0: Don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit naka-uwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

It's 8:06 oras na para sa ating headline sports dito pa rin po sa Sports Radio 918. Kami ay nasa AM band at ganun din po sa ating Facebook page. Yan ang ating DCSR Sports Radio. Sana every day magkakasama

San 26 sa larangan ng tennis. Alex Ayala at Victoria Emboco hindi na lumaro dun sa kanilang French Open doubles kagabi. They withdraw at si Alex ngayon nakafocus na sa grass court or grass event sa pagsimula ng WTA 125 Lexus Birmingham Open sa June 1. Samantala, PBA Semis Commissioner's Cup, parehong tabla ang koponan ng Rain or Shine at Ginebra matapos ang malaking panalo ng Rain or Shine over Barangay Ginebra kagabi. At ganun din po ang panalo naman ng Meralco over Tropang Giga o TNT sa pagpapatuloy ng aksyon. Mamaya may mga panayam si Aaron Bayato at ang mga kasamahan pa natin, PBA Media. Ganun din po ang mga presser. Ibabahagi natin yan dito lamang sa Headline Sports. Samantala, sa larangan ng billiards, this is at the World 9 Ball Tour UK Pool Championship. 11 ng mga Filipino Q Masters sa pangunguna ni AJ Manas at ng mga taga Marboys Billiards Cafe ang umabante na sa knockout stage, round of 128. Samantala, sa larangan ng esports, Philippine Dota 2 Squad OG nag-qualify na o pumasok na sa Esports World Cup 2026 sa Paris. Samantala, sa larangan ng rowing, meron ta ako pala mga photo, di ba? Okay. Anim na mga Asian Games bound rowers, okay, umalis na papuntang Germany para sa 2-month training camp. Samantala, sa larangan ng tennis ulit, French Open, eto pinakamalaking upset sa French Open na itala na, at yan po ay sa pamagitan ng isang 55th rank na si Yulia Starodubtseva na tumalo, nagpabagsak sa world number 2 na si Rybakina, 3-6, 6-1, 7-6, tiebreak of 10-4. Samantala, sa men's side naman, Djokovic, kinailangan ng 4 na sets para manalo. Samantalang si Fonseca, yung isang teen star, ay kinailangan naman ang 5 sets. From 2 sets down, nanalo si Fonseca para magkaroon ng intriguing, di ba, round 3 match against Djokovic. Samantala, sa larangan ng cycling, 34 years old, isang taga-Denmark din, ano, si Valgren, finally, nagtala ng kauna-unahang panalo sa Grand Tour. Grand Tour stage win nakuha ni Valgren sa stage number 17 ng Giro d'Italia, kung saan solido ang pagtangan sa leadership ni Jonas Vingegaard ng Team Visma Liz Abike. Okay, ang lahat po ng ito at iba pang samot-saring balita. Sa palarong pambansa, sisilipin natin ang mga aksyon sa Arnis competition sa umaga na ito. Tapos mamaya dagdagan natin siguro ng swimming. And then more highlights and sidelights from Chess Light mula sa Agusan del Sur sa pagpapatuloy ng palarong pambansa. Today is day number 4. Full action, ika nga. So abangan niyo po ang live report ni Chess Light. Ito pa rin ang ating Headline Sports. Kasama ko si Team Tapales, ganun din si Suzanne and si Nida, and of course ang Malolos Transmitter. Hanggang alas 10 po ng umaga tayo magkukwentuhan at magbabalitaan. Samantala, meron tayong OBIT, ano, bago po tayo pumunta sa ating unang timeout para sa umaga na ito dito sa ating program, ay kami ay nakikiramay, okay, sa mga naiwan ng ating mga datihang mga national team members, okay, katulad ng mula sa football, si Coach Sugar, okay, mula sa football, Sugar Gutierrez, siya po ay dating national team member at siya din po ay naging coach ng ating Philippine Football Federation, lalo na sa grassroots, ano. Umalis na si Coach Sugar, ang aming pong pamamaalam kay Coach Sugar, at syempre ang aming paghahatid ng condolences at saka prayers sa mga naiwan niya, at syempre sa Philippine Football Federation. Si Coach Sugar ay ilang beses na rin po na naging panauhin ng programang Philippine Football or ng Football Connection ni Miss Cecil at syempre ni Coach Bob, lalo na noong mga nakaraang taon, ano, noong very very
active ang PFF, tapos yung mga World Cup din, ang alam ko sa mga World Cup.

0: Na mga matches ay isa rin yan sa nagbigay ng mga sabihin natin analysis. So maraming salamat kay Coach Sugar. Samantala, mula naman sa swimming, ang amin din pong pakikiramay sa Philippine swimming community sa pag-alis na rin ng isa pong national team member natin. Okay, at siya po ay naglaro sa ating Philippine team. Wala ako diyang photo. Okay, so siya po si Nympha Tablan, isa rin datihang national team member. Siya din po ay namaalam na. So, ang ating pasasalamat sa pagiging parte niya ng ating national team at yun din kanyang sabihin natin, inspirasyon definitely with then mga swimmers at yung mga sumunod pa sa kanya ay malaking bagay ang aming pakikiramay. Okay, so it's 8:13 in the morning. Ito pa rin po ang ating headline sports. Ang detalye ng ating mga balita ay bibigay namin sa inyo after this quick break.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Ang PVOLF Volcano Alert Level Scheme ay isang gabay na nagpapakita ng kalagayan ng isang aktibong bulkan at ang antas ng panganib nito mula Alert Level 1 hanggang 5. Sa Alert Level 1, may kaunting abnormal na aktibidad kaya dapat maging alerto. Sa Alert Level 2, tumataas ang unrest at may posibilidad ng pagputok. Sa Alert Level 3, mas mataas na ang panganib at maaaring mangyari ang pagputok anumang oras. Sa Alert Level 4, inaasahan na ang mapanganib na eruption sa loob ng oras o araw. At sa Alert Level 5, may nagaganap ng mapanganib na pagsabog. Mahalagang makinig sa abiso ng mga otoridad at sumunod sa evacuation kung kinakailangan. Tandaan, ang kaalaman ay susi sa kaligtasan.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Sports Radio 918 AM.
7: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
6: Headline Sports
7: sa Sports Radio 918.

0: Okay, and we're back. Dito pa rin sa ating headline sports. Hindi nga natin nakita to wala yung ating inibangan supposedly na first round ng French Open doubles para kina Victoria Emboko ng Canada at dito kay Alex Iala, no? Bigla na lang nabago yung schedule, tapos nakita natin na iba na rin yung naglaro talaga kagabi laban kina Fernandez at dito kay Snyder. So sina Emboko at Iala ay hindi lumaro at nag-withdraw sila last minute decision para mag-withdraw doon supposedly sa court 10 ng kanilang laban kina Fernandez and Snyder. So siya nga, sila ay pinalitan na ni Osana si Lekmetefa at si Anastasia Sakarova. Wala masyado o wala naman tayong lumabas ng mga statement o kaya balita mismo na bakit nag-withdraw. But many are assume or we can assume na yung si Victoria Emboko, currently number 9 in the world, ay nag-reserve na lang ng kanyang energy and of course kailangang mas physically fit siya for the singles matches. Kasi nakita natin na nung isang araw, maraming tape, di ba? Dito sa kanyang shoulder itong si Emboko. So seemingly, meron siyang iniinda na problem with her shoulders. Kaya naman, they decided not to play in the doubles. Pero sayang din, ha? Sana dun sa doubles, pwedeng makapanalo pa si Alex Iala because of that early exit niya from the singles competition. So nevertheless, itong si Iala ay pupunta na sa grass court, okay? Bilang paganda para susunod naman na Grand Slam and that would be the Wimbledon. Mag-start na siya sa mga grass court competition and that would be sa Lexus Birmingham Open, WTA 125 yan sa Great Britain. At mag-start na kaagad yan on June 1. So today is 28, 29, 30, 31. By Monday, makita natin. At isa si Alex Iala dito sa mga top seeds dito sa Birmingham. Considering na nasa top 40 siya sa ranking and then 125 event lang naman to, medyo mababang level, di ba? Yung karamihan sa mga mataas na ranking ay nandito pa sa French Open and still playing because by next week ay second week pa lang ng Grand Slam sa clay court. Samantala, puntahan naman natin yung mga resulta kagabi sa PBA, ano? Nagiging exciting lalo na may mga ibang ganap eh. May mga pinag-uusapan pa dito sa PBA, ano? So, ang Rain or Shine, ang unang nanalo kagabi sa kanilang mga laban ng PBA Commissioner's Cup. This is semifinals sa Araneta Coliseum dyan sa Cubao. Naganap yung mga laban kagabi. It was 97-85. Okay, victory by Rain or Shine. Pinigil nila yung paghahabol ng Barangay Ginebra dun sa second half. Okay, at ito ay game 4. So, ang ibig sabihin ay nagtabla na rin yung laban na ito. Okay, yung mga bataan ni Coach Yang Yao, okay, led by as many as 26 points para nga maitabla ang serye. Okay, 2 wins apiece, 2-2. Okay, at syempre kung yan ay game 4, ay di 5-6-7, ano na lang, best of 3 na lang yung natitira dito sa laban na ito. So ang nanguna para sa Rain or Shine ay si Jalen Johnson na may 13 points, 12 rebounds, 4 assists. Tapos syempre yung mga suporta ng mga locals like Gian Mamuyak may 12 points, Jonard Clarito, Adrian Nocom, sina Manaytay ay may tig 11 points. So, ang laking bagay nun, ha? Kung ganun karami yung mga nag-double figures, di ba? For the Rain or Shine. So, talagang magandang effort ito for the whole team. At syempre, ang nasabi pong laban ay, kumbaga, ay nabigyan pa ng kulay dahilan nga po sa medyo pagtatalo, okay, ng coach ng Rain or Shine na si Yang Yao at syempre yung governor, member ng board of governors ng PBA mula sa Barangay Ginebra na si Al Francis Chua, no? So, anuhan pa, sinabihan ni Coach Yang na huwag sana siyang makialam, okay, huwag siya magreklamo sa mga referee, itong si Al Francis Chua, dahil syempre board of governors siya or governor siya. Tapos iba yung sinigaw o yung sagot ni ano ni Al Francis Chua, okay, tinawag ng foul, okay, itong si Coach Yang Giao. So mamaya hayaan natin si Coach Yang Giao ang magbahagi mismo ng kwento, no, doon po sa kanilang post game, di ba? Post-game interview ng ating PBA media. Mamaya ibabahagi din natin sa inyo si Bo Belga, isa rin sa mga member ng Rain or Shine, as regards that big win last night, para po maitabla nga itong laro, itong serye ng Rain or Shine kontra Barangay Ginebra. For Barangay Ginebra, it was Brownlee who top scored for the team. Si Thompson naman ay may 20 points. Tingnan natin ang mga quarter scores. 31-23 first quarter, 58-36 second, 77-65 sa third, and 97-85 naman sa fourth quarter. So, talaga namang mula pa sa umpisa ay nakaungus na kaagad. Nakalamang na itong Rain or Shine ni Coach Yang Giao. Samantala, sa isa pang pareha, okay, at ito naman ay sa labanan ng Meralco at TNT. Tabla na rin ngayon ang Meralco at TNT. 2-2 din na sila dahil nakasurvive muli ang Meralco over TNT tropang SG 101-90. Okay, game number 4. CJ Cancino naman yung gumawa ng mga crucial points doon sa crunch time ng game na ito para nga mag-2-2 ang nasabing laban. Okay. So 17 big points talaga lang ano para kay Cancino, okay? Siya yung next highest scorer para sa Meralco after si Gardner the import with 20 points. So mamaya, okay, ibibigay naman natin from Meralco, okay, ay si JV Mokon. Mokon contributed naman 13 points for Meralco. Okay, so 2-2, best of 3 na lang ang parehong series ng PBA Commissioner's Cup Season 50th. Okay, so let's have that interview. Unahin muna natin si Coach Yang Giao, diba? Diyan sa post-game huddle ng mga kaibigan natin mula sa PBA Media.
1: Headline sports interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
2: The whole story is yung referees, yung nagkakali sa amin, we na-suspend. I think couple of games ago. Pag na, yung referee naman, sa kanila nagkakamali, wala namang suspend. And I feel, as a governor, it's not his job to keep talking to the referees and in that way intimidating. Hindi never na ginawa yung ni Attorney Mark yung governor namin. So layo ng ang layo ng behavior. So maybe coaches can complain, maybe assistant coaches can complain. But I feel in terms of demeanor and ethics, yung board, kung kaya nila na tigilin yung emotions nila, they should just leave that to their coaching staff. To the players, gusto mag-reglame yung players. So, ayun. Tapos from afar, tinawag niya ako ulul. Hindi ko naman siya, I mean, yun lang naman ang sinabi ko. So, nagkasagutan kami. I think marami namang witness na. Marami namang naka-witness na. So, I was just asking to stop talking to the referees. And then from afar, sumigaw siya. So, ganun lang. And there were a lot of witnesses. Dami witnesses. Hindi ko naman siya binura. Sabi ko lang, huwag mong pagsabi ng referees. Which is a fair statement. Kasi, ano yun eh? Nakaka-intimidate yun. And in the series, it's a close series. and there are a lot of calls that can determine the game, I'm protecting my team. At hindi namin ginagawa, never ginawa yun ni Attorney Mark Ferretti. Or kahit si Boss Edison na assistant attorney ko. So, there's a delineation doon sa roles, sa roles ng staff at ng officers ng management ng team.
1: Headline Sports Interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
0: So yun pala yung pinag-uusapan na pagtatalo ni Coach Yeng Giao at ni Al Francis Chua, ang governor, PBA governor from Barangay Hinebra, na sinabihan ni Coach Yeng na huwag siyang magreklamo sa referee. Tapos sinigawan siya, sinigawan siya ng foul word, okay, kaya ayun, nagkainitan talaga. Tapos after the game, nag-congratulate, okay, so may kwento eh, napanood ko kasi yung presser kagabi eh, nag-congratulate si Coach Yeng kay Team Cone, tapos in-expect niya, syempre magkakamayan din sila, tapos hindi nangyari. Okay, di ba may nanalo na na team. So nag-congratulate yung both teams, especially the officials. So coach to coach, okay. But yung si Al Francis Chua, nung nagkaharap sila ni Yeng Giao after the game, ang sinabi, sa halip na mag-congratulate, ang sinabi, anong problema mo sa akin? Kaya naging issue talagang usap-usapan niya sa PBA last night. So, ganon. Ang point ni Coach Yeng ay hindi kailangan magreklamo ng isang governor kasi malaking tao ito, tapos yung referee pwede ma-intimidate, tapos kinumpera niya sa governor mula sa rain or shine, hindi ginagawa yon. So, let's have naman the other side of the coin, dahil yung mga kaibigan din natin from media nasa lubong at nakausap si Al Francis Chua mula nga po sa Barangay Hinebra. So panoorin natin ang reaction naman ni Al Francis Chua.
1: Headline Sports Interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
3: Team niya, hindi ko pinapakalaman eh. Pakalaman niya yung team niya, huwag niya pakalaman yung team namin. Diba?
4: Ano sa akin? Okay lang. Eh, kaya lang. Governors, pinapakalaman ganito. Labaho na lang siya, mag-coach na lang siya. Diba? Take care.
0: Yun naman ang sagot ni Governor Chua, no? Mukhang galit pa rin, ano? After, ano? So, wag magpakialaman sa kanyang trabaho. Mag-coach na lang daw siya, no? Alam mo, nakapagdagdag init pa talaga to, ha? Sa laban nila, no? Especially ngayon, 2-2 yung laro, no? Hindi ko lang alam kasi, hindi kasi ako nanonood ng game, ha? Kung anong particular part of the game, kung fourth quarter yan, na nagsalita ng ganun si Coach Yeng kay Al Francis Chua, tapos sumigaw si Chua, sinigawan ni Chua si Coach Yeng. Yun ba'y bahagi pa ng laro na lalong nakapagpainit sa mga rain or shine, Elasto Painters, para talagang mas tambakan at hindi bigyan ng pagkakataon ang Barangay Hinebra na makahabol pa, diba, doon sa game number 4 na yun at tuluyan nga nilang ipanalo para magtuto na yung serye. Alam mo, may mga coaches minsan na gumagawa lalo ng na sinasabi natin na yun ang nangyari, no? But in the past, alam natin yung mga ganitong insidente mas nakakapag nagfu-fuel eh, 'di ba, sa bawat koponan para mas ganado na maglaro kapag merong rason, 'di ba? Pag medyo naiinis. Meron dati yung coach eh, 'di ba, sa Barangay Hinebra lang noon eh, kapag may nasaktan sa Barangay Hinebra noon, yung kanon ng Barangay Hinebra lalo silang tumatapang eh, yung grupo ni na syempre PBA's living legend Robert Jaworski. Si Jaworski nga mismo, kapag nasaktan, tinahi pa yung kanyang may lobby na ganito, pansamantalang umalis sa game. Tapos pagbalik niya, siya pa yung naging top scorer ng Barangay Hinebra and he led his team to the victory. Anyway, pero sa kabilang banda, ba, hindi maganda naman yan, ha? Lalo na kung sisigaw ka ng foul, di ba? Eh, ikaw ay isang top official ng liga. Ang daming nanonood pa rin ngayon sa PBA, lalo na nasa playoff series kayo, di ba? Hindi yan magandang makita ng mga, lalo na mga kabataan. Oh, eh, sports tayo eh. Dapat nga yung pagiging sportman ay pinapakita natin dito, no? So, let's see. Alam ko may dugtong pa ito. Mas papanabikan ang game number 5, 6, and 7 of the PBA series. Okay, semifinal series pa lang to, no? Okay, so at this point, syempre, pupuntahan naman natin ang ating palarong pambansa. Okay, so mula sa Agusan del Sur, okay, kakamustahin natin day number 4 na ng palarong pambansa.
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palarong Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
0: Magandang umaga, Jess. Kamusta na ang Palarong Pambansa day number 4?
5: Yes, good morning, Miss Judith. Good morning sa ating mga nakatutok for Headline Sports. At kasalukuyan, situated tayo dito sa Aselpro Gymnasium sa Municipality of San Francisco sa Agusan del Sur para sa events ng Ornis, no? Ngayong araw po, nagsimula na yung first day of eliminations para sa full contact tournaments. So medyo natapos na yung mga annual events, sans verification ng mga resulta at from the National Secretariat. Kaya naman, something interesting that ongoing yung mga kumbaga contact na. Yung anew po, as we know, ito yung forms kumbaga sa iba't ibang sport. Sa ibang sport, ito yung mga actions lang. But this time, combat na talaga, full contact. At we have 5 different weight classes na kasama for this time, for this day actually. Yan ay yung pin weight, yan yung pinakamagaan for this edition. At susundan yan ng mga games and matches for the bantam weight. Nandiyan din po yung mga games natin for the featherweight and extra light and half lightweight events. All padded, full contact padded stick yung gamit for this. And ongoing currently with a 7-1 advantage ay yung nasa likod po natin, and po ay boys events, and sa left side naman yung girls events. Sa boys events currently, on the lead, itong in red na si Alexandre James Katalinen ng Region na 11. Habang ang karap niya ay si Ian Rob Ulep ng Region 2. Ang earlier score for the first round was 1-7. And going into the next round na, tuloy-tuloy yung matches for this. Ayon sa organizers, naging puspusan yung paghahandap ng mga atleta. And syempre, ganun din ang organizers upang matiyak yung kaligtasan at maayos galoy ng competition. Habang nagsari yung mga coaches and supporters of sports enthusiasts na nais masaktihan itong mga matinding laban sa elimination round. Bahagi ang armies ng mga regular sporting events sa 66 Palarong Pambansa na dinadaos ngayong linggo, and patuloy nating babantayan yung mga resulta at laban at iba pang updates mula rito sa Selco Gymnasium para sa Sports Radio 918 sa tulong ng Sports Commission. Yes, yes, Miss Judith.
0: So, tapos na yung forms, di ba? Yun yung anyo, yes, kahapon. Nagpalabas na ba ang mga technical official dyan ng listahan ng mga resulta o hihintayin pa nilang matapos pati itong combat ng Arnis bago magkaroon ng mga medal tally at talagang ang malaman natin kung sino yung mga medalist?
5: Ang sagot po sa atin ng technical officials, particularly ng technical directors, nasa secretariat na and awaiting for full verification yung mga resulta And once officially finalized, ay bibigyan tayo ng copies nitong mga results na to nung sa inyo dahil natapos na yung kanilang mga forms events. And kailangan lang na fully verify before ma-release sa media. Ito yung naging instruction sa kanila ng DepEd Secretariat. Kaya antahin pa natin yung iba pang mga kaganapan and yung iba sa mga athletes din ang syempre mag-perform pa for their combat events naman dito sa full contact edition ng Arnis events.
0: Jess, marami din ano na mga kasali, kalahok basta Arnis. Kamusta dyan sa loob mismo ng gym na yan? Lahat ba talaga ng rehiyon? Since matagal na rin nakakasama bilang regular sport itong Arnis eh, maraming mga ano participants mula sa iba-ibang mga rehiyon. Talagang full draw ikang ang bawat division, weight division.
5: Yes, doon sa weight division ma'am, as I shared earlier, lima na weight division yung kasali for this palaro. But sa regions, well popularized naman yung sport, kaya napakabilit talaga. And siguro nagkaroon lang ng konting discrepancy dun sa original announcement na
0: Jess,
5: na kasama sa demo sport ang Arnis. And as we know, since 2009 ay officially regular sport na nga po ang Arnis.
0: Ayun, sinasabi mo, sandali, sinasabi mo kasi kanina nawawala ka na may naging isang announcement na demo sport lang yung Arnis, pero mali yun. Instead, ito ay talagang isang regular sport kasi in the past years, talaga namang regular sport na ito. Okay, one more. Gaano kaganda yung stadium na yan? O yung, yung pinagaganapan na yan, parang nakikita namin dito, maganda, gaano din kalaki?
5: Size of a full basketball court ito, Mrs. Judith, no? And at the same time, siguro para dun sa mga hindi nakakapunta pa dito sa Selco Gymnasium. Ang Selco po is yung Agusan del Sur Electric Cooperative na nagbibigay. Ito tutulong for the distribution of electricity dito sa Agusan del Sur. In fairness, malamig sa loob na itong gymnasium na to. So, komportable yung mga athletes, yung mga spectators, and everyone involved for the Arnis events. Again, yung size niya is a full-size covered court ng basketball with a stage kung saan ipinipipwesto nila yung mga VIPs na nanonood at sumusuporta sa kanilang mga regions for these events. Lalong-lalo na, mas exciting. Exciting na yung anyo, but more exciting, syempre, pag full contact yung events dito sa Arnis.
0: Okay, so after Arnis, ano pa ang mga asahan natin? Saan pa ang mga mahalaga na mga events for today?
5: Dates ng mga activities sa swimming dahil may tinitingnan tayo doon na prospected 6 gold medals possibly for by the end of the day. Eh, definitely malalaman natin kung makukumpleto at least 6 out of 7 na ni Riley Alindoga ng Region 5, yung mga gold medals. Yung weightlifting, eh, syempre dadaanan at pupuntahan din natin. And the activities ng softball, ating babalikan kung nasa na ba yung ating mga ball games. And iba pa ang mga sidelights and activities na itong pararang pabansa 2026. Kaya naman, sa tulong po ng Philippine Sports Commission and the Department of Education and our Presidential Broadcast Service live mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Just Light Sports Radio 918.
1: Palarong Pambansa 2026.
0: Okay, so thank you so much, Jess, mula po dyan sa Arnis Competition. Uy, maganda pala yung gym na yun, ano? Doon sa Selco. Okay, malamig. So, meaning may air condition yung, yung indoor court na yan. So, mamaya, swimming, tapos athletics pa rin. Nakalimutan ko kasing i-follow up si Sia, yung 7 gold multi-gold medalist, 7 gold medals, diba, from San Juan kahapon, kasi yun yung kwentuhan namin eh. At yun ang kanilang babantayan. Yes, si Titus Siya, kung nakailang gold medal kahapon, di ko na nahagip yung mga actualities in the afternoon. Pero mamaya, alamin po natin yan. Anyway, it's 8:41. Ito pa rin ang ating headline sports. Dito lamang sa Sports Radio 918. Babalik po tayo, makaraan ng ilang paalala. Tapos balikan pa natin yung huddle, diba, mula sa koponan ng Meralco naman. Para meron din tayo. Ang dami kasing mga naipo natin ng mga panayam kagabi. Thank you so much, Aaron Bayato. Kaya mamaya po, muli namin ibigay sa inyo at least one or two more interviews from the PBA Commissioner's Cup. At yan naman ay mula sa koponan ng Meralco, who won last night over TNT, para din maitabla ang sariling serye 2-2. We'll have more in a while.

0: Nabati ko po no ang happy 48th anniversary ang ating sports radio, no? Dahil kung saan kami naroroon na lumalaban para sa bayan, nandun din po ito ang sports radio. Kaya tawag ko sa kanila sports radio ng bayan. Dahil para din ito sa bayan na malathala lahat ng mga kaganapan kung ano mga nangyayari sa mga international na mga laban. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta sa mga Pilipinong atleta at saka sa mga ibang sports, no? Talagang hindi nyo kami nakakalimutan sa lahat ng mga palaro.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Sports Radio 918 AM. PSC Hour. PSC Hour.
3: Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
4: Okay, so balik po tayo dito lamang sa Headline Sports. Bukas nga ay Philippine Sports Commission R. Dito sa ating slot na 1 to 2 in the afternoon, expected natin na yung magaganap na Asia and Oceania Sambo Championship ang atin pong tatalakayin at guest magmumula dito sa hosting natin, ano, so probably coach or president of Sambo Pilipinas na si Paolo Tancontian. At kung pupwede pa na makapanayam natin yung Secretary General ng Asia Oceania Sambo, okay, Federation na bumisita dito at nagkaroon at naggumawa ng ocular inspection 2 days ago dyan sa Ninoy Aquino Stadium. Ang kanilang venue ay yan po yung ating ibabahagi sa araw ng bukas, ano, sa ating Philippine Sports Commission R. At syempre, ang mga announcement mula pa rin sa Chairman's Office at sa kabuuan ng ating National Sports Agency. Okay, so sige, sabi ko babalikan natin yung PBA at ang panalo nga ng Meralco over TNT with that 101-90 victory kahapon. So yung isa sa mga naging top scorer ng Meralco, okay, si JV, okay? Okay, muna si JV Mokon muna ng koponan ng Meralco ang aming ibabahagi sa inyo. Okay, mamaya na lang yun kasi marami pa tayong mga reports mula kay Jess Lide. At least, meron tayo from Rain or Shine who won doon sa first game over Barangay and now from Meralco who beat TNT Tropang 5G 101-90 sa game 4 ng ating PBA para nga po ano, magtabla din yung kanilang serie. Okay, so let's have that interview.
2: Headline Sports Interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
5: So, personally, anong bang nagbago from sa Elims parang hindi ganun karami yung production mo and then the playing time but now with more playing time, more points, more rebounds.
6: Oh, well, it goes with it, diba? Playing time, more responsibility, more touches. So now I think, kasi nga, I'm a defensive player. Bonus na lang yung offense. So now, sa playoffs talaga, you get to, it stops it. The game stops. So I think Coach really played me longer because of that.
5: And then how about yung ano, comfort level mo with your teammates? Now, marami-rami na kayong games na magkakasama
6: Comfort level? Oh, naman, ever since the start of the conference, alam mo, when I got here sa Meralco, Coach Leonard came up to me, Coach Luigi, Chris Newsom, you know, the one of the leaders here, sabi sa akin, we've been waiting for you. Alam mo yan, mga ganun bagay. So it helped me a lot to boost my confidence. And yun, seamless naman yung transition.
5: Last question now, yung is this one for yung win na to dahil obviously, if you lose this game, down yep. by 3-1. From your perspective, gano'ng malaking panalo sa inyo?
6: Well, season on the line, you know, backs against the wall. So it's a really big boost for us and, you know, momentum changer.
5: Okay. Thank JB, let's go.
4: Okay, so si Javi, okay, Javi, Mokon, 13 points siya kagabi ha. Isa rin sa mga big contributor ng Meralco para doon sa 101-94 na panalo. Okay, so it's 8:49. Punta na natin yung billiards. Okay, excited ako para sa billiards because this is World 9 Ball Tour. Ginaganap sa UK, Great Britain, UK Pool Championship. Ito po yung second major of the year sa World 9 Ball Tour. Ito yung match room, di ba? So, 13, kung di ako nagkakamali, yung mga lumaban doon sa elimination round, may qualifying round kasi yan eh. And then, 11 Filipinos ang umabante sa knockout round. Masyadong malaki kasi ito, 256 ang mga total participants. Of the 13 ay 11 Filipinos made it. Yung pito dito, ito yung kahapon na sinabi ko from AJ Manas, di ba? Pati sina Bernie Regalario. So yung pito dyan ay mula sa winner side. Okay, lahat sila naka 2 straight wins. Manas, Patrick Gonzalez, Ronel Nalaunan, Bernie Regalario, Michael Bawanan, si Jeff Roda at si Alexis Ferrer. From the one loss side, sumunod sina James Aranas, Marvin Assis, Harry Vergara, Mark Capito. Yun. Kaya 11 sila na magpapatuloy sa laban. 128 yung main draw niya na. Defending champion dito si ano, si Aloysius Yap. Si Yap ng Singapore ang defending champion dito. Ba? Taga Southeast Asia ha. Okay. Thank you. And then let's see. Minus Johan Chua, minus Carlo Biado. Carlo Biado is having some problems, back, shoulder, chest pains, kaya hindi na siya nakalahok dito sa UK Open. Pero I think Biado will be competing in Southeast Asia in the coming days. Ano? Marami din namang competition sa Asia, sa Southeast Asia. Karamihan sa ating mga players, pinipili na lang na dito sa malapit-lapit sila lumahok o mag-compete. Mamaya abangan po sa ating sports news roundup this UK Open Pool Championship yung mga resulta. Tingnan din natin kung meron na kayang round 1 yung knockout round, di ba? Kasi May 26-31 by Sunday din magtatapos na ito and gusto natin isa muling Pilipino, di ba, ang makapanalo ng world title or World 9 Ball Tour major title. Yan ay sa UK pool. Ang isang Pilipino recently pero Hong Kong na dinadala si Capito. Ng alam ko nanalo yan dito sa UK pool eh. Puros kapos yung kampanya para sa mga Pinoy. So hope na this time around, di ba? the 2026 UK Open. Okay, so it's 8:52. Isa na lang, bago tayo mag bigay daan sa ating 9 o'clock edition of the news and of course the second hour, ang ating mga rowers, okay? Tinitingnan ko itong mga iba-iba nating team na pupunta sa Asian Games. At yes, yung iba, may mga qualified na. Yung iba naman, walang qualifier. Pero ang huli kong pakipag-ugnayan sa mga coaches ay katulad nito nga sa rowing. So, yung pong ating mga rowers, 6 ba sila o 7? They left for Germany. Potsdam, Germany. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 sila. At sila ang ating mga pambato come the Asian Games. So sila itong sina Chris Navarez, syempre bukod kay Chris Navarez, andyan si Joanny Delgaco, pinapangunahan ng ating mga Olympians. Pero si Delgaco hindi siya maglalaro sa singles. So pakita natin yung mga photos nila, team. Marami akong pinadala dyan, di ba? So, andyan si Chris Navarez para sa men's single sculls. Nandyan din si na Joanny Delgaco at si Christine Paraon para naman sa women's double sculls. Okay? Andyan din para si na lightweight men singles na si Edgar Ilas. Tapos lightweight men doubles si na Van Adrian Maxilom at si Renchi Peña Redondo. So, yun yung ating mga rowers. They'll be in Europe, okay, particularly Germany, for 2 months. Dalawang buwan sila na magsasanay sila dyan, ano, para sa Asian Games. Okay, so ito na kaya yung chance natin para makamedalya naman sa Asian Games. Kailan yung huli nating medal doon? It was, I think, Rodriguez in 2002, Busan Asian Games. Yung na-cover namin noon, na napakatagal na noon, ngayon, 2026 na. Pero, bakit si Joanny ay hindi lumahok sa singles, ano? Di pa siguro bumabalik yung dating forma nitong si Delgaco. Dahil lang sa nag-training yan, buong taon sa military, okay? Kaya sila ni Paraon ang magka-tandem at sa double skull sila lalaro. Si Paraon naman, parang sinubukan din ito mag-singles, mukhang hindi pa ganun kataas yung level ng kanyang kakayahan, kaya doubles talaga sila. And I think in one competition, sila yung maganda rin naman ng performance. Tested sila sa doubles. So, sanib puwersa si Delgaco at itong si Paraon. Paraon is a very promising rower natin. From Zamboanga yan ha. Through the years, nung na-discover ni na Coach Ed Mayrina, talagang nagtuloy-tuloy na. Okay, yung pagsali niya, may mga world juniors, tapos eventually nasa elite na talaga. By next week, we'll be having Coach Ed Mayrina dito sa ating program kasi yung isang team, mga juniors natin, ay pupunta naman sa Asian Beach Rowing Competition. Ito yung Coastal Rowing. Actually, sa Youth Olympic Games, ang alam ko, Coastal Rowing, pero wala tayong qualified athlete. Kaya, bangan natin, i-update natin namin kayo about rowing by next week. Kasi sa kasalukuyan, yung mga rowers natin nasa Siargao. Ba? Siargao ang kanilang training camp for this Asian Beach Rowing. Ito pala yung nilaka din noon ng PSC ni Chairman Pato. Halos mahigit isang buwan na sila doon sila nag-training para nga sa gaganap na Asian Beach Rowing Championship. Okay, so next week, follow up natin yan kay Coach Ed Mayrina dito sa ating Headline Sports. Okay, so please do stand by for the 9 o'clock edition of the news. Mas marami pa kaming kwento sa ikalawang bahagi po ng ating programa. Babalik kami.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo,
7: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines.
15: Philippine Standard Time, it's 8:08 AM. Good morning, and here is the news. The International Criminal Court sets the trial of former President Rodrigo Duterte on November 30 this year. The chamber acceded. The prosecution's push to trial start trial by the end of November and ordered prosecutors to submit the final list of evidence and witnesses by August 31. Defense panel will also submit similar documents on October 30 or a month before the trial begins. Meantime, the chamber had ordered a re-examination of Duterte's fitness to stand trial at the request of the former president's lawyer. Duterte is mandated to appear at November's trials physically. In news overseas, residents of Western Europe turned to fans and fountains as they sweltered through a record-breaking heat wave Tuesday, with temperatures set to soar even further. The UK reported its hottest day for May at 35 degrees Celsius near London, breaking a record of 33.5 degrees set Monday. In France, a weather agency said the heat wave could last through a week, predicting temperatures could go as high as 39 degrees in some areas. Scientists says human-driven climate change is amplifying such extremes, with weather events like heat waves, droughts, and floods becoming more intense and frequent. In sports news, world number 2 Elina Rybakina suffered a surprise second-round defeat by 55th-ranked Yulia Starodubtseva in the biggest French Open upset so far. Despite winning the opening set, Rybakina looked far from her clinical best as Starodubtseva mounted an impressive comeback to win 3-6, 6-1, 7-6, tiebreak of 10-4. Known for her big serve and precise hitting, reigning Australian Open champion Rybakina committed 71 unforced errors and landed just 53% of her first serves. Philippine Standard Time, it's exactly 9 in the morning. Matiling nato Talk Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako si Timothy Palace. Arisa, magandang umaga sa inyong lahat.
16: Pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
17: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
18: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
16: Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
17: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
4: And we're back dito pa rin po sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Kami po ay nasa AM Band at syempre nasa ating Facebook page, DCSR Sports Radio. Patuloy ang aming pagsubaybay dito sa ating ginaganap na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Halos hanggang Sunday na din lang to, no? So, andito ang huli sa Palarong Pambansa 2026 medal tally. Bagamat alam ko na napakarami pang hindi pumapasok na mga resulta, no? Kumpara sa mga nakaraang Palarong Pambansa, dito may butas, ano, yung supposedly na sana napakagandang Palarong Pambansa dito sa Agusan del Sur. Probably, yung template na meron for the results, syempre results and medal standings, hindi nakuha mukha ng Agusan del Sur, ano. So ito po yung unofficial medal tally. Ito ay kagabi pa. We have National Capital Region in number 1 pa rin, 28 gold medals, 12 silver and 17 bronze medals. Ito pa lang yung pumupunta at na-encode ika nga nung assign sa results, no? And then Calabar Zone in number 2 at 14 gold medals, 13 silver and 18 bronze medals for a total of 37. Region 7 in number 3, Central Visayas, 7 gold, silver, a bronze tally for a total of 26. Number 4, Region 6, Western Visayas, 7, 18. And then number 5, Bicol Region, okay, parang katulad ng kanilang number as a region, okay, Region 5, Bicol Region in number 5 position din, 746, closely followed by Negros Island Region, NIR, number 6, isa sa mga bagong rehiyon, 742, and then Central Luzon in number 7, Region 3 yan, 565. Eastern Visayas in number 8, Region 8 din, ano, 535. Region 9, Northern Mindanao, number 9 is Region 10, Northern Mindanao at 486. Kadikit din ang Caraga na nasa number 10. Okay, Caraga, Region 13 yan, ay 4210. Tapos Davao Region, 395. Ilocos Region, 3 golds, 8 silver, 5 bronze medals. Zamboanga Peninsula, 331. National Academy of Sports, okay, in number 14, 3 golds and 3 bronze medals. Soxhagen, 246. Cagayan Valley, wala pang gold pero may 2 silver and 3 bronze medals. Bangsamoro, may 1 silver medal. Wala pa ang Cordillera Administrative Region, Mimaropa. Ganun din ang Philippine Schools Overseas. Ayan, so Ayon pa lang Cordillera at Mimaropa, may tig-isa silang bronze. Ang wala pang medal ay ang Philippine Schools Overseas. So tingnan natin at alam, definitely bubuhos 'yan sa huling dalawang araw ng palaro and the day after the palaro, doon natin talaga makikita ang napakalinaw na medal tally of this Agusan del Sur Palarong Pambansa 2026. At syempre, hintayin natin yung announcement who will be the next host.

0: maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa sports, no, hindi lang sa basketball but all the other sporting events that you've been following and ina-announce ninyo, na motivate ninyo, na encourage ninyo ang ating mga kabataan to pick up the sport, no. Keep it up, keep up your good works, and sana'y tumagal po kayo for another 40 or 100 years. So congratulations.
1: Sports Radio 918 AM. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
2: Okay, so balik na po tayo. Kasama ko na si Team Tapales. Siyempre, balitang basketball. Basketball talk tayo because NBA, ilang game pa lang? O game, anong game na ngayon?
3: Game 5 na yung tapos kapon, Ms. Jude, and we're going game 6 na. Ooh, for tomorrow.
2: Okay. Mm-hmm,
3: sa Western Conference, dahil nga kung matandaan natin, natapos na po ang Eastern Conference kung saan naiinisweep ng New York Knicks ang Cleveland Cavaliers dito sa kanilang serye. Samantala dito, isang panalo na lang uli ang kailangan nitong OKC Thunder para muling makabalik sa finals after nilang magkampiyonato dito last year, and they're gunning for their back-to-back title dito syempre sa NBA Finals with after nilang manalo kahapon contra San Antonio Spurs sa kanilang home court. Itong panalo ay 127-114. Majority of the game, it was talagang dominated by the OKC Thunder. One thing dito na nakita ko na naging X-factor, kumbaga, ay si Alex Caruso, ang pinaka-veterano dito sa koponan ng Oklahoma City Thunder, na kung saan nung game 4, Ms. Judith, 0 points ang kanyang itinala. Pero kahapon, napakaganda ng naging performance dito ni Alex Caruso. Tingnan natin yung ano, naging scoring ni Alex Caruso dito sa kanilang sa kanyang naging game kapon. Alex Caruso yesterday, off the bench, scored 22 points. So napakalaking dagdag nun sa naging performance ng OKC Thunder kontra sa San Antonio Spurs kapon. Pero ang nanguna po sa OKC Thunder ay walang iba kundi syempre ang MVP nila, si Shai Gilgeous-Alexander with 32 points with 9 assists and then 2 rebounds. Samantala, sumigunda sa kanya ay si Chet Holmgren, I see Alex Caruso with 22 points, then Chet Holmgren 16 points, 11 rebounds, then Isaiah Hartenstein 12 points, 15 rebounds. Talagang dominating sa paint itong Twin Towers ng OKC Thunder. Samantala sa San Antonio naman, nanguna ay si Stephon Castle with 24 points, Justin Champagne 22 points, Victor Wembanyama limited to only 20 points, 6 rebounds, and then si Keldon Johnson 20 points. Yung mga lead guards dito, na other guards dito, na si De'Aaron Fox, si Devin Vassell, may tig 9 and 6 points ang sila. Doon yung nagkulang yung part ng San Antonio Spurs, Miss Judith. At syempre, si Dylan Harper 5 points lang ang tinala. So yung mga guards na talagang naglilean on itong San Antonio, yung nabanggit kong tatlong guards na yun, is sila yung nag-missing link dito sa naging talo nila kontra sa OKC kahapon dito sa naging laban nila. And kitang-kita yun sa team stats nila dito kung saan 48% ang field goal nitong San Antonio kumpara sa ng OKC kontra sa San Antonio na 40%. At sa 3 points, 29% lamang kontra sa 44% ng San Antonio. So talagang offensively, San Antonio was struggling while OKC was really getting their groove dito. And ang next game nila dito sa sharing ito, yes, ang next game nila will be tomorrow po.
2: Saan? Sino ulit ang magiging host?
3: Ang host for tomorrow will be the San Antonio Spurs. The San Antonio will try to tie things up,
2: yes,
3: for 3-3
2: game 7.
3: Nothing's better than a game 7 in a world-class series. Alam mo, sabi nga nila, Miss Judith, sa mga ibang NBA fans na nakausap ko, parang ito na rin yung finals eh.
2: Ay, yun talaga, yung labanan ng OKC at saka San Antonio?
3: Oo, parang ito na rin yung finals. Kasi sabi nila, sabi ng mga iba ko na nakausap ng mga NBA fans, parang kung sino daw yung manalo dito, eh talagang mananalo na kontra sa New York Knicks.
2: Talaga lang, oh. Eh, di ba yung Knicks, di ba, they're going for a historic comeback in a way, di ba?
3: Historic
2: run. Kasi it was 27 years ago.
3: Since the last time they went to the finals. And
2: how many years since they won a championship?
3: 53 years ago.
2: Wow, di ba?
3: Mm. So matagal-tagal na.
2: Ba, they are discounting the ano, ha?
3: The New York
2: the
3: Knicks.
2: Knicks, ha? Magagalit yung mga Knicks fans diyan.
3: Si like, ano, si Sir JP, New York Knicks fans.
2: Ah, yan, Knicks ba? Oy, si... meron kaming NBA, ano, NBA talk ba 'yon? Yung Sunday natin.
3: And yung show ni Sir JP dito.
2: NBA Jam.
3: NBA Jam.
2: Ayun, tama. NBA Thank Jam. You, Susane. Sila magka-tandem kapag Sunday. NBA
3: Sunday
2: Jam.
3: Hapon,
2: Uy, very interesting. Iba-iba kasi ang klase, di ba, ng pag-discuss, yung atake natin sa mga games, o kaya panoorin nyo po, NBA Jam with, of course, JP. JP Mañosa. Diba? JPM.
3: Si JPM. Diba? Oh, yes. Talk and, ay, sa NBA Jam. Tuwan-tuwan yes. Ningurado nung nakapasa.
2: Ikaw, wild guess lang. Sino man nanalo? Okay si San Antonio. Tapos if and when sa finals?
3: Mag-okay siya ako bukas. Kasi pag yung naging prediction ko sa Cubs, New York, tatali yung Cubs eh.
2: So okay si ka. And then bukas. Kapag nag-okay si ano, okay si San, okay si New York, sino na?
3: Okay si.
2: Okay, si ka pa rin na, malakas talaga. Okay, si.
3: Okay,
2: so samantala dito, alam ko very interested ka rin sa tennis. Sino, mag-first week pa lang, sino ba yung mga bets natin dito?
3: Sa kalalakihan, ako talagang yan, set on Yannick Sinner
2: ka talaga.
3: Kasi,
2: Diamond, kung sino yung world number one, dun kakampi eh.
3: Kasi talagang, hindi, kasi talagang,
2: diba?
3: Kasi, talagang malakas talaga si Yannick Sinner the past few times. Kita mo naman nasudit na golden ano pa sa WTA 1000 Masters.
2: Golden Masters.
3: Oh, golden Masters
2: natabla
3: talaga.
2: Niya yung kina Novak.
3: Novak Djokovic, pero that's not discount Novak din kasi talagang malakas din si Novak.
2: Pero hirap na hirap si Novak. Laging four sets, ha?
3: Oo, yung titignan natin yung, ano, yung durability niya in the long run kasi ilang rounds pa to, eh.
2: Yes.
3: Sa kababaihan naman.
2: Ay, sino? Sino na lang? Sino makakalaban ni Sinner para sa finale?
3: Sinner? Sino ba?
2: Sino?
3: Tingin ko Djokovic.
2: Djokovic?
3: Tingin ko kasi yung ibang players para kasing ano, parang they yung tingin ko sa ano, parang they lack ano, yung mga players na kaya sila hindi nag-fall short sa ano sa later rounds, parang they lack yung tenacity ba, kumbaga.
2: Okay.
3: At saka yung experience.
2: So, hindi ka kay Zverev na naghihintay pa rin ng kaunahan niyang major, o kaya
3: as
2: may mga bagong pangalan, di ba?
3: Yung sa mga bagong pangalan, yun yung ano, yung experience yung kulang sa kanila kay Zverev. Parang, kahit meron siyang experience, pero, alam mo yun, parang meron, there's an X factor na kailangan talaga si Zverev eh.
2: Mm-hmm.
3: Parang alam mo with his parang batchmates and everything. Parang naungusan na siya.
2: Naiwanan siya, no? Sayang, na, di ba? Yes.
3: Yun yung, ano.
2: Okay, now sa women's. Very interesting ang women's, di ba, team? Sinusubay ba yung memory
3: sa women's,
2: Ang dami ng upset dito sa women's.
3: Sa women's
2: grabe.
3: Talaga. Ang daming upset dito. Tsaka ang dami talaga nating pwedeng abangan dito. Pero syempre, Elena Rybakina. Arena Sabalenka kasi yung mga apelyido nila halos magkakaptunog eh. Arena Sabalenka syempre.
2: Hindi naman sa ano ka na naman
3: hindi,
2: top
3: hindi,
2: seed.
3: Sinasabi ko Arena Sabalenka talaga ano talaga
2: Sabalenka Iga. Yan ang maganda sana eh.
3: Ako gusto ko ulit makita si Iga na manalo kasi alam
2: kasi
3: mo
2: kasi four-time champion yun
3: sa
2: ng clay.
3: Roland Garros
2: diba?
3: Talagang napaka-dominante nito ni Iga. Parang I think Iga is getting back to her here, ano,
2: old form. Na, sana nga ano kasi syempre. Ganda rin naman makita natin yan. Yes, kaya ang daming mga Ukraine, mga kung ano-ano, na mga yung nanggaling sa, definitely sa Soviet Union dati, itong mga sumisikat na to. Ang daming pangalan na bago.
3: Gusto ko rin makita na ano na punta sa deeper run si Iva Jovic din.
2: Ah, si Iva.
3: Yung tumalo kay si Iva Jovic.
2: Siya na lang natitira sa magkakaibigan eh. Wala na si Liz, wala na si Sonmez, wala na si Alex, diba?
3: Pero kasi kita ko, talagang nag-i-improve din eh. Pero Vicky...
2: How about Andriva?
3: Andriva,
2: Mboko.
3: Okay din. Vicky Mboko talaga. Si Vicky Mboko, talagang kabang-abang din to. Kasi yung the rise of Vicky Mboko last year talaga, undeniably, isang napakagandang run yun.
2: Kaya lang, parang may injury siya, no? Shoulder problem. Kaya nag-withdraw sila sa kanilang
3: doubles. So,
2: sayang ano. Si Iga so far talagang straight set win ano na itatala. Okay, maraming upset na dito. So tingnan natin si Arena Sabalenka naman. I don't know ha. Parang ako doubt ako kay Arena for this clay court, di ba?
3: Hindi okay. Tignan natin yun, Mr. Dude, kung okay. Ano ba, kung paano may magiging performance sila. Pero tulad yan, lagi natin sinasabi, mas exciting din minsan yung sa women's kasi hindi mo alam kung sino yung, ano eh, kung sino yung possible na maka...
2: Unlike sa men, ano?
3: Sa men's kasi, ano eh, talagang they are set na kung sino yung top 10. Yun yes, yung possible tama, na makapasok oh. Sa quarter, sa final 8.
2: Eh, eto, Novak Fonseca. Maganda yan, interesting. Oo,
3: maganda, maganda yung laban
2: sobrang
3: nila.
2: Sobrang bata ni Fonseca, no?
3: Mm, and Fonseca talaga, naka-upset na rin siya. Pero, definitely. Tingin ko, Novak pa rin to. Novak will, I think yan. Novak will struggle, will try to keep up
2: kasi
3: with Fonseca.
2: Kasi imagine, the past two matches, ano, puro siya needed four sets, ano?
3: Oo.
2: Considering na yung mga kalaban, hindi pa kilala, ha?
3: Yes, oo. Pero tingin ko, Miss Judith, ito si Novak talagang he will, ano, we will reign over Fonseca. Pero, mahirapan.
2: Definitely,
3: kasi Fonseca is, ano, is young,
2: very
3: fast.
2: Very young, 19 oo. Years old. Halos anak na lang ito ni Novak, eh,
3: oo,
2: diba?
3: Si Novak nasa late 30s na, 38.
2: And by the way, the guy, si Moses, actually, Moses yun eh. Moss...
3: Kwame.
2: Oo, kahapon, di ba? Big win din yun.
3: Mm-hmm.
2: The youngest so far at 17 years old.
3: He's old. Ano ba? Wala pang 18 years old yun. Ha? Pero tingnan natin kung how will Moses Kwame yung papakita niya sa French Open. Kasi syempre, alam mo naman, may times na talagang may mga players na talagang muusbong biglaan sa mga grand slam.
2: Yeah, but you know, with this ano din, talent sa men kasi, parang mas madali na makapull off for really a big upset sa women. Diba? Just like what Alex Ayala did doon sa kanyang run sa Miami na 1,000 na parang na rin yung grand slam ano, compared to the men's. Kasi talaga ibang level talaga dito sa men eh. Diba?
3: Mm-mm.
2: Okay, samantala naman, okay, so ito ang Giro d'Italia about to close na rin, team, and as expected, 4 minutes na ba? Ang lamang ngayon itong si Jonas Vingegaard. Yes, 4 minutes si and 3 seconds laban sa isang taga-Austria na si Felix Gall. And kagabi, syempre, ganyan naman sa cycling team, di ba? Alam mo na yan, parang katulad ng Tour of Luzon. So, habang papalapit na yung mga crucial stages, talagang playing safe na, riding safe na yung mga riders like Jonas Vingegaard. So, parang ang ano na lang yan, to float with the peloton, di ba? Kasi sa laki ng lamang na yun eh. Pero syempre, kapag mountainous stage talaga, just like what happened the other day, eh talagang aatake pa rin itong si Jonas Vingegaard. But the spotlight belonged to kababayan ni Jonas kagabi, si Michael Valgren, isang 34 years old lang pala, no? Nalagay ko sa crawler, 36, ano? Matanda na rin yun, ha? Tapos, napakaraming taon siya nag-grand tour, pero ngayon lang siya nanalo ng stage. Diba? His first grand tour stage win na itala lang kagabi, stage number 17 ng Giro d'Italia. 4 years after a career-threatening injury. Nako, talaga naman, big celebration ito para dito kay Michael Valgren. Okay, siya itaga EF Education Easy Post Team. Okay, so galing, 34 years old. Okay, 202 kilometers yung laro kagabi. Sa Andalo yan nag-finish. Okay, dyan sa Italian Dolomites. Okay, so meron ding climb, final climb din dyan, but... he hang on, okay? Si Valgren ang nanguna, ang kanyang mga tinalo ay katulad ni na Andreas Leknesand. Okay, 3 seconds lang. So talagang ano, dikdikan yun habang papapunta doon sa finish line. Tapos 6 seconds over Damian Caruso, mas mga kilala ito, an Italian and from Bahrain victorious. And then sina Alexander Vlasov ng Bora Hansgrohe, sina Rubio, okay? And the rest, okay, Jonathan Narvaez, okay, mas kilalang pangalan pero 1 minute behind the other day. So yan, doon sa standings, definitely Jonas Vingegaard, hintay na lang sigurado to team, ano, pagtatapos by Sunday, yung kanilang procession or just a parade ride doon sa last stage, the 21st and last stage of this Giro d'Italia. Yung binabanggit mo nung isang araw si Eulalio, 'di ba? For more than 9 stages nasa unahan. Ngayon 5 minutes and 40 seconds behind, nasa panglimang pwesto na lang siya, no? Kumbaga barring any accident, ano, or incident sakali na maka-apekto pa para dito kay Jonas Vingegaard. So, kapag nanalo siya dito sa Giro team, ay kumpleto na listahan niya na Tour de France, Vuelta, diba? What a great rider
3: talagang,
2: for Jonas.
3: Talagang undeniably si Jonas is on the top of the cycling talaga these days.
2: Yeah, pero syempre, ang aabangan pa rin natin yung Tour de France. Kasi nandoon si Tadej Pogacar na United Arab Emirates. Okay, so bago tayo pumunta sa ating OJT Corner, by the way, team, mamayang hapon na meron tayong ano National Speed Cubing. Si Rhea, nandiyan sa Tagaytay for this competition. Ito pala ay ano na, sanction ng ating Philippine Olympic Committee and then ng Asian Mind Games, di ba? Maganda to. Nung bata ba, naglaro ka nito?
3: Oo, naglaro. Pero hindi ako yung competitive. Mga dalawang sides lang na bubuo.
2: Mahirap ba to? Mahirap ba itong laruin?
3: Talagang ano, kailangan precision talaga dito. At yung bilis mo. Kasi you have to beat the time dito. Tsaka syempre kailangan alam mo kung ano yung mga galaw na gagawin mo dito sa Rubik's Cube.
2: Talaga? So, marami mga events. May mga 3x3. Wala nga tayong idea kung ano na yung mga events na yan. Pero definitely, nice to know na itong meron tayong ganito. At this is Philippine National Speed Cubing Open dyan nga sa Tagaytay City Combat Sports Gym. Okay? At yun na nga, sanctioned by the Philippine Olympic Committee. Yun ang maganda dyan, no? So, tingnan natin kung sino tatanghaling champion. And alam mo ba, nasa World Top 10 pala ha, yung mga players natin dito.
3: Grabe.
2: Na mga maglalaro. Meron pala tayong world rank. Cubers, bumuba matatawag yun. Diba? Pwede tawagin.
3: Cubists.
2: Cubists. Parang zombies, diba?
3: Yeah.
2: So,
3: Cuberists.
2: Diba yung anak ni Dennis Principe, naglalaro nito? Mga inaano kaya tayo yun eh.
3: Yung anak nila, Ate Queen, isang ni Sir Dennis.
2: Kasali kaya sila dito? Baka they're too young ano, to ano, compete here.
3: Baka pwedeng sanali sila dito kasi
2: meron ding mga para
3: mga
2: sa juniors.
3: Talaga,
2: so, ang Philippines number 1 dyan at world number 26 naman pala. Hindi, at least a world number 30. Ano, Brenton Angelo Wong. Ayun ang ano, mangunguna sa mga kasali para sa Pilipinas. Kapo nagkaroon din ng mga ano, yung mga seminar lalo na sa mga referee who will be officiating this tournament. Tapos yun na nga, may 3x3x3 cube, tapos may 2x, tapos may pyraminx, and other, meron pang blindfolded. Interesting po ito. Ano, alam ko mga kabataan naglalaro nito, kaya mamaya abangan nyo yung mga reports ni Rhea Arevalo mula mismo sa Tagaytay City for this inaugural Philippine National Speed Cubing Open 2026. Thank you so much, team.
3: Thank you, Ms. Judith. At syempre, abangan nyo rin po. Mag-plug ko na rin.
2: Okay, yes.
3: Abangan yung KD Sports for today. We have live guest po later, syempre, sa sport na karate. Maraming salamat, Ms. Judith, sa opportunity para i-report sa ating mga kabayan ang NBA for today.
2: Yes, at abangan nyo po ang ating sports news roundup. Okay, we'll be back with Z from National University para naman sa ating OJT Corner dito pa rin po sa Sports Radio.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports. Sa Sports Radio 918. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Okay, so we're back dito pa rin po sa ating sports radio at Headline Sports. Last page natin for today, we have Z. Luis from National University Manila. Hi Z, good morning!
1: Good morning po, Ma'am Judith. Good morning sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon sa sports radio sa umaga ng Huwebes.
0: Nagulat ka ba?
1: Oo naman, Ma'am yes. Judith.
0: Nagulat ba kayo? I'm sure nagulat sila.
1: Of course. I think na talagang nagulat talaga sila kasi hindi lang yung mga audiences kundi yung buong basketball world. Dahil hindi lang three-pointers at rebounds ang pinagkakaabalahan ngayon niyang 7'3" na Gilas Pilipinas big man na si Kai Soto, kundi ikinasal na pala siya sa kanyang long-time girlfriend.
0: Matagal na pala sila?
1: Opo, ma'am. Matagal na sila. Apparently, sila ay naging public ng couple, as a couple noong July 2024 sa GMA Gala. And kaka-celebrate lang nila ng kanilang second anniversary netong May 18, 2026.
0: Yes, okay.
1: At ayun, dalawang araw lang po pagkatapos ng kanilang anniversary ay ayun, naganap ang kanilang kasal pagtapos, pero pinakita lang sa publiko noong May 27.
0: Kahapon, kagabi lang, ano?
1: Yes, Ma'am Judith. So, okay, so talagang napaka-exciting kasi one more detail is pareho po silang member ng Iglesia ni Cristo. Parehas po sila ng religion. And ayon kay Rere, malaking bagay daw ang iisang pananampalataya nila para sa kanilang relasyon, lalo na sa mga long-term plans po nila.
0: Yes. Sino ba itong napangasawa ni ano ni Kai? Siyempre kilala na natin, nasa sports radio tayo, kilala nila talaga si Kai Soto.
1: Si GMA Kapuso actress model po na si Rere Madrid, kapatid po ni GMA Kapuso actor na si Ruru Madrid po. Mm-hmm. So present po si Ruru pati another GMA Kapuso actress na si Bianca Amali dun po sa kasal po ng
0: ano yung magaganda dalawa. Nilang ano post, ano yung mga messages nila dun sa post nung formal nila na ini-anunsyo nila ito sa publiko.
1: Ma'am, nakalagay po ayun, choosing to trust each other through misunderstandings and external pressures, ayon kay Rere sa kanyang Instagram posts.
0: Okay, kay Kai.
1: Yes, ma'am. Pati yung
0: okay.
1: Photo
0: wala
1: sila.
0: Din si Kai. Parang mayroong mga maganda ko nabasa sa kanila eh. Oo, di ba? Okay. So, nakakatuwa naman. At least, nagulat yung iba kasi hindi nila expected. Siyempre, nag-start pa lang sa career. Sabi ng iba, opo, hindi ma'am. Ka pa nakakapunta sa NBA, di ba?
1: Eh, kasi ma'am, dagdag ko na lang din dyan. Kasama po kasi dun sa ACL injury ni Kai noong 2025. Ayun naman, siguro napagkasundan talaga nila na itay na yung kanilang mga nuts.
0: Okay.
1: So, ayun, Kai is currently a free agent po galing sa kanyang stint sa Koshigaya Alpha sa Japan B-League. So, grabe talagang talk about an off-season move dyan
0: kay Soto. Ito yung maganda niya sinabi, still feels unreal that we finally get to call this day ours. Diba? Yun ang sabi niya, ng couple, ano. Now, we will continue chasing our dreams together hand in hand. Diba? Ang sweet. Ang ganda.
1: Okay.
0: Magkano na sila? Magkatuwang na sila sa lahat ng journey na meron si Ming Lee. Both ay magpapatuloy sa kanilang mga career. Kasi diba?
1: Yes. Exactly.
0: As they continue chasing their dreams, sabi nila eh, hand in hand. Okay, so congratulations.
1: Exactly. Congratulations.
0: Diba? Nakatuwa kapag yung mga atleta. And yung mga atleta din, sabagay these days, iba na. Before kasi masyadong late na mag-commit especially to marriage, 'di ba? Itong mga atleta before, no. But now, kahit busy sila sa career, seemingly just like this one, si Kai Soto ay ayun na, talagang full commitment ang ginawa niya, 'di ba? Para sa kanyang model actress na ngayon wife na si Riri Madrid. Okay, so sa GMA Gala pala sila nakilala, ganun ba? Ayon
1: hindi
0: sa storya?
1: Po, ma'am. I think yun po yung time na inanunsyo po nila yung kanilang relasyon.
0: Okay.
1: Pero siguro they go way, way back.
0: Okay. Sino kaya ang susunod? Ano? Marami namang mga couple dyan. The past days, meron mga nag-reveal na
1: oo
0: rin.
1: Oo naman, ma.
0: Diba? Nagulat ka rin ba?
1: Oo naman,
0: sa mga
1: ma'am.
0: Revelation?
1: Talagang.
0: Okay lang ba yun sa'yo?
1: Nakakamangha yung mga nangyayari.
0: Okay lang ba yun sa'yo, Z?
1: Ang ano ba itong pinag-usapin, ma'am?
0: Yes. Yung in any relationship, diba?
1: Ma'am, just as long as bagay naman sila sa isa't isa na yes. appropriate ang kanilang relasyon.
0: Okay, so yan, Sisi. Okay, so abangan natin, Sisi, sa mga susunod pang araw kasi ilang oras na lang natitira sa kanilang training dito sa Sports Radio. Mm. Sisi, kasama si...
1: Suzanne Felicia.
0: Suzanne, yes. Okay, so thank you so much, Z.
1: Thank you very much, Ma'am Judith. Thank you very much po sa lahat ng nakikinig. Magandang umaga sa inyong lahat at enjoy
0: until next time.
1: Yeah, until next
0: okay.
1: time.
0: Zizi Luis ng National University dito po sa ating OJT Corner ng programang Headline Sports. Please do stand by for the news. Thank you so much, Suzanne. Okay, Nida, and nakalimutan ko na naman ang name ng ating isa pang master control friend dyan, si Mark. Yes, at si Team Tapales. Okay, please do stand by for the news and the program, si Team Tapales para sa Kiddie Sports. Good morning and God bless everyone.
2: Ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Headlines ngayon.
1: Philippine Standard Time, it's 9:59 a.m. and here is the news. President Ferdinand Marcos Jr. has secured stronger commitments for deeper economic integration during a high-level roundtable meeting with top Japanese business executives in Tokyo. The president bagged an aggregate investment commitment of $3.4 billion, or approximately 210 billion pesos, from participating Japanese corporations. Presidential Communications Office says these combined capital inflows are projected to expand domestic industrial capacity and generate thousands of high-quality jobs for Filipinos. The PCO added that the infusion underscores the resilience of the Philippine market. In news overseas, the Israeli military has issued evacuation orders for large parts of southern Lebanon, declaring the area's combat zones ahead of fresh strikes against Hezbollah. The Israel Defense Forces urged residents to move north of the Zarani River from the border. It is going to be the largest evacuation order since the ceasefire took effect on April 17, covering about 14% of Lebanese territory. Earlier, Israel carried out strikes on the southern city of Tyre, killing 31 people. In sports, AJ Manas and Bernie Regalario towed four other Filipinos to the knockout stage of the WNT UK Pool Championships in central London. The 18-year-old Manas defeated Mamdur Rahman of Bangladesh 9-2 and Scotland's James Jack 9-4 to secure his spot in the 128-man main draw. Philippine Standard Time is 10:01 a.m. and that's it for the early news. This is Mika Go. Good morning.
11: is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
14: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
15: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
13: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
14: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Bata ang bida.

Philippine Standard Time, it's 10:06 ng umaga. Sa magandang araw sa inyo at muli po tayong nandito sa KD Sports Sports Radio 918 AM. It's a Thursday morning, May 28, 2026. At tatlong araw na lamang po at matapos na po ang buwan ng Mayo. So this is the last episode of KD Sports this month. And syempre, coinciding po this week po, syempre ang palarong pambansa 2026 na ginaganap sa Agusan del Sur, syempre, sa taong ito. At nandun po ang ating kasamahan na si Jess Laid, ang ating kaibigan at ang Dota 2 pro player ng RV2 Sports na nag-cover dito sa palarong pambansa. Pero later, hopefully maibahagi natin yung ibang mga interviews si Jess dito. Pero dahil kasi, for today, we have live guests dito, syempre sa KD Sports via Zoom, ang ating mga guests for today. At sila po ay nagmula sa Cavite Shitokai Academy at sila po ay naglaro ng sport na karate. Karate po malapit sa puso natin yan dahil nung bata tayo ay nasubukan din natin bilang sport yan. And recently, nagkaroon ng isang world-class competition dito, ang WKF Karate 1 Youth League mid-May. Kung saan po ang mga students po nito, led by siyempre Sensei Michael Sumulong, ay lumahok po dito sa competition na ito. At without further ado, ready na ba sila dyan sa Zoom for this time? Si Sensei Michael Sumulong, siyempre dito, head coach ng Cavite Shitokai Academy, kasama ang kanyang mga students dito, si Chloe Abanag, Brent Allen Glorio, at si Saji Yuan Naval Andale.

0: Kamusta yung naging ano niyo, naging experience niyo joining the Karate One Youth League?
1: Napaka-amazing at unforgettable po ng experience namin po. Kasi po, malaking opportunity po na binigay sa amin ni Lord na makapaglaro doon at i-representa po yung Pilipinas.
0: Ayan. At syempre, talagang nakakatuwa kasi it is a world-class competition na nandito sa ating bansa. Saji, ikaw naman, kamusta naman yung naging experience mo doon?
2: Ano po? Nakakakaba po. Tapos po, exciting din naman po kasi marami pong taga-ibang bansa na lumaban at marami din po kaming naging kaibigan po.
0: Maraming kaibigan. Ikaw naman, Chloe, kamusta naman yung naging experience mo there?
3: Nakakakaba po at nakaka-exciting po kasi ano ba, nakakalaban po namin yung mga taga-ibang bansa po.
0: Ayan, talagang exciting din syempre kasi napakaganda nung ganung klaseng competition na ano na nag-experience dito sa ano, sa ating bansa. And sa inyo, coach, ano po yung pinaka naging ano tumatak na laban sa inyo dito sa mga students mo?
2: Yung pinaka tumatak, sir, dito is yung ano eh, yung day 4 na, yung last day. Kasi yung last day, sir, actually yung buong Pilipinas medyo nangangamba dahil konti pa lang yung output, wala pa masyadong medal na nauuwi. So, sa opening game, yung opening game nung day 4, nagbigay kami ng unang panalo. Yan po si Saji, nakapanalo po siya ng first round natin. Kalaban niya po is yung India. So, 5-0 ang score. So, panalo po ang Pilipinas sa opening game nung day 4. So, malaking momentum po yun sa atin, sa Pilipinas, na nagbigay ng unang panalo kaagad. So, masaya po. Yun yung pinaka remarkable for that day. And we are very happy na maganda yung pinakita ni Saji at nung mga kids natin.
0: Nakatuwa, coach, na opening game. Isang 5-0 win agad ang itinala ni Saji. Saji, ano yung nasa isipan mo while playing against that karateka from India? Ano yung nasa isip mo na while paano mo in-envision na ikaw yung manalo kontra doon sa kalaban mo?
2: Ano po, nagiging confident po ako sa sarili ko at isip ko po na kaya ko po ito.
0: Saji, ayun, maging confident sa sarili. And coach, gano'n naman naging kaganda yung performance nila dito sa ano, dito sa Karate One Youth League? Paano maano, how would you describe it? Coach, medyo nagagana tayo, medyo humihina yung signal natin.
2: Ayan, hello?
0: Ayun, okay na coach, sige. Paano nide-describe yung naging performance nila sa Saji, ni Chloe, at saka ni Brent dito sa naging performance nila sa WKF Karate One Youth League?
2: This is first time sa kanila, no, sir? It's a world stage. First time po sa amin. That's why medyo ano rin kami, para sa amin bago sa amin. So ang nangyari is medyo nahirapan kami, pero naipagsabayan pa rin po yung mga bata. Hindi naman po sila sobrang talo, pero lahat is lumaban, naipagsabayan yung performance nila from kata and kumite. Actually nakapag-lead po tayo, nakauna tayo ng puntos, nakapanalo ng first round. Pero siguro mas prepared lang yung ibang bata or ibang bansa dahil sa kanila normal lang ang WKF. So sa atin kasi first time po ito, first time po silang sumali. So medyo mataas pa yung

0: ka ba?
1: Pero despite na may kaba, talagang lumaban itong mga students mo, Sir Sensei Michael. Ha? And how about yung naging performances naman? Kasi si Saji, nanalo nung first game dun sa day 4. How about yung naging performances naman ni Chloe? Chloe, kamusta naman yung naging laban mo?
2: Ano po, okay lang po. Pero nakakaba rin po kasi gawa po ng sa laban po ng committee ko po. Philippines versus Malaysia po.
1: Paano yung, can you describe us how was your performance there? Paano yung naging laban mo?
2: Ano po, matangkad po kasi yung kalaban ko din. Ano po, nahirapan po ako sa sa headgear din, sa body gear po. Kasi first time lang po mag-galing po sa WKF.
1: Ano yung naging score mo dun sa naging laban ninyo?
2: 7-0 po.
1: Sinong pero Malaysia was triumphant or ano?
2: Ano po, yung Malaysia po yung naka-score po ng 7.
1: Oh, pero I know you fought valiantly dun sa kasi despite kasi we know that it's first time din ng Philippines na mag-host ng ganito. Pero syempre, it was still a good experience and learning process din para sa bawat isa. How about you, Brent? Kamusta naman yung naging laban mo?
3: Ano po, nakakakaba din po kasi po may first time ko lang po lumaban ng mga taga-ibang bansa. Yun lang po.
1: Ano yung naging expectation mo dun? Sino nakalaban mo dito? Anong bansa naman nakalaban mo dito?
3: Taga Brunei po.
1: Brunei naman. Ano yung malaki ba yung nakalaban mo? Katulad nung kay Chloe?
3: Malaki din po yung kalabang.
1: Ano yung naging, kamusta naman yung naging, paano yung naging laban ninyo? Ano yung, can you, share it with us? Paano yung naging laban ninyo?
3: Natalo po ako doon sa laban na doon eh. 3-0 po yung score namin. Nakakakaba po kasi, marami pong tao nanonood sa iyo. Nakakakaba.
1: Ayun, talagang hindi maalis yung kaba sa mga ganun kasi nasa Mall of Asia ka, arena ka, tapos talagang it is a world-class event. Pero, Coach Michael, Sensei Michael, dito, sa tingin nyo, with how you saw them play dito, ano yung tingin mo na kailangan pa improve ng Filipino karatekas natin para mas makasabay tayo dun sa mga other countries na talagang sabi mo regular na sa kanila yung WKF, ano yung tingin mo na kailangan natin i-improve?
0: Siguro ang kailangan pa namin i-improve, sir, is more trainings talaga. Kasi lately lang kami ng 2 times a week. So siguro gagawin na namin siyang 4 times. And then kung kaya mas extended yung oras ng training namin kasi mga student athlete din kasi sila, sir. So medyo yun ang namin naging struggle namin eh. May school din sila and then may mga other activities. So nagahalo po kasi yun. So naging limited yung training namin. So lesson learned sa amin na magkaroon kami ng mas maraming training, mas maraming tune-up game. Yung mga stay-in program namin is dapat mas intensive yung training.
1: Paano ba yung naging preparation sa dito, coach, on the way sa competition? Ano po yung mga naging hakbang ninyo para mag-prepare dito?
0: Nagkaroon po kami ng stay-in program. Pero lang po yan, 2 days. It lasts 2 days lang po. Supported with the parents po ng CSA. So may mga food nutrition din po kaming binigay para well-prepared yung katawan nila. Nagjo-jogging kami sa morning. And then sa dojo, is puspusan din po yung training namin. May mga ka-sparring po sila na ka-teammates nila para maging prepared sila. And then we joined din sa mga local tournaments. Ayun. And then siguro malaking bagay yung may isang local tournament kasi kami na naka-schedule pero hindi natuloy. So medyo yung mga bata, hindi namin na-test yung nila, yung mga skills nila for that tune-up game.
1: Mm-hmm. Sayang, coach, hindi natuloy. Pero still, it was talagang nakaka-proud pa rin na lumaho kayo dito at nirepresent nyo yung Philippines dito sa competition na ito. And sa mga kabataan natin dyan, si Saji, kay Chloe, at saka kay Brent, paano nyo i-describe in one word yung naging karanasan nyo dito? Like, paano nyo i-describe in one word?
2: Motivating.
1: Motivating sa'yo, para sa'yo, Chloe. How about you, Brent?
3: Overwhelming po.
1: Overwhelming naman. Sa'yo, Saji?
3: Exciting po.
1: Exciting. Iba-iba yung naging ano nyo. Iba-iba yung naging description nyo. Bakit ganun? How, simulan natin kay Saji. Bakit exciting?
3: Kasi po, ano po eh. Malaki po yung arena. Pati po, malaki rin po yung mats. Marami rin po yung tao po doon. Kasama na rin po yung mga judges. At saka, di rin po matitigilan na ano, na kabahan. Kasi po, marami po kasing ano eh. Naka-video po sa'yo, nakatingin. Dahil ano lang po. Ano lang po yung match.
1: Hmm. How about you, Chloe? Sabi motivating.
2: Ano po, nakaka-ano po sa ano po, motivation po na malaro po sa WKF po.
1: Parang dagdag, parang it fuels your ano, your ano ba yung motivation mo na mas pagbutihin pa in the next competitions, ganun ba? What you, Brent? Ano sa'yo naman?
3: Overwhelming po kasi po. Na-overwhelm po ako doon sa maraming tao at po may naka-live din po at may nagbi-video po sa mga nasa taas po. Pag nape-pressure din po doon sa mga pag ano po, kagaya po nung komite, nape-pressure po ako kasi po di po ako makascore doon sa kalaban.
1: Ganun yung ano, yung naging parang ayun yung doon ka na, medyo nahirapan sa dami kumbaga nung tao na nakapaligid sa inyo. Kasi 'di ba ano yun, sa baba nung court, ilan kayong mga naglalaban-laban doon na ano, na mga karateka, 'di ba? Per mat doon sa inyo.
3: Marami po.
1: Marami. But still, it was a learning experience. And kanino nyo dinededicate itong naging pagsali nyo sa competition na ito?
3: Dinededicate po ito namin dun sa pamilya, coaches, at teammates po. At lahat po ng sumuporta po sa amin.
1: And coach, gano'n naman kayo ka-proud sa mga students mo na lumaban dito sa world-class competition to?
0: Since day one, sir. Sa preparation pa lang, nakita ko na yung hard work nila, yung sipag, yung determination nila, no? So, dun pa lang is very proud na ako. And then yung lalo na nung pumasok sila sa tatami or dun sa court natin sa karate, nakaka-proud na po yun eh. Ibang tapang ang kailangan para makapasok dun. Ibang lakas ng loob. So, medyo dun pa lang very... very proud na ako para sa kanila. And actually in, sa po is walang ganyan, walang WKF Youth League, so sila po yung naka-experience nun. So masasabi natin istorya nila yan, sobrang nakaka-proud po yun sa kanila. Kaming mga coach is naging instrument lang para palakasin yung loob nila and tutukan yung mga skills nila, dagdagan. Pero yung lakas ng loob, doon po na-amaze para sa kanila. So, very proud po sa mga batang itong nasa harapan natin.
1: Tama, coach. And ibang klase rin talaga na you represent the Philippines in an international competition. Kahit nandito ka sa Pilipinas na naglalaro, eh yung dalhin mo yung flag and country, kumbaga, sa mga international competitions, ibang klase na yun. And we go syempre naman, para natin makilala lalo itong mga kabataan natin. Paano kayo nagsimula magkarate? Brent, Chloe, and Saji. Paano kayo nagsimula? Saan kayo nagsimula? Sino nag-influence sa inyo? Tell us your stories.
2: Gawa po dun sa isa po namin close friend na si Senpai Josh Angeranyag po.
1: Mm.
2: In-invite po kami din, ano po, nagtuloy-tuloy na po kami magkarate.
1: Oh, you were invited. How about you, Saji?
3: Yun din po.
1: Ayun din. Ganun, pare-pares kayong tatlo.
3: Apo.
1: Hmm, so, bale, dahil sa isang kaibigan nyo, kaya kayo napunta sa karate.
3: Apo.
1: And how, when you were starting, kamusta naman ba?
2: Okay lang po.
1: Natuwa ba, talaga bang na-fall in love kayo sa sport na karate? After a few times?
2: Yes po.
1: Ano yung meron sa karate na ano na nagustuhan ninyo?
3: Yung matututo ka po ng self-discipline sa sportsmanship.
1: And, syempre nabanggit din ni Sensei Michael kanina na student-athletes kayo. Anong mga grade nyo kayo? Saan kayo nag-aaral?
3: Ako po, grade 10 na po. Nag-aaral po sa Bukal National Integrated School po.
1: How about you, Chloe?
2: Ano po? Grade 8 po. Sa Bukal National Integrated School po.
1: How about you, ikaw naman, Saji?
4: Grade 9 po. Nag-aaral din po sa Bukal National Integrated School.
1: Ayun. Mga high schools, grade 8, grade 9, grade 10. Paano yung nagiging training ninyo dito? Like, can you describe to us paano yung nagiging training ninyo? Kasi mahirap maging student-athlete eh. Sa umaga, nag-aaral kayo, hapon, training. Paano nyo binabalance ito?
4: Sa weekends po, nagte-training po kami. Tsaka minsan din po sa free time po dun sa school.
1: Ayun. Paano kayo nag-training dun sa free time nyo sa school? Is it afterwards or while, ano, before?
4: Afterwards po.
1: After class. So Coach Sensei Michael, how long does it take yung training nila per day po ba?
0: Actually, sir, 3 hours kami. Every training. And very, ano pa ako dyan sa mga bata na yan, very proud. Kasi it takes 2 hours po para makapunta doon sa dojo namin.
1: Wow!
0: Sila, yung mga kids na po yan, actually malayo sila. Yung tinitiran nila, tapos doon sa dojo namin, medyo malayo. Almost 1.5 hour.
1: Mm-hmm.
0: Opo. And yun pa lang is very, ano na kami, grateful as a coach dahil nagtsatsaga sila para makapag-training. And sa mga parents po nila at kay Lola Morena na very supportive para suportahan yung tatlong magpipinsan. Actually, yan, magpipinsan po sila. And yun, ano po yan, consistent. Almost walang absent kapag nagte-training.
1: Grabe, ang layo, Coach. Sensei, isip ko lang, 1.5 hours to 2 hours para makapunta. Imagine yung pagod nila going there back and forth tapos nag-training pa sila. Nakaka-proud talaga dito sa mga kabataan ito kay Chloe, kay Brent, sa kay Saji yung sa pagkakarate nila. And dito naman syempre, aside from that, ano pa yung mga other hobbies naman ninyo mga kabataan? And I wouldn't say mga kids, same high school na sila. Ano pa mga other hobbies ninyo aside from karate? Syempre, bata pa kayo, teenager kayo. Aside from karate and school, ano pa mga pinagkakaabalan nyo during your free time?
3: Ako po, ano po, mahilig po ako mag-basketball, online games pa po, playing with friends po, tuwing may free time.
1: Ayun, how about you, Chloe?
2: Ano po, chatting with friends po and ano po, bonding with friends po and family.
1: Ikaw naman, Saji?
4: Ano po, playing online games and nagbabasa rin po minsan ng mga libro.
1: Iba-iba yung mga ginagawa niyo, mga kagustuhan niyo. Pero siyempre, sa iisang thing, nagkakasundo kayo siyempre, that is karate. And aside from that, bilang isang karateka, ano ba yung pangarap ninyo? Dahil bata pa kayo, ano yung pinaka-pangarap niyong salihan? Ano yung pangarap, goal niyo as a karate player?
3: Pangarap ko po ulit makapag-represent sa Pilipinas tulad po ng sumali ulit po sa WKF Youth League.
1: How about you, Chloe?
2: Ano po? Mag-represent po rin po ng Pilipinas sa ibang bansa rin po ng laban po.
1: Ikaw naman, Saji?
4: Pangarap po po makapaglaro sa mga SEA Games at saka International Game po.
1: And so your goal is to be part of the national team natin in the future. Sa tingin nyo, ano yung kailangan nyo gawin para maabot nyo yung pangarap na yun?
3: Consistent training po.
1: Consistent training. Ikaw naman, Chloe.
2: Ano po? More trainings lang po.
1: Ikaw, Saji.
4: Yun din po. More trainings po. Tapos, maging confident din po sa sarili.
1: Ayun, tama, tama. Talagang kailangan talaga. Hard work talaga ang kinakailangan dito. And bilang mga nagkakarate, how long kayo na kayo nagkakarate? Gano'ng katagal yung nakba kayo nagkakarate?
2: 5 years na po nung May 1.
1: 5 years na nung May 1. And sa 5 years na yun, ano yung gusto nyong message din sa mga kabataan na ano, na gustong subukan magkarate? Ano yung message nyo, yung parang inaanyayahan nyo ba sila na itry nyo yung sports na karate para naman syempre meron sila aside syempre, di ba, self-discipline, self-defense at saka sport din nyo, talagang lalakas yung katawan nyo. How would you invite them? Isa-isa kayo, sabihin nyo yung invitation nyo. Unahin natin si Saji naman, unahin natin.
4: Ano po? Hindi ko naman po sila pipilitin pero isa-suggest ko naman po rin sa kanila dahil pwede rin po sila maging physically fit po. Tapos, makapag-aral din po sila ang mga self-defense at marami rin po sila magiging kaibigan.
1: Mm-hmm. How about you, Chloe?
2: Ano po? Pwede po sila mag-join sa iba't ibang branches po and ano po, sa kung po kayo matawag din, matutunan niyo rin po yung mga self-defense din po.
1: Yun. And how about you, Brent?
3: Po, huwag po sila matakot sumubong magkarate kasi po may matututunan po sila aral katulad po ng mga disiplina, sportsmanship, at ano mo yung confidence nila tataas po.
1: Mm-hmm. Coach Michael, your invitation na lang sa mga ano, sa mga taong, sa mga kabataan na gustong sumali sa inyong school, ang Cavite Shitoke Academy for Karate.
0: Ayan. We invite you everyone, especially mga kids, ngayong bakasyon. And kahit magpasukan, ongoing yung training namin. We have 5 branches here in Cavite. So yung main natin is nasa 13 Martires City. And then meron din tayo sa General Trias sa Robinson. And meron din tayo sa Dasmariñas sa Walter Martian. And then Indang Dojo. Meron din tayo sa Tansa. Ayan, so all majority ng ano natin sa Cavite is nandiyan lang po. Meron kaming page, PKL Cavite Shitokai Academy. Message niyo lang po kami and bibigyan po namin kayo ng mga schedule namin in different area.
1: Ayun, marami pa lang mga branches ito, Sensei Michael. Ha? And talagang exciting na sana maraming sumubok pa ng karate at mag-enroll sa inyo. And Sensei, syempre, and Chloe, Brent, and Saji, mga gusto nyong pasalamatan throughout this journey. Kunahin natin si Sensei muna.
0: Ayan, first of all, nagpapasalamat kami sa team namin, sa mga parents, sa CSA parents, sa full support nila sa competition. So, medyo from preparation hanggang competition is nandyan sila, tumulong sa amin financially, emotionally, mentally. And so, very thankful po kami dyan. And then, sa mga teammates nila, sa CSA kids, and sa ako personally, sa family ko, na very supportive din sa passion namin, sa sports namin. Yun lang po.
1: Yan, maraming salamat, Sensei. At syempre, ikaw, Brent, kanino ka naman gusto magpasalamat?
3: Salamat po kay Lord, kay Tita Ivy po, kay Lola, kay Coach Michael, at sa teammates na sumuporta po sa amin.
1: How about you, Chloe?
2: Magpapasalamat po kay Lord and sa kay mama ko po and kay Lola po. Tapos kay Coach Michael po sa mga ano supportive teammates po.
1: And you, Saji, kanino naman gusto magpasalamat?
4: Salamat po kay Lord sa bansa po namin, sa team po, sa parents, at saka sa friends po sa pag-motivate po sa akin.
1: Ayan, maraming salamat sa inyo, Coach Michael, Saji, Brent, and Chloe, sa inyong pagdalo dito sa ating interview, syempre, sa KD Sports. And we're looking forward for your another guessing dito, especially lalo na kapag tag dun sa mga future competitions na dadaluhan ninyo dito. And later on, ang mga kasama naman natin ay sila Kate, si Venice, saka si Aaron. So stay tuned lamang. Dito, ayan, mga kasama pa nila coach, mga students pa ni coach yan, na mga kasama natin dito sa KD Sports. So stay tuned lamang dito sa KD Sports. And we'll be right back after some few reminders.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Ang PVOLS Volcano Alert Level Scheme ay isang gabay na nagpapakita ng kalagayan ng isang aktibong bulkan at ang antas ng panganib nito mula Alert Level 1 hanggang 5. Sa Alert Level 1, may kaunting abnormal na aktibidad kaya dapat maging alerto. Sa Alert Level 2, tumataas ang unrest at may posibilidad ng pagputok. Sa Alert Level 3, mas mataas na ang panganib at maaaring mangyari ang pagputok anumang oras. Sa Alert Level 4, inaasahan na ang mapanganib na eruption sa loob ng oras o araw. At sa Alert Level 5, may nagaganap ng mapanganib na pagsabog. Mahalagang makinig sa abiso ng mga otoridad at sumunod sa evacuation kung kinakailangan. Tandaan, ang kaalaman ay susi sa kaligtasan.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: And we're back dito lang sa KD Sports Sports Radio 918 AM. At syempre, kasama niyo pa rin po ako si Kuya Timmy dito sa KD Sports. At for this time, meron pa rin tayong mga guests dito. Ang second batch ng ating mga guests dito si Kate Desio, si Mavi Mirasol at si Aaron Cometa. Yan. So welcome natin ang ating mga karatekas pa, yung ating young karatekas dito sa KD Sports. Magandang araw sa inyo, guys.
1: Magandang araw po.
0: Ayan, syempre, kasama
1: magandang
0: pa rin
1: araw natin. Po.
0: Magandang araw. Kasama pa rin natin, syempre, si Sensei Michael dito sa KD Sports. At tulad kanina, guys, kamusta yung naging performance naman? Kasi kamusta yung naging experience nyo dito sa Karate One Youth League? Ayan, unahin natin si Aaron muna. And guys, yung lalaki muna una. Bago mga girls.
2: Naging experience ko po, lagi po akong kinakabahan kasi po madami pong nanonood sa buong stadium po. Mm-hmm. Tapos nakaka-excite din po siya kasi madami pong nanonood dahil po sa live sa yung mga family ko po.
0: Mm-hmm. How about you, Kate?
1: Since first WKF tournament ko po yun, mahirap po talaga, disappointed po sa sarili ko, pero masaya po ako kasi naka-experience po ako ng ganong tournament, and hindi lang po siya national, international po siya, and na-show ko po sa kanila yung pride ng Philippines, and yun lang po.
0: Yun. Eh, ikaw naman, Mavi, kamusta naman yung experience mo dito sa competition sa Karate One Youth League?
3: Masaya po na kinakabahan dahil first time ko lang po makasali ng WKF Youth League. Tapos po, madami po akong na-meet na friends. Ayun. Na puro taga-ibang bansa.
0: Ano yung masabi ninyo? Ano, ano yung masabi ninyo pinaka-memorable experience nyo dito sa Karate One Youth League? Sige, unahin naman natin si ano, si Mavi ngayon. Yung pinaka-memorable experience ninyo?
3: Yung ano po, yung hindi po ako sumuko po na hindi po natalo. Hindi lang po yun hadlang na ano, na
4: join.
3: Na maka-join po.
0: Ayun. How about you, Kate?
1: Nung nasa ano na po ako, nasa laban na po ako, kahit sobrang kaba na po talaga ako, pinakita ko po yung effort ko dun sa laban, and pinakita ko po talaga yung dedication ko para sa ano ko po, team ko po.
0: Sa'yo naman, Aaron, ano yung memorable experience mo dito?
2: Pinaka-memorable po na experience ko ay naka-make po ako ng Australian friend tsaka po ng Dubai na ano po, na nagkakarate din po.
0: Ayun.
2: At isa din po doon na hindi po ako medyo kinabahan, pero kinabahan pa rin po ako. Tapos, yun na po.
0: And syempre, di rin mawala kasi yung kaba talaga kasi international competition nyo, tapos yung mga kalaban nyo galing sa ibang bansa, and you've been, you're ano, pinapanood ka ng napakaraming tao inside the arena, and syempre sa live stream, kaya talagang nakakaba talaga yan. And good thing na you met new friends dito sa Karate One Youth League. And coach, kamusta po yung naging performances nila dito ni Aaron, ni Kate at ni Vavi sa Karate One Youth League?
5: Ayan, puro close fight po ito, sir. Si actually,
0: and medyo nag-breaking lang yung signal ni coach. Sabi nga niya, puro close fight yung naging laban nila dito ni Mavi, ni Kate at saka ni Aaron. And habang hinihintay natin, and medyo nagkakaroon na tayong konting technical difficulties ngayon. Pero close fight daw yung naging laban nila dito. And nakakatuwa isipin na dito sa Karate One Youth League, hindi lang puro laban yung nandito. They're making friends from other countries. Talagang it was a, ano, ayan. Okay na. Okay na, ayan. Ah, tayong nawala sa kanila. Okay, so tayong may problema pala dito. Dayo, and we apologize for that technical difficulties. And ready na ulit sila. Ayan, so, ayan, Coach, sabi mo nga, close fight. Ano po yung mga naging laban nila dito? Paano po yung naging laban nila dito, Coach?
5: Ayan, yung laban po nila, Mavi, Kate, and Aaron is almost close fight. Actually, nakaka-score po sila in early game. Yung mga first 1 minute, sila ang nakakauna. And then siguro, dahil sa mga experience ng ibang kalaban, at may mga ahead din silang mga technique, nahahabol tayo. Pero nandun yung nakapagsabay tayo at nakaka-score. Nandun yung potential ng mga bata natin.
0: Ayun, syempre, tulad sinabi nyo kanina, Coach, sila, sanay na sila sa WKF, tayo, it's our first time here, pero kaya it's really understandable, and that's a good thing na we're learning from them. And speaking of learning, Mavi, Kate, Aaron, ano yung natutunan nyo dito sa mga naging laban ninyo? Unahin natin si Aaron.
2: Natutunan ko po ay lagi po tayong lagi po tayong magbibigon, dahil sanay po tayo, sanay po kasi ako nabibigon pag natatalo. Isipin ko po na hindi po magbibigon o sumama po yung damdam, ganun.
0: And along the way, talagang you'll learn how to control your emotions, dealing with losses din talaga. How about you, Kate? Ano yung pinaka natutunan mo dito?
1: Natutunan ko po na bawal mag-atubili o mag-hesitate sa WKF level. Dahil isang mali mo lang po, mapupuntasan ka po agad. Kaya sobrang laking eye-opener po talaga siya. Kaya kailangan nyo po mas mag-training pa po ng sobrang matindi.
0: Ayun, eye-opener. How about you, Mavi? Ano yung natutunan mo dito sa competition na ito?
3: Ang natutunan ko po dito ay yung kahit natalo po, dapat hindi po susuko agad. At ang kailangan ko pa po ay mag-training po para maging makasabay po.
0: Ayun, training talaga ang key. Dahil syempre, yung hard work nyo during trainings, yun yung naipapakita nyo in every game. And kanino nyo dinededicate itong naging pagsali nyo sa competition na ito, guys?
1: Dinededicate po namin po to sa family po namin. Dinededicate po namin itong laban sa family po namin, sa mga teammates, and syempre po kay Sensei Michael, dahil walang sawang tiwala po siya at gumagabay po sa amin.
0: How about you, Aaron?
2: Dinededicate ko po kay nanay dahil po siya po ay single parent. So, simula na pagkabata ko po ay lagi po siya natrabaho sa palengke. Umuwing pawisan, umuwing may sakit po. Dito na lang po akong makakabawi sa sports.
0: Yun, yung mga kanya-kanya tayong story dito. And napakaganda na you see the hard work of your mom dito. And in return, talagang pinagbubutihan mo sa pamagitan ng karate. How about you, Mavi? Kanino mo i-dedicate itong naging laban mo dito? Wala si Mavi. And medyo forward ka lang.
3: I-dedicate ko po ito sa lolo ko po, sa family ko, sa mga teammates ko po, at lalo na po kay Sensei Mike, dahil tinuturuan niya po kami kahit po pagod na po lahat po, hindi pa din po siya natigil.
0: Ayun, talagang si Sensei Mike talaga, aside from you guys na talagang hard work sa training, si Sensei Mike din talaga ang talagang push, kumbaga, for you to be better. Ayan. And, ito, guys, paano kayo nagsimula magkarate? Ayan, isa-isa kayo. Paano kayo nagsimula magkarate? Unahin natin si Mavi.
3: Nagsimula po ako nung lumipat po ako ng school sa Pardahan. Doon po nakilala ko po si Kuya Buboy Panelo po. Tapos po, nung nalaman ko po nagkakarate siya, sumali din po ako nang hanggang ano po. Tapos nalaman ko po na meron po lang ganung sports sa school. Sumali po ako.
0: Ayun, through a friend kaya ka nagsimula magkarate. How about you, Kate? Paano ka nagsimula magkarate?
1: After pandemic po 'yon, mahilig po talaga ako manood sa YouTube ng mga mixed martial arts na ano po. Mahilig po ako manood sa YouTube ng mixed martial arts. Tapos, yung parents ko po, in-encourage ako na sumali sa karate. Dahil yun po yung pinakamalapit po sa amin. And, ever since po noon, sobrang kinakabahan po ako nun talaga kasi insecure po ako nung time na yon. And after pandemic po yon, kaya nagpapasalamat po talaga ako sa kanila na in-encourage po akong isali sa karate.
0: Ayun, the parents na lang nag-encourage you. And how about you, Aaron? Paano ka nagsimula naman magkarate?
2: Biyaya po ako ng pinsan ko po, na si Sienna Lidia.
0: Ayun, ikaw naman, niyaya ka naman ng pinsan mo. And from that on, nagkarate ka na. Ayun ba yung first sport mo? Or meron ka pa nialab mong sports prior karate?
2: Yung first sport ko po ay badminton po talaga.
0: And then nag-transition na lang sa karate afterwards. And kayo, naniniwala ako, mga nag-aaral din kayo. So paano nyo pinagsasabay-sabay yung school and then yung training ninyo dito sa karate? And sigunahin mo na si Mavi ulit. Ayan, medyo nagkakaroon tayo ng technical difficulties ngayon. Nang konti, ayan. Ayan, nawawala tayo ng, ayan, nawawalan tayo ng net. Kaya, ano, hindi natin naririnig yung mga ating mga student guests dito. For, ano, sayang. And, ayan, so, bumabalik na ba yung internet natin? Ayan, ready. Ayan, Mavi, paano naman magsasabay yung school and training?
3: Inuuna ko po yung mga gawaing mga assignments po tsaka mga projects po na kailangan tapusin para po pagdating po ng training is hindi na po nasa gabal.
0: Mm-mm.
3: Para po kinabukasan okay na po, tapos na po yung mga gawain.
0: Ayun, tama. Talagang tapusin muna agad. How about you, Aaron? Paano pinagsasabay yung training at tsaka yung school?
2: Training with Mami po, gagawin ko muna po yung mga activities bago po ng training para po pag-uwi po sa bahay, papahinga na lang po.
0: And tapos then another day, ganun talaga. And how about you, Kate?
1: Actually po, yung training po is sa weekends.
0: Mm-mm.
1: Tsaka lang po yung mga big events po, nag-a-add po si Sensei ng training para ready po dun sa fight.
0: Ayun, so talagang time management ang sagot para magawa niyo lahat ng kailangan niyo gawin. And other than that, syempre may mga hobbies din kayo, mga kabataan. Ano pa yung mga hobbies ninyo na pinagkakabala niyo aside from karate and school? Unahin si Aaron. Ano pa yung mga other hobbies mo aside? Syempre, naglaro ka ng karate and nag-school ka. Ano pa mga pinagkakabalahan mo bilang isang teenager?
2: Ano po, mahilig po ako mag-collect ng mga perfumes po.
0: Wow! Bata pa lang pero nag-collect ka na ng perfumes. That's a nice hobby. How about you, Kate? Ano pang hobbies mo?
1: Hindi ko po masasabi, isa lang po yung hobby ko kasi like ko pong mag-sports po talaga. Mm. Kahit basketball po, volleyball, like any kinds of sports, tinatry ko po talaga siya.
0: That's nice. You're multi-sport na bata. Talagang tinatry mo talaga. And that's good. Para syempre, aside from healthy body, talagang you try them all. And pero syempre, yung focus mo ngayon right now is with karate. Diba? How about you, Mavi? Other hobbies mo? Siyempre, as a teenager.
3: Aside from karate po, is nagtatry po ako ng swimming, tsaka po naglalaro po kami ng chess ng kapatid ko po.
0: Ayan, nga, marami para kayong mga sports dito na sinusubukan. Ha? And, Siyempre. And aside from dun sa ibang hobbies ninyo, ano yung pangarap ninyo bilang isang karateka? Ano yung parang ano yung goal ninyo bilang isang karate player? Una ito si Mavi.
3: Maging ano po? Maging army po at maging member po ng Philippine team.
0: Ooh, ayan. Gusto mo magsundalo, Mavi? Mavi? Gusto mo magstamban? Gusto mo maging party ng army?
5: Yes. Gusto mo maging
0: ayun,
5: part ng Philippine army.
0: That's nice, ah. Bata pa lang, alam mo na kung ano yung gusto mong gawin, ha? How about you, Kate? Anong pangarap mo bilang isang karateka?
1: Gusto ko po mag-sali pa po ng WKF events and gusto ko po sumali sa SEA Games and yun lang po.
0: Ayun, syempre, gusto mo maging national team. How about you, Aaron? Anong pangarap mo pa dito bilang isang karateka?
2: Ano po? Gusto ko din po maging Philippine national team po. Tsaka po, makaranas pa po ng maraming huge events po. Katulad po ng mga panlarong pambansa po. Tsaka po ng WKF.
0: Ayun, magandang pangarap yun, ha. Siyempre, talagang the goal is to be part of the national team. Like kanina, kila Brent, kila Saji, kay Chloe, yung national team din ang pangarap. And aside from that, siyempre, medyo kinakapusa tayo ng oras ngayon. Ano na lang yung message ninyo bilang isang kabataan na naglalaro ng karate to ano to encourage your other other kids na gusto rin sumukan magkarate? Una natin si Aaron.
2: Stay humble po. Huwag po kayo maging mayabang kahit po nasa pinakataas na po kayo. Marunong din po tayo maging makapo. Maging humble po.
0: Ayun. How about you, Kate? Your message na lang to ano to kids who want to try karate din.
1: Huwag po kayong matakot sumubok. Ang karate po ay hindi lang po basta suntok at sipa. Kundi nagtuturo din po yun ng disiplina, respeto at lakas ng lakas ng loob na magagamit niyo po sa buhay.
0: Ayun. And ikaw, Mavi, ano na lang your message na lang to
3: gusto pong sumali ng karate. Madami pong mag-a-assist sa inyo. Tinuturuan din po kayo dito ng discipline, ng respect, tsaka po ng self-defense. Para po, sakaling may emergency po na nangyari, magagamit nyo po yun kahit saan.
0: Tama, tama. Aside, syempre, sa pag-try, self-defense. And syempre, yung sport mo na karate, meron nandun parehas. And bago tayo magtapos, mga gusto nyo nilang pasalamatan, guys. Mavi, Kate, and Aaron. Sige, unahin natin si Mavi. Mga gusto mong pasalamatan.
3: Ang gusto ko pong pasalamatan is sila Mommy at Daddy po, yung team po, tsaka po si Sensei Mike.
0: Ayun. How about you, Kate? Mga gusto mong pasalamatan?
1: Gusto ko pong magpasalamat ng marami kay Coach Michael po sa paggabay sa amin at sa buong team ko din po na walang sawang suporta at higit po sa lahat. Sa aking family po na palaging nasa likod ko, nanalo man po o matalo.
3: Ayun.

0: Aaron, how about you? Mga gusto mong pasalamatan?
1: Pagpapasalamatan si nanay na wala pong sawang nagtatrabaho po para po sa akin, para po maganda po yung mga gusto ko po sa buhay. Yun lang po.
0: Ayun, salamat Aaron, salamat Kate, at salamat Navi sa inyong pagdalo dito. At Coach, salamat your ano na lang, your message na lang Coach, asa wag tapos natin dito sa programa natin.
2: Ayan, maraming salamat po Sports Radio, Sir Timothy, for having us. Thank you po sa oras nyo. Thank you sa mga kids at sa mga parents ng CSA na tumulong, gumabay, nagsuporta sa aming journey sa WKF Youth League. At yun din, nagpapasalamat ako sa magulang ko, sa misis ko, kay Joanne Sumulong, at sa mga kids ko. Naging inspirasyon ko para lalo pang pagbutihan ang pagiging coach. And muli, maraming salamat po sa lahat. Sana pagpatuloy niyo pong suportahan ang karate community.
0: Maraming maraming salamat Sensei Michael, maraming salamat Mavi, maraming salamat Kate, at maraming salamat Aaron sa inyong pag-guest dito sa aming programa sa KD Sports. At syempre, let's support karate in the syempre throughout palagi. And ayan na po ang KD Sports sa araw nito, sa araw ng Huwebes. At maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito mula sa Master Control, mga nakasama natin kay Tita Needs, kay Mark, kay Mika, at kay Chin. At syempre sa Malolos Transmitter na kakagapay natin araw-araw. At syempre sa aking mga magulang, binabati ko pala sila. Sila Mama Arnie Tapales, si Papa Bobby Tapales, hello hello sa inyo, I love you. At syempre sa aking girlfriend, si Aika, hi, say I love you. Maraming salamat po. Muli ako si Kuya Timmy, and see you next week guys, dito lamang sa KD Sports.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
8: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
9: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib-puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna.
10: Ayun!
7: Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
8: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Junior humarap sa roundtable meeting kasama ang Japanese stakeholders. Naging partisipasyon ng mga stakeholders sa naturang pulong pagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas ayon sa punong ehekutibo. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
11: Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang high-level roundtable meeting kasama ang Japanese business executives ng Tokyo. Binigyan din ni Pangulong Marcos sa dialogo ang economic agenda ng kanyang administrasyon na dito ay ipinresenta din ng Pangulo ang bansa bilang isang matatag, competitive at mapagkakatiwala ang katuwang ng mga Japanese investors sa mahalagang sektor. Sa remarks ng punong ekotibo ay sinabi nitong isang

0: Builders ng ekonomiya ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Japanese companies have long been part of the Philippine story. But today, I want to say this clearly. You are no longer just investors in our economy. You are the builders of our economy.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Lalo pang sumidhi ang interes ng Japanese business community at stakeholders sa Pilipinas kasunod ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa state visit. Kinumpirma ni Philippine Ambassador to Japan, Maylin Garcia Albano, na maraming Japanese investors ang nagutungo sa embahada at nagtatanong kung paano sila maaaring makapaglagak ng kanilang negosyo sa bansa. Ayon kay Ambassador Albano, marami mga investor ang natutungo hindi lamang sa Philippine Embassy sa Japan, kundi pati na sa trade office at doon ay inaalam ang detalye kung papaano mapapalawak pa nila ang kanilang negosyo sa Pilipinas. Noon pa man, sabi ni Albano, ay una nang nagpahayag ang Japanese business community sa harap ni Pangulong Marcos ng kanilang tiwala sa paglalagak ng kanilang negosyo sa bansa. Nakita naman anya ang resulta ng pagtitiwala at kumpiyansa sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpasok na pumumuhunan sa Pilipinas mula sa Japan.
4: So I believe the Japanese business community views the Philippines in a very positive light. Their investments in our country continues. So marami pong investors happily come to the embassy and also talk to our trade office to find out how they can further invest in our country.
3: Si Philippine Ambassador to Japan, Maylin Garcia Albano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU na inaasahang magbibigay ng dagdag na oportunidad para sa ating mga kababayan. Sa ikalawang araw ng state visit ng Pangulo sa Japan, sinaksihan niya ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng Ayala Group at ang mga nangungunang Japanese companies sa Tokyo, Japan. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque, ang kasunduan ay may kinalaman sa pagpapalawak pa ng kooperasyon hinggil sa digital finance, smart cities, infrastructure at iba pang proyekto. Sa nilagdaang MOU patungkol sa digital finance ay nakapaloob dito ang partnership ng Ayala Group, Mynth, GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ang kolaborasyon sa marketing technology at iba pang digital platforms. Kasama rin sa MOU ang pag-aaral sa pagkakaroon ng Intelligent City Initiatives na ang target ay magkaroon ng AI-powered system, urban data platforms, digital city services, connectivity at smart mobility.
6: Importante ito for cybersecurity, for AI, for e-commerce, and also to make sure that we are really going digital already on a more aggressive basis. So they will be building a smart city, which according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that. So maganda yung naging MOU signing. This is a partnership between Ayala and the Japanese firms that we signed.
5: Yan po ang pahayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mainit na tinanggap ni na Emperor Naruhito at Empress Masako kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace itong Miyerkules, May 27, bilang bahagi ng apat na araw na state visit ng Pangulo sa Japan. Sa kaganapan, ginawaran ng Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Ito ang pinakamataas na paghilala na iginagawad ng Japan. Habang iginawad rin ng Pangulong Marcos ang Order of Lakandula na mayroong ranggong supremo o Grand Collar para kay His Majesty Emperor Naruhito, habang Order of Gabriela silang naman para kay Her Majesty Empress Masako. Sumisimbolo ang mga pagkilalang ito sa kapwa commitment ng mga Pilipino at Japanese sa pagusulong ng kapayapaan, mutual understanding at patuloy na kooperasyon tungo sa kapwa pag-unlad ng dalawang bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Darating sa bansa ang General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at Vietnam President Lo Tho Lam para sa isang state visit mula Mayo 31 hanggang Hunyo 1. Sasalubungin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam at ika-10 taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ng leader ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahang tatalakayin ng

0: ang leader ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam kung saan mayroong higit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Target ding buksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa kaligtasan ng mga migranteng Pilipino sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Kinumpirma ni Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia na ligtas na nakalabas ang karamihan sa mga Pilipinong seafarers na dumaan sa Strait of Hormuz at Persian Gulf. Sa panayam sa programang Global na Tayo, inihayag ni Yusek Olalia na batay sa kanilang real-time monitoring data, may 1,834 na Pilipinong mandaragat na matagumpay na nakalampas sa mapanganib na ruta at halos 60 vessels na may mga Pilipinong seafarer ang opisyal na nakalabas dito. Sinabi rin ng DMW official na tuloy-tuloy ang pagkikipagtulungan ng ahensya sa manning agencies upang masiguro ang kaligtasan ng mga natitirang mandaragat sa rehiyon. Pansamantala namang pinapayagan ng DMW ang crew change o pagpapalit ng mga marino sa mga barkong malapit sa Strait of Hormuz upang mailayo sila sa panganib.
3: Patuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga stakeholders, lalong-lalo na sa mga licensed manning agencies. Ito yung mga recruitment agencies na nag-deploy sa ating mga seafarers. At siyempre, yung kanilang mga employers, no? Mahigpit po ang bilin ng ating presidente at ng ating sekretary ng DMW na i-monitor at tulungan sila sa mga pangangailangan. Ceasefire na ipinatupad ng Iran at saka US, pinayagan natin temporarily na mag-crew change. Diyan sa malapit sa Strait of Hormuz, sa may UAE at saka diyan sa mga ports, no? Mm-hmm. So, yung ating crew change, ibig sabihin, pwede silang bumaba at sumampa, no? Mm-hmm. Pero pansamantala lamang yon.
2: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Higit 10,000 toda at jeepney driver sa Metro Manila target ng DSWD special payout ngayong Huwebes. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Tuloy-tuloy pa rin ang Department of Social Welfare and Development sa kanilang special payout para sa mga natitira pang toda at joda sa Metro Manila na hindi pa rin nakakatanggap ng kanilang cash assistance. Ngayong Huwebes, ongoing ang special payout ng DSWD sa Taguig, Parañaque, Marikina at Pateros. Ayon sa DSWD, target nila mabigyan ng tulong ang mahigit 10,000 drivers mula sa 4 na payout sites sa Metro Manila. Kasabay nito ang payout din para sa mga service delivery drivers sa Metro Manila at distribusyon ng cash aid para naman sa mga drivers ng transport network companies at PEMED sa buong bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinuukulang miyembro ng gabinete na paghandaan ang posibleng matinding epekto ng El Nino sa Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pinag-aaralan na ng pamahalaan ng mga hakbang na dapat ipatupad dahil posibleng makaranas ang bansa ng matinding tagtuyot sa mga susunod na buwan. Nire-repaso na rin anya ang mga naging tugon noon sa El Nino upang malaman kung alin sa mga ito ang naging epektibo. Matatanda ang una ng inanunsyo ng PAGASA ang pagpasok ng El Nino sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto.
5: Nagkaroon kami ng pagtutulong ang Pangulo. Pinag-aaralan na rin natin yung response ng ating pamahalaan pagdating sa El Nino. Dahil you might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and nagpaplano na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
2: Si Executive Secretary Ralph Recto.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigpit nang binabantayan ng National Water Resources Board o NWRB ang level ng tubig sa Angat Dam lalo't paparating na ang El Nino pagsapit ng buwan ng Hunyo na posibleng tumawid hanggang sa susunod na taon. Sa panayam ng programang Boses kay NWRB Executive Director Dr. Savilio David Jr., Sinabi nitong nananatiling nasa normal ang level at operasyon ng Angat Dam, ngunit nagsasagawa na rin sila ng iba pang mga hakbang para maiwasang bumaba pa ang level ng tubig bunsod ng naitalang below minimum operating level nito. Kaya naman, prioridad ngayon ng NWRB ang supply ng tubig sa Metro Manila na kinakailangan hindi lang ng mga kababayan kundi ng iba't ibang establishmento at pasilidad. Magkakaroon lang ng posibleng adjustment sa alokasyon ng tubig oras na pumalo na sa 170 hanggang 160 mark ang level ng tubig sa Angat Dam.
6: Sa ganito po kasing level na medyo mababa na sa minimum operating level ay mas priority ang water supply sa Metro Manila. Ganun pa man, no, dahil tapos na rin po no, yung tinatawag ng dry cropping season, nakapag-ani na po sila no, tong buwan ng Mayo, wala akong masyadong pangailangan. Kaya ngayon wala ko munang alokasyon para sa irrigasyon at hihintayin ho muna natin siguro makarecover no, yung Angat Dam no, doon sa mas normal o comfortable na level. Kasi nga po, pag nagsimula po kasi tayong magbigay no, ng alokasyon o release para sa irrigation, ay kailangan din po natin i-sustain yan.
0: Yan po ang tinig ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagtatakda ng iba pang energy source bukod sa solar energy na magiging alternatibo o sasalo sa electricity generation oras na magkaaberya ang mga planta o kaya't sumapit na ang gabi para sa solar-dependent facilities. Sa panayan ng Radyo Pilipinas World Service kay ERC Chairperson and CEO Attorney Francis Saturnino Juan, mataas din ang demand sa kuryente kapag gabi na kaya kailangan pag-aralan kung ano ang magiging reserba at kung gaano kabilis ang generation capacities na makakasalo oras na may mga nawalang planta sa hapon. Isa rin itong paraan upang kahit papaano ay maiwasan ang biglaang pagnipis ng kuryente sa power grid at masuportahan pa rin ang mga kabahayan, pasilidad at establishmento.
7: Sa gabi, mayroon din tayong malaking gamit. Peak din tayo, lalo pat ang mga kababayan natin nag-uuwian na sa kanilang bahay at gumagamit na ng kuryente sa kanilang households. So kakailanganin na pag-aralan kung ano yung nararapat na reserba at kung ano yung nature ng mga capacities na yan, kung gaano sila dapat kabilis makakapasok at makakatakbo para masalo kung mayroon mang mawawalang mga planta sa maghapon.
2: Yan ang pahayag ni ERC Chairperson and CEO Attorney Francis Saturnino Juan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling itataas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid ngayong araw. Ito po'y dahil sa patuloy pa ring manipis na supply ng kuryente sa naturang grid dahil sa pagbagsak ng 13 planta sa rehiyon. Batay sa abiso ng NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bagamat mayroong 14 na plantang gumagana, sinabi ng NGCP na ito'y nasa derated capacities at kaya lamang makapagsupply ng mahigit 1,000 megawatts na kuryente. Mas mababa ito kumpara sa 2,532 megawatts available capacity at 2,388 megawatts na peak demand.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Handang-handa at nakapreposisyon na sa iba't ibang warehouse ang nasa higit 4 na milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ayon sa pag-asa, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR mamayang gabi ang bagyo at nagbabanta pang umabot sa typhoon category. Bukod sa food packs, nakahanda na rin ang higit 361,000 ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items ang ahensya. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong na maipaparating sa mga maapektuhan ng kalamidad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dalawang puno ng nara na tinanggal sa Quirino Avenue itatanim ulit at ililipat sa Hidden Garden sa Ermita, Maynila. Ang detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Matagumpay na nga itanim ng Department of Environment and Natural Resources sa Hidden Garden sa Maynila ang dalawang puno ng nara na tinanggal mula sa Quirino Avenue. Ito na ang ika-apat na pung puno na muling itinanim sa Maynila sa 245 na tinanggal o binunod sa Quirino dahil sa South Access Link Expressway o SALEX. Pero may higit limang pupa na target na itanim sa buong lungsod at ipapakalat na ito sa Intramuros, Philippine Post Office at iba pang lugar. Ayon naman kay DNR, ASEC, NOR, and Iran, pagkatanim ng puno, patuloy nila itong babantayan para siguradong mabubuhay at hindi mapapabayaan. Ang direktiba din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay masiguro na lang basta mamatay na puno at ang mga maaapektuhan ng mga infrastructure projects ay agad na mapapalitan. Inaasahan din kasi na 600 puno ang tatanggalin sa Quirino Avenue pero papalitan naman daw ito ng higit 50,000 seedlings na ipapakalat nga sa Maynila. Sa ngayon, suspendido naman muna ang pagpuputol ng puno sa Quirino pero tuloy pa rin ang earthballing sa mga naputol na nitong mga nagdaang araw. Mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:25 na po ng tanghali, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas. Live sa himpapawi ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:27. Sa iba nating mga balita, itinuturing ng palasyo na isang oportunidad para mas kilalanin pa ng publiko ang mga senador ang naganap na eksena ng walkout sa plenaryo ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang naganap na walkout ng minority bloc ay isang uri ng refleksyon para makita kung sino nga ba ang totoong naglilingkod sa sambayan ng Pilipino at kung sino ang nagsisilbi lang para sa kapakanan ng iilan.
10: Dito natin makikita ang mga Pilipino, dito makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga ng sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
0: Yan po ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Samantala, pinabulaan na ng palasyo ang mga aligasyong ipinupukol sa administrasyon na ito umano ang may pakana ng paglutang ngayon ng iba't ibang kaso na ibinabato sa mga miyembro ng majority block ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bago pa man mabuo ang 13-man member ng kasalukuyang Senate Majority Block, ay gumugulong na mga kaso ni na Senador Jinggoy Estrada at Senador Cheese Escudero. Gayun pa ni Castro na hindi kailanman minanduhan ng ehekutibo ang Office of the Ombudsman at sarili nitong inisyatiba ang pagtutuloy sa mga kaso ng katiwalian sa ilang mga senador. Ang malinaw sa ngayon, ani Castro ay hindi kailanman manghihimasok sa mga isyu ng Senado at legislatura si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila, hindi lamang sa kanya. Marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority.
2: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla at limang iba pa na i-refer na sa DOJ ayon sa CIDG. Si J. Mark Tagala para sa Flash Report.
1: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
11: Formal nang naihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang obstruction of justice case laban kay Senador Robin Hood Padilla gayon din sa limang iba pa sa Department of Justice. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico sa pulong balitaan sa Kapokrami ngayong umaga, Mayo 26 pa nila na i-refer ang kaso sa DOJ. Bukod kay Padilla na tumulong sa pagpapatakas kay De La Rosa, kasama rin sa kaso ang anak nito, na anak ng tito ni Padilla na may-ari ng sasakyan ng backup vehicle na umescort kay De La Rosa. Kasama rin sa ang isang babaeng security officer ni De La Rosa, habang ang tatlong iba pa ay hindi naman tinukoy ng CIDG kung ano ang kanilang papel sa naturang pagpapatakas. Samantala, hindi naman makumpirma ni Morico kung nakita ba talaga itong si De La Rosa sa subdivision sa Angeles City sa Pampanga noong Mayo 26, kung saan nagsagawa ng operasyon kahapon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Hawak na ng Bureau of Immigration o BI ang kopya ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO para kay Senador Rodante Marcoleta. Ito ay ang PHDO na inilabas ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder at indirect bribery laban sa senador at kasama rin dito si dating Congressman Mike Defensor, Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, agad na ipatutupad ito at kung mamataan sa mga paliparan ang apat ay pwede silang pigilan o harangin na makalabas ng bansa. Sa ngayon, wala pang itatala ang BI na anumang biyahe ng senador at ng iba pang kasama sa PHDO.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iginiit ng Commission on Elections o COMELEC na malabong hindi matuloy ang napipintong eleksyon sa 2028. Ayon mismo kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, labag ito sa konstitusyon ng Pilipinas at walang contingency o kahit anong hindi maaasahang kaganapan na makapipigil na matuloy ang halalan. Giit pa ni Garcia, kung talagang makapagpasa umano ng batas ang Kongreso na layong hindi matuloy ang eleksyon sa 2028, hindi pa rin ito uubra dahil walang mas mataas na batas kundi ang konstitusyon. Sa ngayon pa nga lang, naghahanda na ang COMELEC para sa 2028 elections na katunayan ay may preparasyon na para sa voter registration at nagpapasa na sila ng rules at guidelines para sa halalan. Batay naman sa 1987 Constitution, kada 6 na taon tuwing unang Lunes ng Mayo ay dapat magbutuhan ng panibagong presidente at hindi dapat magpasa ng panibagong batas para labagin ito. Ang tanging paraan lang ay amyendahan mismo ang konstitusyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: House Panel Chair nagbabala laban sa umano'y coordinated demolition job laban sa House Prosecution Panel. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre sa umano'y coordinated demolition job laban sa House Prosecution Panel sa gitna ng nabibintong paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Asidre kapansin-pansin umano ang pattern ng mga pag-atake at mga aligasyon na layong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa impeachment process. Bagamat sinabi niyang personal na obserbasyon lamang ito, naniniwala si Asidre na may mga grupong gustong guluhin o i-derail ang proseso bago pa man magsimula ang paglilitis. Pero giit ng mambabatas, handang-handa umano ang House Prosecutors na ipagtanggol ang Articles of Impeachment laban kay Duterte. Dagdag pa ng party list Solon sa gitna ng nakaambang impeachment proceedings, nangyari ang noisy political environment sa Senado, kabilang dito ang leadership change, kaguluhan sa panukalang remote participation, pag-walkout ng minority bloc at ang pinalulutang na allegasyon ng charter change plot bilang propaganda tool. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senador Rodante Marcoleta iginiit na para sa kapakanan ng lahat ang itinutulak na remote participation sa mga sesyon ng Senado. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinabulaanan ni Senador Dante Marcoleta na isinusulong nila ang amyenda sa Senate rules para mapayagan ang online o remote participation sa kanilang plenary sessions para pagbenepisyuhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa o ilang kapwa senador, git ni Marcoleta, para ito sa pakinabang ng mga senador kapag nalagay sa sitwasyon na hindi pisikal na makakadalo sa kanilang mga sesyon pero kailangang magsalita o bumoto. Gaya na lang halimbawa kapag nasa ibang bansa o kaya ay may karamdaman. Sinabi ni Marcoleta na nabigyang linaw at napagdebatihan sana ito kung hindi anya nag-premeditated walkout ang mga senador na kasapi ng minority bloc mula sa kanilang sesyon nitong nakaraang Martes. Nauna nang sinabi ng mga taga-minor niya na para kay De La Rosa at ilang mga taga-majority bak na posibleng makulong dahil sa flood control scam cases ang itinutulak ni Marcoleta at ng majority bloc na Senate Amendment Rule. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Handa makipagtulungan ng Kamara sa investigasyon ng Ombudsman sa umano'y irregularidad at sabotan sa budget kung saan sangkot si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano IV, ang napaulat na pagtanggi ng Kamara na tanggapin ang sabina ay nagugat sa tinawag niyang miscommunication. Tinangka kasi ng Office of the Ombudsman na isilbi ang sabina sa Secretariat ng House Committee on Appropriations hinggil sa pag-isiyasat sa umano'y grand conspiracy sa pambansang budget. Gayunman, iginiit ni Clavano na taglay pa rin ang sabina sa inisyo ng Ombudsman ang force of law. Umaasa si Clavano na magbibigay ang Kamara ng minutes, attendance list at transcripts mula sa House Committee on Appropriations at small committee na tinutukoy ng mga investigador.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa unang status conference ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, tinalakay ang paggamit ng wikang Ingles at Filipino bilang isa sa pangunahing mga lengguwaheng ginagamit sa Pilipinas. Ayon kay ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner, mahalagang mas maintindihan ng mga Pilipino ang buong proseso ng paglilitis, lalo't masusing binabantayan ng publiko ang mga kaganapan sa kaso. Kaugnay niyan, pabor ang ICC na maglaan ng interpreter para sa mga testigo laban kay Duterte upang maisalin sa kanilang wika ang mga diskusyong nagaganap sa loob ng trial. Sinabi naman ng kampo ni Duterte na hindi na nangangailangan ng interpreter ang kanilang kliyente. Samantala, sa Nobyembre ang schedule ng ICC Trial Chamber 3 ayon kay Presiding Judge Joanna Corner sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni Duterte.
14: Early identification of the real issues in the case, and I emphasize that and will return to it later in this status conference. Proper use of agreed fact between parties. Presentation of evidence, whether disputed or not, must take place in the shortest and clearest way. That is particularly important in this trial.
0: Ang pahayag ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ipinag-utos ng International Criminal Court o ICC ang panibagong pag-usuri sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang matukoy kung kaya pa nitong humarap sa paglilitis kaugnay ng kinakaharap niyang kasong Crimes Against Humanity. Sa isinagawang unang status conference itong Merkules, sinabi ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner na muling susuriin ng mga eksperto ang kalagayan ni Duterte matapos maghain ng mosyon ang kampo nito. Ayon sa depensa, ang naunang medical assessment ay para lamang sa confirmation of charges proceedings at hindi para sa mismong paglilitis. Sinabi ni Corner na posibleng agad na iutos ang hukuman ang panibagong pag-usuri upang makakuha ng updated na ulat hinggil sa kalusugan ng dating Pangulo. Dahil dito, ipinagpaliban muna ng ICC ang pagtatakda ng eksaktong petsa ng pagsisimula ng paglilitis. Ayon kay Corner, mahalagang malaman muna ang tunay na kondisyon ni Duterte, lalo na't may kaugnay nito sa kanyang edad at posibleng mga problemang medikal.
14: The evidence is kept to the minimum possible. The chamber would not expect to hear from witnesses all saying the same thing. I know Mr. Haynes objects to it, and I'll come back to that, but we'd expect as much use of Rule 68.3 and 68.2b as possible.
2: Yan ang pahayag ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:39 ang ating pong oras. Nilinaw ni DILG Secretary John Vicrimulya na wala pang partikular na may kasalanan sa gumuhong gusali hanggat hindi nalalaman ang tunay na dahilan ng pagguho nito. Ayon kay Rimulya, pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon kung saan uunahin ng CIDG ang data gathering at fact-finding para matukoy ang sanhi ng insidente at kung may naganap na kapabayaan. Magtatalaga naman ng mga qualified engineers para i-assess ang gumuhong gusali. Ipapatawag din ang contractor at owner ng gusali dahil sa kapabayaan nito sa mga empleyadong natutulog mismo sa ginagawang gusali. Hindi naman sila nawawala ng pag-asa na may buhay pa sa loob at magpapatuloy ang search and rescue operations ng mga responders.
15: No one is qualified yet to give a fault finding report. We are after the facts. Okay? We will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed. Okay? So wala pang may kasalanan yan until we find the proper people who are qualified to assess. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site.
0: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Itinutulak ngayon ang Department of Labor and Employment o DOLE na palakasin pa ang visitorial powers ng ahensya sa Angeles City, Pampanga kasunod ng gumuhong gusali sa naturang lugar. Ang kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, mahalaga kasing matutukan ngayon ng DOLE ang usapin ng kaligtasan at occupational safety ng mga manggagawa at kung may mga regulasyon sa labor code na nalalabag. Ang target ngayon ng DOLE, ani Tolentino, ay madagdagan ang mga inspectorate team sa bawat rehiyon upang mas maipatupad ang monitoring sa iba't ibang establishmento. Sa sitwasyon kasi ng DOLE Region 3, nasa 38 lang ang inspectorate teams habang nasa 7,000 ang ongoing construction na dapat nilang mabantayan.
16: Yung visitorial powers ng DOLE ay dapat mas tingnan. Under the law, pwedeng bisitahin ng DOLE 24/7 kahit anong establishment kung nagko-comply sa batas, lalong-lalo na sa safety ng mga workers. So, isa 'yon, siguro pangalawa ay dapat din natin mapalakas yung hanay ng labor inspectorate namin kasi parang kulang.
2: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umakyat na sa 5 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng pagkakarecover ng panibagong labi ng isang biktima kaninang 7:57 ng umaga. Naging pahirapan ang pagkuha sa biktima dahil sa bigat ng mga debris. Sa ngayon, nasa 16 pa ang nawawala mula sa gumuhong gusali. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na magpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang ongoing na rin ang investigasyon sa sanhi ng pagguho ng gusali.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Housing loan program ng Pag-ibig itinas na sa 10 milyong piso para sa mga mas disenteng pabahay sa bawat Pilipino. Sa report mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, Chad, itinaas nga ng Home Development and Mutual Fund o Pag-ibig sa 10 milyong piso ang housing loan program ng pamahalaan para sa mas disenteng pabahay sa bawat Pilipino. Ayon nga kay Pag-ibig President and CEO o Chief Executive Officer Marlene Acosta, ang naturang pagtaas ng Pag-ibig sa ng 10 milyon para sa housing loan program ay para mas mapalawak at magbigay ng mas disenteng pabahay sa bawat mamamayang Pilipino. Dagdag pa nga ng Pag-ibig Fund na ang kanilang mandato ay pagsilbihan ang lahat ng Pilipino workers maging ang pagbibigay ng mas maayos at disenteng pabahay para na rin sa kinabukasan ng bawat mamamayan. Wala pa rin dito sa Southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, National Capital Region patuloy na nangunguna sa medal tally ng 2026 Palarong Pambansa. Bicolana swimmer, kumolekta na ng 5 gintong medalya. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
18: Hawak pa rin ng National Capital Region ang liderato sa partial and unofficial medal tally ng 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Umakot na ng 49 total medals ang NCR mula sa 20 golds, 12 silvers at 17 bronzes batay sa huling tala alas 7 kagabi. Nasa ikalawang pwesto ang Calabarzon na may 14 golds, 13 silvers at 10 bronzes para sa kabuuang 37 medals. Habang naagaw ng Central Visayas ang ikatlong pwesto matapos magbulsa ng 10 golds, 9 silvers at 7 bronzes sa total na 26 medals. Pang-apat naman ngayon ang Western Visayas at panglima ang Bicol Region sa standings. Samantala, namumurong maging most decorated swimmer ng palaro ang 12-year-old swimmer mula Bicol na si Riley Madeleine Alindogan matapos manaig sa 5 events sa 12 and under elementary girls. Nilangoy ng tubong Legazpi City ang gold medal sa 200 meter at 400 meter freestyle, 200 meter individual medley, 100 meter breaststroke at 4x50 meter medley relay, gayon din ang silver sa 50 meter backstroke. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang balita sa ating mga lalawigan sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
20: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
21: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
20: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
22: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
20: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
23: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
20: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
22: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
20: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
22: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
20: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang ating oras, 11:49. Nagpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita sa Luzon, DOST at LGU Sabtang nang sagawa ng pagsusuri sa solar water pump sa Vuhos Island. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Maisel Estoy.
26: Radyo Pilipinas. Report.
27: Nagsagawa ng site assessment ang Department of Science and Technology, Provincial Science and Technology Batanes. Tatuwang ang lokal na pamahalaan ng Sabtang para sa planong paglalagay ng solar water pump sa Vuhos Island. Pinangunahan ni Provincial Director Nora Garcia ang aktibidad na layong tugunan ng solirani ng kakulangan ng supply ng tubig sa komunidad, partikular para sa mga miyembro ng Vuhos Cattle Raisers Association. Tinalakay sa pagpupulong ang kasalukuyang kalagay ng supply ng tubig sa lugar at ang benepisyo ng paggamit ng renewable energy technology para sa kabuhay ng mga lokal na mag-alaga ng baka. Lumalo rin si Provincial Director Bernardo Caringal ng DOST Marinduque bilang technical expert sa renewable energy systems. Nagbigay siya ng mahalagang rekomendasyon hinggil sa feasibility at tamang disenyo ng planong solar-powered water pumping system. Kapag naisakatuparan, inaasahang makakapagbigay ang proyekto ng matatag at sustainableng mapagkukunan ng tubig para sa komunidad at makakatulong sa pangangailangan ng mga livestock at iba pang gawaing pang-agrikultura sa Vuhos Island. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
26: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tabuk, unang newborn screening satellite continuity clinic sa Cordillera Region, binuksan sa Kalinga Provincial Hospital. Sa detalye mula kay Amelia Bumatnong.
26: Radyo Pilipinas. Report.
28: Mas pinalawak pa ng Kalinga Provincial Hospital o KPH ang serbisyong pangkalusugan para sa mga sanggol matapos nitong ilunsad ang kauna-unahang newborn screening satellite continuity clinic sa rehiyon nitong May 26, 2026. Pinangunahan ni OIC Chief Dr. Rinaldo Arangca ng KPH ang pagbubukas ng pasilidad na layong magbigay ng mas mabilis at mas accessible na serbisyo medikal para sa mga sanggol. Ang newborn screening ay isang programang pangkalusugan na tumutukoy sa mga sanggol na maaaring may seryoso ngunit nagagamot na congenital disorders bago pa man lumabas ang sintomas. Sa pamamagitan ng continuity clinic, matitiyak ang mabilis sa pagtukoy at agarang gamutan sa mga sanggol. Magbibigay rin ito ng tuloy-tuloy na monitoring, follow-up consultations, nutrition counseling at parent education. Ayon kay Governor James Eduba, malaking ginhawa ito para sa mga pamilya dahil hindi na nila kailangang bumiyahe pa sa malalayong lungsod upang makakuha ng specialized consultation at treatment para sa kanilang mga anak. Dagdag niya, mababawasan din ang gastusin at hirap ng mga magulang sa pagpapagamot. Samantala, bilang satellite clinic, direktang nakakonekta ang nasabing pasilidad sa pangunahing continuity clinic nito na Baguio General Hospital and Medical Center upang maihatid ang kinakailangang serbisyo medikal sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
26: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa probinsya ng Pangasinan, Summer Safety Camp ng LGU Alamino City, pinalawak ang kaalaman ng mga bata sa emergency response. Magbabalita si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
26: Radyo Pilipinas. Report.
29: Pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Alamino City dito sa Pangasinan sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO ang kahandaan ng mga residente sa mga sakuna. Sa ilalim ng Summer Safety Camp, sumasailalim ang mga batang kalahok sa iba't ibang pagsasanay na layong palawakin ang kanilang kaalaman at kakayahang tumugon sa oras ng emergency. Sa kasalukuyan, Tatlong batch na ng mga batang kalahok ang naisailalim sa pagsasanay kung saan itinuro ang tamang emergency response procedures, CPR awareness at basic first aid techniques. Nagkaroon din ng teamwork at leadership activities bilang bahagi ng programa. Kabilang din sa isinagong aktibidad ang Learn to Swim program na nakatuon sa water safety awareness at basic swimming skills ng mga bata. Binigyan din ng pagsasanay ang kahalagahan ng paglangoy bilang mahalagang life-saving skill, lalo na ngayong panahon ng tag-init kung kailan mas maraming kabataan ang lumalahok sa mga aktibidad sa tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Wala naman sa Radyo Pilipinas, Palawan, Puerto Princesa City Mayor, binigyan ng authority to negotiate sa planong pangungutang ng 3 bilyong pisong pondo o piso para sa karagdagang 100 infrastructure project. Sa ulat mula kay Goody Sarsagat.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Pinaprubahan ang sanggunian palusod ng Puerto Princesa ang kailangan ni Puerto Princesa City Mayor Lucil Bayron na mabigyan ng authority to negotiate para sa planong loan na 3 billion pesos. Ilalaan umano ang nasabi halaga sa karagdagang 100 priority infrastructure projects mula sa 66 na barangay matapos ang pagpupulong sa mga ito ng alkalde. Planong utangin ang halaga mula sa Land Bank of the Philippines o LBP at Development Bank of the Philippines o DBP. Kabilang sa mga paggagamitan ng pondo ay ang drainage system, road concreting, farm-to-market roads, mga opisina, traffic signals, rehabilitation projects, pagbili ng mga heavy equipment, electric vehicle, solar roofing sa mga government buildings, covered courts, daycare centers, at construction ng convention center. Ayon kay Regina Cantillo, City Budget Officer, sisiguruhin na ang pipiliing credit financing facility ay may mababang interes at magiging naayon sa kakayahan ng lungsod na magbayad. Ayon pa kay Cantillo, nananatili pa rin nasa loob na itinakdang credit capacity ng syudad kung saan nasa higit kumulang 10% pa lamang ang kasalukuyang nagagamit mula sa pinapayagang 20%. Natatandaang umabot sa 6.5 billion pesos ang kabuang pondo ng syudad para sa mga programa at proyekto ng pamahalaan ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Budi Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dumako tayo sa Visayas, 143 mangingisda sa Tacloban City tumanggap ng fuel discount cards mula sa BIFAR Region 8. Ang detalye mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Formal na ipinamahagi ng local government unit ng Tacloban sa pamamagitan ng City Agriculture Office at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga fuel discount cards sa City Sports Complex para sa mga rehistradong mangingisda. Nabatid na ang bawat benepisyaryo na nagmula sa mga baybayang barangay ng lungsod ay tumanggap ng card na naglalaman ng 3,000 pisong halaga ng fuel subsidy na maaaring i-redeem sa mga accredited na gasolinahan. Ayon kay City Agriculturist Romilo Annadi, ito ang unang batch ng mga benepisyaryo ngayong taon sa ilalim ng regular program ng BIFAR at nilinaw na hiwalay ito sa mga tulong na ipinamamahagi bunsod ng oil price hike. Binigyan din pa ni Annadi na upang maging kwalipikado sa programa, kinakailangang rehistrado sa kanilang sistema ang mangingisda maging ang kanilang ginagamit na dimotor na bangka. Tiniyak naman ang pamunuan na magkakaroon pa ng susunod na batch ng pamamahagi para sa mga mangingisda ang hindi pa napabilang sa distribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Mindanao, Coastal Cleanup at Isko Basurero. Activity isinagawa ng DENR 9, katuwang ang mga volunteers sa Zamboanga Peninsula. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Nagtulungan ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 9 at mga volunteer sa pagsasagawa ng sabayang coastal cleanup at scuba sorero activities sa Santa Cruz Island, Zamboanga City at Triton Island sa Vincenzo Sagun, Zamboanga del Sur. Aabot sa kabang 72 volunteers mula sa iba't ibang mga katuwang na ehensya at organisasyon ang nagkaisa sa naturang aktibidad na bahagi ng pagdiriwang ng Month of the Ocean yung buwan ng Mayo. Nasa 75 kilo ng mga basura sa tabing dagat at 42 kilo ng underwater debris ang nakolekta ng mga partisipante sa Great and Little Santa Cruz Island Protected Landscape and Seascape sa Zamboanga. Samantala, 62 kilo naman ng coastal waste at mga basura sa ilalim ng dagat ang nakolekta mula sa isinagawang scuba sarero operation sa Triton Island. Pinibigyang diin sa inulunsad ng mga aktibidad ang kahalagahan ng kolektibong aksyon upang masugpo ang polusyon sa karagatan at mapangalagaan ang baybayin at mga yamang dagat ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, May 28, 2026. Ang ating oras, isang minuto na lang bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
26: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: We know you're always on the

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Oras, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa punto pong ito ay pakinggan natin ang pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na state banquet sa kanyang state visit sa Japan.
8: For over 70 years, wave after wave of people-to-people engagement and wide-ranging collaboration have collectively transformed our bilateral relationship into one of the most vibrant and forward-looking partnerships in the Indo-Pacific. Rooted in shared values, strengthened by mutual trust and meaningful cooperation, and guided by a common vision for peace, prosperity, and development. Whether in seasons of abundance or of hardship, Japan has consistently stood shoulder to shoulder with the Filipino people, extending solidarity and assistance at the right moments to reassure us that we have a friend that we can always count on. The Philippines remains committed to working closely with Japan to harness our intensifying strategic partnership as a force for good, not only for our two countries, but also for the broader Indo-Pacific region.

0: Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Antabayanan po ang iba pang kaganapan kaugnay ng opisyal na pagtungo ng Pangulong Marcos sa Japan. Dito lamang po sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po sa ilang sandali ang programang Bagong Pilipinas Ngayon ng PTV4.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: It is shared prosperity across many generations.
5: Ipinunto pa niya na layunin ng Pilipinas ang pangmatagalang pag-unlad para sa mga susunod na henerasyon, kasabay ng mas matatag na partnership sa Japan. Pinasalamatan din niya ang mga Japanese investor na kasalukuyang nag-ooperate sa Pilipinas sa patuloy nilang tiwala sa ekonomiya at sa pagtulong na makalikha ng dekalidad na oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino at mga lokal na industriya. Sinaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng mga Memoranda of Understanding o MOU sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies. Layunin ng mga kasunduan kasama ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation na palakasin ang pagtutulungan sa larangan ng Intelligent City Solutions, Digital Finance, Marketing Technology at AI-driven Infrastructure. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa innovation-driven growth, mas malawak na financial inclusion, at pagbuo ng mas matalino at konektadong mga komunidad para sa mga Pilipino.
6: They will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that.
5: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
7: Samantala, pinalalipan ng Pilipinas sa national law, kapayapaan sa Indo-Pacific region at matatag na ekonomiya. Tinukoy din ng presidente ang planong pag-aangat ng ugnayan ng Pilipinas sa Japan sa Comprehensive Strategic Partnership na anya'y sumasalamin sa matibay na tiwala at paghahangad ng magkasamang pagtugon sa mga hamon sa rehiyon at sa buong mundo. Kabilang din sa napag-usapan ang pagpapalakas ng kooperasyon sa depensa at maritime security, gayon din ang patuloy na suporta ng Japan sa pagpapatibay ng kakayahan ng Pilipinas sa pagmamatsyag at seguridad sa karagatan.
4: In this journey, the JPPFL has played a vital role. As parliamentarians, you help ensure that our democratic values are translated into laws and policies that serve our peoples and the broader region. Through your engagement and steadfast support, you have kept our partnership strong, relevant, and responsive to changing times. Allow me, therefore, to sincerely thank the JPPFL for your firm commitment to strengthening Philippine-Japan relations.
8: Samantala, kahalagahan ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan at ang benepisyo nito para sa mga Pilipino, ating pag-uusapan kasama si Professor Froilan Kalilong, Political Analyst and USC Department of Political Science Professor. Prof, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas Ngayon.
9: Yes, good afternoon. Good afternoon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you po for having me again.
8: Prof, pakipaliwanag po, gaano po kahalaga itong state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan pagdating po sa pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa?
9: Well, very, very important because Japan has been traditionally an economic and geopolitical partner of the country for a very long time already. And mahalaga to, no, sa, lalo na sa pagpapatibay ng ating government-to-government relations between the two countries. And of course, kaakibat nito syempre yung mga economic imperatives na maaari natin talagang makuha, especially now that the Philippines is being looked at dito sa Asia-Pacific region as one of the more important AI technological hubs. And I think Japan will be very much interested in this, being a technologically driven country. Marami tayo rin matututunan sa Japan, especially dito sa kanilang disaster response, disaster resiliency, and disaster risk mitigation mechanisms na syempre kakailanganin talaga natin dito sa ating bansa because we're a country that is typically visited by many calamities and typhoons throughout the year. No?
8: Oh.
7: Prof, paano naman po makakatulong ang mas malapit

0: inflation at mataas na presyo ng mga bilihin. The only way by which we could combat this is by also focusing on developing and harnessing our employment imperatives. Kasi yun lang ang paraan para talaga kahit paano makasabay itong ating ekonomiya, no, sa kabungan itong crisis na to. So hopefully, no, makatulong talaga ito, no, para yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa laylayan, eh, mabigyan talaga ng pagkakataon na papaayos naman ang kanilang buhay at makapag-navigate tayo ng mas maayos amidst this crisis.
1: Mm-hmm. Prof, marami po tayong mga OFW at trainees sa Japan. Sa tingin po ninyo, malaki po ba ang maitutulong or mas madadagdagan po ba ang mga opportunity para sa mga Pilipino dahil sa magandang ugnayan ng dalawang bansa?
0: Yeah, I totally agree with that, no? Dahil actually, Japan is one of the biggest employers din, no? Lalo na dito sa Asia ng mga Filipinos natin. Nasa education sila, some of them are also in the entertainment, some of them are in the manufacturing industry, no? And this is very, very important talaga na maganda yung ugnayan ng dalawang bansa para masiguro din natin na yung mga, na yung ating embahada, yung ating mga consuls doon, they're being our OFWs are being taken care of. Syempre, ano, nakikita ng ating mga OFWs na nandoon yung presensya ng ating pangulo, malaking bagay ito sa kanila, no, so that their morale will be further boosted at alam nila, no, na yung gobyerno is naka-adapt sa kanila.
2: Okay. Prof, sa inyo pong pananaw, may mga challenges po ba o may mga hamon na dapat bantayan ng ating bansa, ang Pilipinas, sa pagpapalalim ng relasyon nito sa Japan at iba pang malalaking bansa?
0: Marami po talaga, kung hamon lamang, ano, definitely we live in a very volatile geopolitical frontier at the moment. Marami pa rin mga threats globally, the threats of terrorism, threats of global disturbances, kagaya nga itong mga conflicts na maaari talagang nandito pa rin sa atin, ano. So I think it's really imperative na mapatatag itong mga bilateral transactions between countries. And Japan, certainly, it's one of those countries na talagang gugustuhin natin, no, na maka-establish ng mas maayos-ayos at saka mas friendly na or amity relationships, you know, and cooperation because of their strength, no, financial stability, and syempre yung kanilang prestige and the kind of reputation that they have established already throughout the world.
2: Okay. Well, Prof, speaking of reputation, sa tingin niyo po ba itong mga kinakaharap na issue sa Senado ay maaaring maka-apekto din sa relasyon ng Japan at Pilipinas in the long run?
0: Maaari po, no? Dahil syempre lahat naman, ano, pag sinabi natin kasing economy, kaya nga meron tayong subfield ng political science, ng political economy, everything actually that is happening within the political sphere finds its impact or effect also in the economic dimension of a country, you know. So definitely, malaki yung maging epekto nito. And I think the longer na itong mga hidwaan at itong mga nangyayaring kaguluhan sa Senado ay naririto, no, mas magiging mahirap. Because let's face it, the Senate is actually entrusted with the power to actually legislate. And measures that will result in effective economic navigation, especially right now because we're in a crisis. May mga bills, may mga priority and urgent measures, no, na mga legislative measures na kinakailangan talagang maitasa, no. And syempre tinitignan din ito ng ibang mga bansa kagaya ng Japan, kagaya ng US and many other countries. So if we are seeing a Senate that is emboldened too much with politics, that really takes away a lot of effort and a lot of energy from their main task, which is of course lawmaking, no, and legislation, especially itong mga key governmental reforms, no, key governmental bills na kinakailangan natin. So again, it does not send a very good impression. It actually sends the idea that we are, you know, politically unstable, and syempre kapag may political instability, yung investor confidence will definitely be adversely affected as well.
1: Prof, nabanggit nyo nga po na posibleng maapektuhan ang investor confidence sa nangyayari pong kaganapan sa Senado. Paano nyo po nakikita naman na kung magkakaroon po ba ito ng epekto sa hinaharap ng Philippines and Japan relations sa mga susunod na taon? At ano po yung posibleng epekto nito sa mga susunod pa na henerasyon ng mga Pilipino?
0: Well, the truth aspect is that all of these countries, they're actually looking at the current trajectory and the current things that are happening in the Philippines. Because let's face it, whether other countries admit it or not, we are already an up and coming to be a major player in the Indo-Pacific region, in the Asia Pacific economic and political dimension. So, lahat ng nangyayari sa atin, masusimulang bantayan ng iba't ibang mga bansa. And the longer that this political crisis or this political conflict actually exists, the harder it will be for us, as a country to actually be able to move forward. Let's face it, nasa highly conglomerated and highly integrated economic setup tayo ngayon because of globalization and market integration. And kung hindi natin talaga masasabayan yung galaw ng iba't ibang mga bansa dahil nalulunod tayo masyado sa mga usaping politika, mapag-iiwanan po talaga tayo. No? So I think it's really imperative for the government to really shape up as a whole, no? Magkaroon na tayo sana ng kaayusan bilang mga leader ng ating bayan, lalong-lalo na no, na magkaroon ng reconciled areas, no, mutual respect at the very least, para naman maisulong natin yung ating bansa, because in the long run, tapa po kayo, no, yung mga susunod na generation sa mga Pilipinos, sila rin po yung magmamana na kung ano man na nangyayari at ginagawa natin ngayon.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Professor Froilan Kalilung, Political Analyst at UST Department of Political Science Professor.
2: Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
4: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
3: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
4: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnos ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan?
3: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
2: Bakit sa atin ito, Philippine Sea?
4: Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
3: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
5: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa kumakalat na AI-generated content. Ang generative AI ay isang klase ng artificial intelligence na may kakayahang lumikha ng iba't ibang content mula sa prompt ng isang user. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang images, videos,
6: pati na rin ang boses.
5: Karaniwang ginagamit ito upang mapabilis ang gawain, gawing libangan, o makapanloko ng tao. Masasabing ito ay AI-generated content kapag hindi natural ang detalye o galaw ng katawan, gaya ng sobrang daliri sa kamay, makintab o makinis ang balat ng tao o hayop, upang hindi mabiktima, tiyaking totoo ang content sa pamamagitan ng paghilatis ng mga detalye, paggamit ng reverse image search, at pag-verify ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Tandaan, huwag gawing fake ang facts.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagsisimula ng habagat at ang posibilidad ng matinding El Nino phenomenon, ating tatalakayin kasama si Ma'am Annalisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA. Ma'am Anang, magandang tanghali po at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good morning po, Ma'am Cheryl at Hilden. Sa lahat po ninyo nanonood at makikinig ng ating programa ngayon. Good morning.
0: Mm-hmm. Ma'am, meron pong mga ulat na posibleng magsimula na ang pag-iiral ng habagat dahil sa epekto ng Tropical Storm Jiangmi. Paano po ito makakaapekto sa panahon sa Pilipinas sa mga susunod na araw?
1: Well, sa ngayon po, doon sa patuloy na minomonitor natin ang pagpasok ng bagyo, na posible pong ito ang enhance ng tinatawag nating southwesterly wind flow na posibleng maging panimulan na rin po itong tinatawag nating habagat at onset ng tag-ulan. And kasabay rin po nung ating monitor na El Nino. And Ma'am Cheryl, usually po kapag habagat season at pre-developing ang El Nino, mataas po ang chance na medyo mas magkakaroon tayo ng mga heavy rainfall events due to enhanced southwest monsoon or habagat. Dahil kasama na rin po yung combined effects ng mga ganitong mga bagyo na papasok sa panahon ng ating habagat sa ngayon.
2: Okay. Sa monitoring nyo, Ma'am Ana, aling mga lugar po sa bansa ang posibleng makaranas ng malalakas sa pag-ulan at pagbaha kapag lumakas nga po itong habagat?
1: Well, especially po itong mga areas po na nasa western section ng ating bansa, particularly dyan po sa may western Luzon, dito po sa may parte ng ibang bahagi ng Mimaropa at dito po sa may Tanay area, dito sa may Visayas, dito sa may Iloilo area. So, Sir Joshua, yan po yung mga areas na tinatawag na nasa type 1 climate na usually yan po yung nai-influensyahan ng habagat. So, yan po yung sa may parte ng Ilocos Region, sa may CAR, sa Region 2, sa Central Luzon, some portions of Southern Luzon, portions ng Mimaropa, and dito nga po sa Panay Island, including po yung Metro Manila. So, yan po yung mga posible po na maapektuhan ng mga heavy rainfall events due to habagat and enhanced southwest monsoon kasama ang mga tropical cyclone na occurrences natin.
0: Ma'am, sa panahon po ng pagpasok ng habagat, ano po yung mga pangunahing panganib na dapat paghandaan ng local government units pati na rin po ng mga residente?
1: Well, sabi nga po natin na usually yung mga biglaang buhos ng ulan, nandyan pa rin po yung mga local thunderstorm activities na posible pong pagmula ng mga flash flood dun sa mga highly vulnerable or flood-prone areas. And also yung din pong mga floods and landslides kapag magkakaroon po tayo ng mga tuloy-tuloy na pag-uulan, dulot po ng mga malalaking weather systems gaya po niya ng habagat, yung combined effect ng low pressure system o ng mga bagyo po sa panahon ng habagat season. So yan po yung dapat nating bantayan at lagi po nating pag-ingatan at makapag-prepare po tayo sa mga possible na mga ganyang sakuna o hazard.
2: Okay. Pero Ma'am Ana, linawin lang po natin, no? Since nararamdaman pa rin po ang init ng panahon, ito po mga nabanggit natin na localized thunderstorm o yung mga biglang pag-ulan, usually po gano'n po ang itinatagal nito?
1: Ito po yung mga tinatawag na short duration rainfall na nangyayari o yung mga bigla ang heavy downpour that could last mga around 20 minutes up to 1 hour. And then after po nun, posible pong mainit na po uli, mataas ang alinsangan or magiging cloudy pa rin. And also po, ito po yung precursory sign ng transition natin from dry season to panahon ng ating tag-ulan associated with habagat.
2: Okay. At nagbabala din po tungkol sa posibleng paggala nitong El Nino nga po sa ating bansa. Pakipaliwanag po paano po ito naiiba dun sa karaniwang init na nararanasan natin. At kung magiging yung tinatawag natin very strong itong El Nino, ano po ang posibleng epekto nito pagdating naman po sa supply ng tubig, agrikultura at produksyon ng kuryente sa bansa?
1: Well, sa ngayon po ay wala pa po tayo yung umiiral na El Nino, but then sabi nga po natin, ang unang impact nito, ito pong mga heavy rainfall events and enhanced southwest monsoon during the habagat season. And then eventually, may mga areas na rin po na makakaranas na medyo mariinit yung temperatura, meron din pong mga significant reduction sa tubig ulan. Pero ang nakikita po natin is by end of November, there will be areas na posible pong magkaroon ng mga kabawasan sa tubig ulan na posible pong magkaroon sila ng dry condition or dry spell. So sa ngayon po ay nagkakaroon na po tayo ng iba't ibang coordination meeting with the national government concerned agencies lalong-lalo na po yung mga namamahala din sa agriculture, sa water resources, sa health, sa public safety at sa energy sector. So marami, meron na po tayong mga ginagawa, mga strategic action plan and preparations po sakali po na magkaroon po tayo ng mga potential na mga impact sa pagdating ng El Nino.
0: Mm-hmm. Ma'am, paano po nakakaapekto ang pagkakasabay ng habagat at El Nino sa weather pattern ng Pilipinas?
1: So usually po, gaya po ng itong potential na darating na bagyo na si Jiangmi, na tatawagin nating Doming sa pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. So karaniwan po ganyan, nagre-recurve po siya, hindi masyadong tumatama sa kalupaan. Pero yung certain na location po ng bagyo, yan po yung posibleng magpa-enhance ng ating southwest monsoon or yung ating southwesterly wind flow sa ngayon. And magiging prevalent po yan sa panahon ng habagat. And usually din po, nagkakaroon tayo ng kaunting bilang ng mga bagyo. Pero kapag nagkaroon naman po tayo ng mga bagyo, usually po ay lumhang makapaminsala na pwede maging typhoon at super typhoon category ang mga ito. So yun po yung characteristics ng El Nino sa panahon ng habagat and even sa patuloy na transition up to at least early quarter po ng 2027.
2: Okay. Mamana, ito nga po, umaaraw, umuulan ang panahon natin ngayon, extreme. So, with that being said, ano po ang rekomendasyon ng pag-asa sa publiko para nga po mas mapagandaan ang posibleng epekto sabay ng habagat at malakas na El Nino dito sa ating bansa?
1: Well, so unang-una po ay lagi po tayong makinig at lagi maging ready at lagi po nakaantabay sa lahat-lahat po ng mga advisory at mga latest updates coming from pag-asa and mga iba ang mga authoritative po na mga government agencies po natin. And also, makilahok po tayo at lagi po tayo makikinig at susunod sa mga panuntunan na ibinibigay ng ating mga LGUs. And also, in our own way, so yung pong pag-iingat sa mga tubibaha kapag meron po tayo mga heavy rainfall events. So, magdala pa rin ng payong, mapanangga sa init at saka po sa ulan natin. And yung pong ating mga go bag o yung ating disaster kit, lagi po tayong maging ready, lalong-lalo na po kung nangangailangan tayo ng mga evacuation sa panahon ng baha at malakas na ulan. And magtipid ng tubig dun po. And kung meron po tayong mga technologies para dun sa mga rainwater harvesting, ito po yung time na pwede tayo pong mag-rainwater harvest sa panahon ng habagat. At para sa pagdating po ng impact ng El Nino na reduction ng ulan, meron pa rin po tayong magagamit.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Ana Liza Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA.
2: Samantala, sa kaugnay na balita, nakapreposition na sa iba't ibang warehouse ang mahigit 4 na milyong family food packs sa Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo na papasok sa bansa. Bukod sa food packs, nakahanda na rin ang higit 361,000 na ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong na may papamahagi sa mga maapektuhan ng kalamidad. Huwag po kayo bibitiyo, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
4: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: TV Sports.
1: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
2: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
3: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
4: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
5: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
6: Artsy Craftsy!
5: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
7: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
8: Hatid sa inyo ang ringside view ng matitinding ensayo ng mga boksingerong Pinoy para makamit ang Power Punch with Paolo Salamati. Dito lang sa PTV Sports.
7: Health Watch, alerto pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito, ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedeliryo at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig at pagkaparalisa. Maaari namang malaman na may rabies ang isang hayop kapag ito ay nagbago ng ugali at naging agresibo at matatakutin. Labis na naglalaway, nagkaroon ng takot sa tubig at liwanag, nanginginig at nahihirapang lumakad. Ito rin ay maaaring mamatay sa loob ng 10 araw matapos makitaan ang sintomas. Upang maiwasan ang rabies, pabakunahan ang mga alagang hayop taon-taon. Huwag silang hayaang gumala sa kalsada at iwasang lumapit o hawakan ng mga di kilalang hayop. Maaari rin kumuha ng pre-exposure anti-rabies vaccine ang mga individual na may mataas na posibilidad ng exposure gaya ng mga veterinarian at may-ari ng pet shop. Kapag nakalmot o nakagat ng hayop, hugasan agad ang sugat gamit ang tubig at sabon nang hindi bababa sa 10 minuto. Lagyan ito ng antiseptic solution at kumonsulta agad sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center sa inyong lugar. Mahalaga rin kumpletuhin ang required doses ng anti-rabies vaccine at obserbahan ang hayop sa loob ng 2 linggo para sa mga sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
9: Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
10: Guys, help natin si Manong, oh!
9: O kaya ni Adria, na may respeto at paggalang.
0: Lola, paano po?
9: Nariyan din si Aya na malalim ang pananampalataya.
10: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
9: Si Aling Sita na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
11: Come in! Tuloy po kayo!
9: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
12: Ito ka lang! Pilipino ako!
9: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.
8: Disaster Watch! Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster-prone na bansa sa mundo.

0: kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.
1: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas ang lipunan.
6: Leadership starts from the top.
7: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
8: Good governance, because good governance is a matter of right.
9: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
10: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
11: At matuto sa iba't ibang karanasan.
12: Yung hirap lang talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
1: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
13: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
14: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
15: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
16: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
1: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balita para sa bayan.

0: Balikang Bagong Pilipinas ngayon. Pinalalakas pa ng PhilHealth ang mga benepisyong hatid nito, partikular sa mga senior citizen at iba pang benepisyaryo. Kabilang dito ang libreng konsultasyon at libreng gamot sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. May report si Elijah Canlas.
1: Malaking tulong para sa senior citizen na si Tatay Abelino ang libreng pagkukunan ng gamot para sa kanyang hypertension. Mas matitiyak aniya ang regular niyang supply ng maintenance medicine kung mas abot kaya raw ito sa gaya niyang umaasa na lamang sa natatanggap na pensyon.
2: Malaking bagay, aside from doon, galing sa veterans, sa halagang 20K ba? Okay. Yung ano, maabel na work ng consultation, lab test, ganun, at marami pang iba, malaking kabawasan sa gastusin. Aside from, siyempre, high cost of living, wala, hindi ka kasa yung kakarapot sa pension ko.
1: Laking tuwan naman ni Emelita Libya, kung ani ang kanyang asawa na isang stroke patient.
3: Oo, yun na nga, yung para malisin yung finances, yung gastos, para, kumbaga, yung para sa akin lang. Makukuha ko yung gusto ko. Pero yung sa ngayon kasi, lahat ng sweldo ko napupunta doon sa maintenance niya.
1: Ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ay ang pinalawak na primary care benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasama sa mga benepisyong maaaring makuha ng mga miyembro ay ang medical consultation, laboratory tests, cancer screening at mga maintenance medicine. Sa kasalukuyan, abot sa 20,000 piso kada taon ang halaga ng mga libreng gamot na maaaring makuha sa ilalim ng component na Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o GAMOT Program. Ayon kay PhilHealth President Edwin Mercado, ang programang ito ay isang malaking hakbang para mapalakas ang primary healthcare sa bansa at maiwasan ang paglala ng mga sakit. Lahat ng rehistradong miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent ay otomatikong kabilang sa YAKAP program. Para maging bahagi nito, kailangang pumili ang miyembro ng isang accredited YAKAP clinic at magparehistro gamit ang eGovPH mobile application o sa kanilang website. Matapos ang registration, maaaring bisitahin ang napiling YAKAP clinic para sa First Patient Encounter o FPE upang makuha ang libreng reseta at serbisyo. Sa ngayon, mahigit 4,000 accredited YAKAP clinics na ang compliant at maaaring lapitan ng ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon sa datos, mahigit 26 na milyong Pilipino na ang nakarehistro o empaneled sa mga naturang klinika as of May 27, 2026. Para sa mas malawakang serbisyo, inaasahan na ngayon ang mga clinics na gumamit ng PhilHealth Certified Electronic Medical Records o EMR system. Inaasahan na mas marami pang pamilyang maaabot ng libreng gamot at mapangangalagaan ang kalusugan sa pagdami ng mga YAKAP accredited clinics sa bansa. Elijah Canlas para sa PTV, sa Bagong Pilipinas.
4: Tuloy-tuloy ang pagsuporta ng Davao City Library and Information Center sa Education on Wheels na tumutulong mabawasan ang bilang ng mga batang Davaoenyo na nahihirapang makapagbasa. Region 11 ang tulong ng mabuti sa mga kabataan. May report si Israel Damaulao ng PTV Davao.
5: Today a reader, tomorrow a leader. Ito ang patuloy na advokasya ng Sangguniang Kabataan o SK sa Barangay Tibungko, Davao City sa pamamagitan ng Education on Wheels na nasa ika-apat na taon na. Isang programa na nagdadala ng mga libro at nagtuturo ng pagbasa sa mga bata sa bawat purok ng barangay. Lalo na, kailangan ng tulong sa paghahanda para sa nalalapit na pasukan. Isa sa mga magulang na sumusuporta sa programa ay si Orpa Ladra na masayang nakita ang kanyang anak na nakilahok sa culmination activity ng Education on Wheels sa pamamagitan ng pagbasa sa entablado. At dahil summer ngayon, ipinasok niya ang kanyang anak sa nasabing programa upang maiwasan na palaging gumamit ng cellphone.
6: Summer, kasagaran po na mag-gadget ang mga bata para makuha po siya ba, makuha niya yung spare time gani, kumintas wala pa yung klase.
5: Masaya rin ang kanyang anak na si Therese sa mga aktibidad na inihanda ng programa.
7: Happy!
5: Ang nasabing advokasya ay nagsimula lamang bilang proyekto ng kanilang kandidata sa isang pageant sa barangay na sa tagal ay lumawak at nakita ang malaking potensyal na makapagbigay ng serbisyo at beripisyo sa mga bata sa Barangay Tibungko.
7: First, nagakuha mi yung mga participants from different puroks yun, sir, na katong mga nagalisod og basa. And then, amo na silang ginaclusterize. And then, kami mismo ang muadto sa ilahang lugar. So, karon na tuig kay natay, pila ka venue, unom, I guess, sir, na muang gipangatuan mga gym na sila, sir, na venue. Muha mong ginatuan niya mo, dira mi nagatudlo sa ilaha og basa, sir.
5: Malaki rin ang suportang ibigay ng Davao City Library and Information Center upang mas mapalakas pa ang programa ng Education on Wheels sa nasabing barangay. Dalawang sasakyan na may libo-libong aklat ang inihanda upang magamit at mabasa ng mga bata. Layunin din ng Davao City Library and Information Center na maging halimbawa ito upang mahikayat ang iba pang mga barangay na magpatupad ng katulad ng proyekto.
8: If kanang mo-request sila about ano is willing may mo support tanan, no? Kay tungod sa i-divide lang po na mo among mga staffs na mo. So kay naman may tulog ka ba sa among book mobile. So siguro kung nagkadaghan na ang ato ang sama niya ning programa, i-cater din ato sila tanan po.
5: Bukod sa Education on Wheels, may karagdagang programa rin ipatutupad ng Barangay Tibungko para sa misyon. Nakikita ng barangay ang malaking importansya ng edukasyon at naniniwala sila na hindi dapat maging hadlang ang kalagayan ng isang bata upang makatanggap edukasyon. Kabilang din ang nasabing programa sa Summer Aral Reading Program ng Department of Education at DepEd 11 na naglalayong mabawasan ang bilang ng mga batang hirap magbasa. Ayon sa DepEd 11, bumaba na ng mahigit 9% ang mga kaso ng stage 1 o mga estudyante ng grade 3 na may kahinaan sa pagbasa. Isa ito sa mga ipinagmamalaki at ikinatutuwa ng kanilang tanggapan.
9: Number one, among those divisions, no, in the region, Region 11, na 9% na lang ang high emerging and low emerging readers sa K-Stage 1, grades 1 to 3. Oh, galing-galing, di ba tayo?
5: Israel Damaulaw para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Update sa search, rescue, and clearing operation sa Gumungi sa Pampanga ating alamin. Kasama si Fire Superintendent Maria Lea Sahili, Hepe ng Public Information Unit. Ma'am Sahili, narinig niyo po kami?
10: Okay,
4: yes, sir. Ma'am, kumusta na po ang pinakahuling sitwasyon ngayon sa operasyon dyan po sa collapse building sa Angeles City? Ilan na po yung ating na-rescue at ilan ang kumpirmadong nasawi? Ma'am Sahili? Alright, mukhang nagkakaroon tayo ng konting problema.
11: Nahihirapan ng ating connection kay Ma'am.
4: Yes, sa linya. Pero yun nga yung napag-uusapan natin kanina, no, Director. Naibalik sa search and rescue yung operasyon at binawi ni SILG yung kasi dinikara itong retrieval operation. So, sabi ni SILG, hindi susuko yung mga kinauukulan hanggat hindi nakikita itong mga nawawala. Kasi nasa labing pito pa yung huli yung natin nakausap ng isang araw. Pero ito, natagdagan lumakit na sa lima yung nasawi. Alright, Ma'am Sahili, nandiyan po ba?
10: Yes, sir. Yes, sir.
4: Ma'am, kumustahin po namin yung pinakauling sitwasyon ngayon sa operasyon sa collapse building sa Angeles City. Ilan na po yung na-rescue at ilan na po yung kumpirmado na sawi at ilan pa ang pinag-ahanap ng ating mga rescuers?
10: Sa ngayon po, ang kumpirmado ng sawi ay 5. Yung dati natin apat ay nadagdagan simula nga po nung ito'y napagpuan kahapon at kanina po ay na-execute natin ito. Estimate po ng ating hinahanap sa ngayon na ay more or less 15 pa na katao at ang bilang na mga na-rescue natin ay 27. So, para po lang ma-wrap up ang total ng mga victims na ating binibigang pansin ngayon ay more or less 47 po lahat yung total na individual na ating pinag-uukulan ng pansin.
11: Ma'am, sa ground operations po ngayon, ano po yung pangunahing objective ng BFP Central Luzon? Meron po bang specific sectors o portions pa po na mas tinututukan ninyong halughugin para sa posibleng survivors?
10: Sa ngayon po, ang aming priority ay malinisan yung parte ng ating daanan na kung saan itong literacy ay magkakaroon na ng access yung ating mga heavy equipment upang lalong mapabilis yung ating paghahanap sa mga possible na biktima na maaaring buhay pa sa loob. Kasi kung makakadaan na ito ng mas maayos, mas mapapabilis yung ating pag-clear ng mga ibabaw na parte na gumuho para madali nating mahanap yung mga bodies ng victim na hinahanap natin.
4: Okay. Maliban po sa clearing operations na ginagawa po ninyo, Ma'am Sahili, ano-ano naman po ang specialized equipment ang ginagamit po ngayon sa site at paano po ito nakakatulong sa paghahanap na po ng posible pa mga survivors?
10: So ngayon po, ang level ng ating operation ay nakafocus muna sa combination ng clearing at the same time rescue operation. So pagdating naman po sa clearing, ang ginagamit po natin dito ay ang mga heavy equipment na nagmula sa mga local civil engineering at sa MMDA. The DPWA, sorry po for the correction. And itong mga bako at dump trucks ang pinakamalaking role na ginaganap ngayon para mas mabilis at mapadali ang pagkuha ng mga debris na nakalatag dito sa kalsada ng Sugar Street. Pagdating naman po dun sa mga ginagamit ng ating mga rescuers, mayroon po tayo mga ginagamit na hydraulic actors at saka yung mga concrete breakers at saka yung mga portable na cutting tools kagaya po ng yung mga angular, circular cutting tools, ganyan, mga accessoring set, yan po.
11: Ma'am, nitong mga nakaraang araw, mainit po ang panahon. Paano po hinaharap at pinaghahandaan ito ng rescuers at meron po ba silang rotation system para po mapanatili ang kaligtasan ng responders?
10: Yun nga po, dito po sa ating ginagawang response, ang pinaka-priority po natin din ay panatilihin ang kaligtasan ng ating mga rescuers.
12: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Isang OFW may pangarap, pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib-puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
0: Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga update sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na
0: dito sa Radyo Pilipinas 2
3: 918 AM.

Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Webes, May 28, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ang live via Facebook sa DZSR Sports Radio at mapapakinggan din po sa ating talapitan 918 AM. Again, available ang ating PBS receiver mula sa inyong mga smartphones at iPhones. Libre lamang po yan para sa mas malinaw na pakinggan, no? Pakinggan sa ating mga PBS, BBS radio stations. Ngayong araw po ay talaga naman pong punong-puno ng aksyon, no, ang ating mga tinutukan, lalo na nasa labas po ngayon, no, for the fourth day nitong palarong pambansa 2026. Nariyan pa rin po sa Agusan del Sur ang ating kasamang si Jessel Laid. At the same time, nasa Tagaytay City naman ngayon ang ating kasamang si Miss Ria Arevalo para sa Philippine National Speed Cube Open Championship. So mamaya po sila po yung ating mga makakasama at the same time yung mga bida mula sa palarong pambansa at dito nga sa na-mention nga po nating event mula sa Tagaytay City. Samantala, bago yan, syempre pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin itong latest mula kay Alex Ayala. Napabilang mula sa listahan ng Forbes 30 Under 30 Asia 2026 ang ating Filipina tennis star na si Alex Ayala. Ito'y matapos yung kanyang talaga naman pong very impressive campaign internationally. Ito pong annual Forbes list ay nagre-recognize ng mga outstanding individuals across Asia and Oceania under the age of 30. Itong si Ayala na last May 23 lamang po ay nag-turn 21 ay currently number 37 sa WTA and ang kanyang category siya po ay nag-fall doon sa entertainment and sports category nitong Forbes, no. Also doon po sa isang statement ibinahagi na nitong si Alex Ayala, "The support has been incredible. Tennis can sometimes feel quiet and serious, so having that energy makes it special." Yan po ang kanyang statement, no, mula dito sa Forbes magazine. Samantala, very impressive yung kanyang mga sabihin natin mga napanalunan or earning, no, from various competitions sa kanyang nasalihan. And siya po yung tinuturing na highest earning Filipino tennis player of all time ng 2025 na mayroong $876,000 or nagkakahalaga po ng 54 million pesos, no. Yung endorsement niya bukod pa rito sa na-mention nating amount, no, na pumapalo naman ng $3 million or 185 million pesos just this year. So again, bukod sa kanya, meron pa tayong mga ibang artists including itong si singer-songwriter na si Zach Tabudlo na nakapabilang din, no, sa listahan nitong Forbes Under 30. So kung maaalala rin natin last year, yung ating P-pop group na Bini and yung ating chess prodigy na si Danielle Quizon ay naging bahagi rin ng listahan ng Forbes Under 30. Samantala, Alex Ayala pa rin, nag-withdraw po itong si Alex Ayala kasama yung kanyang doubles partner and world number 9 na si Victoria Emboko ng Canada mula sa kanilang doubles competition, no, dito sa 2026 French Open event, no. So ang tandem po nitong si Alex Ayala at ni Emboko ay naka-schedule sana, no, na magsimula ng Wednesday night, no, Philippine time for the round of 64 at ang kanila sana nga makakaharap ay yung pairing naman, no, ng Filipina-Canadian na si Leila Fernandez at yung taga-Russia na si Diana Schneider. Pero sa mga report, wala pong naulat, no, na dahilan, ano ba ang official na naging announcement, no, bakit nag-withdraw itong dalawa sa kanilang partnership sana sa women's doubles competition. Samantala, ito pong si Fernandez at si Schneider naman ay ang nakaharap nila sa round of 64 ay sina Oksana Selekmeteva at si Anastasia Sakrafova, no, kung saan yumukod itong dalawa po, Fernandez Schneider sa 2-set. 6-3 at 6-1. So ngayon, ang iniisip ngayon dahil wala nga naging official statement ay baka marahil, no, itong si Embo

6-2 last Tuesday. So what will be next for Alex Ayala? Ang inaasahan ngayon ay yung kanyang pagbabalik, no, doon sa Wimbledon na nakaschedule sa darating na July. And but bago ito, no, inaasahan din yung kanyang participation as a qualifier dito po sa WTA 500 HSBC Queen's Club Championship na nakaschedule naman ng June 8 to 14 sa London, England. Samantala, let's go to esports. Nag-qualify na ang Philippine Dota 2 Squad OG para sa Esports World Cup 2026 mula sa Paris, France. Ito'y matapos silang masiguro, no, or masecure nila yung direct invitation through the ESL Pro Tour or EPT Leaderboard. Ang OG ay tumapos pong pang-12 or 12th mula sa EPT standings with 2,180 points at nakalikom po sila ng Dream League Seasons 27 and 28, no, nakuha po nila itong na-mention po nating mga puntos, 2,180 points from that Dream League Seasons 27 and 28. Samantala, kabilang na rin dito yung kanilang sinalihan, no, from the ESL Birmingham 2026. So only the top 12 teams on the leaderboard along with the defending champion receive direct invitations to the tournament. So ngayon ay itong OG ay lumalaban, no, sa Blast Slam 7 kung saan 12th place ang current standings, no, matapos na yumukod sa Team Falcons, Pari Vision, and Extreme Gaming. Samantala, ito naman, let's go to billiards. Dito naman sa billiards, si AJ Manas, Bernie Bregalario ay pasok na, no, sa knockout stage nitong ongoing WNT UK Pool Championships na ginaganap sa Central London. For AJ Manas, no, isa pong 18-year-old Q player po natin, natalo niya itong si Mahmudur Rahman ng Bangladesh 9-2 at si Scotland's James Jack 9-4 para masiguro yung kanyang pwesto sa 128-man main draw. For Bernie Regalario naman po, nagposte siya ng mga panalo against British Ali Asghar Merchant 9-1 at katapat si Romanian Flavian Glont 9-4 para makuha or makarating sa knockout stage. Samantala, si Jeffrey Roda, Patrick Gonzalez, Ronel Nalawan at Michael Bawanon ay nag-progress na rin sa 9-ball tournament, no? And for James Aranas and Alexis Ferrer, sila naman po ay nakatakdang maglaro naman for the second round. Yung iba naman po nating mga players dito, no, from the Philippines, including Harry Vergara at Marvin Asses, ay nakarating naman po sila, no, mula sa losers bracket. Samantala, eto, let's move to athletics. For athletics, no, umabanti na para sa final ng women's 400 meter ang ating pambato na si Geraldine Rodriguez. Ito ay sa ongoing 22nd Asian Under 20 Athletics Championships na ginaganap po sa Hong Kong. So for Geraldine Rodriguez, ang kanya naging oras po kanina ay 55.36 seconds, no? At ngayon, ang kanyang tatargetin, no, pagdating sa Friday's final, 6:55 PM, nakaschedule bukas yung final for Rodriguez. Ang kanyang aim po rito ay ma-hit yung qualifying mark or the World Under 20 qualifying standard na 55.20 mula dito sa women's 400 meter event. So again, na-mention nga po natin, merong World Under 20 qualifying mark. Ibig sabihin, isa pong qualification tournament itong 22nd Asian Under 20 Athletics Championships papunta dun sa World Under 20. So talagang dito, talagang tatangkain, no, nung ating mga athletes, no, na dito pa lamang ma-meet na nila yung standard para sa ganon ay mag-qualify para sa world meet. Samantala, yung iba pa po nating atleta, no, para dito sa okasyon ay sina Ana Bianca Espinilla, ang ating javelin thrower, Sep Placido, ang ating 5,000 meter race walker, si Jessel Vivas para sa 400 meter hurdles, 100 meter hurdles, and si Pai Durden Wangkai para sa men's 100 meter, Alfred Del Placido ng men's 400 meter, Jericho Kadag ng men's 3,000 meter steeplechase, at meron din po tayong sasalihan yung 4x400 meter mixed relay event. And of course, kasama po ng ating mga coaches, ang, or ng ating mga athletes, o ating mga

0: National coaches na sina Coach Roslyn Jamero at Jonna Genilza. Gayun na rin po, syempre, ang suporta ng PATAFA President Terry Capistrano, Secretary General Jasper Tanueco, at ni Flubert Cosue. So, good luck, no? Dahil ito pong competition na to ay nagsimula ngayong araw, May 28, at magtatapos po sa May 31. Samantala, still in athletics, kahapon po ay officially in-announce na ng Philippine Athletics Track and Field Association or PATAFA ang kanilang dalawang qualifiers sa paparating na 2026 Youth Olympic Games na gaganapin po sa Dakar, Senegal mula October 31 to November 13. So yan po ay si Naomi Cesar at si Pai Durden Wangkai. Ito'y gawa nung kanilang naging performances, no, from the 2025 Asian Youth Games, kung saan itong si Pai Wangkai na siguro niya yung pwesto para sa men's 100 meter, no, dahil siya po yung nag-gold medal doon sa okasyon. Samantalang for Naomi Cesar, nakakuha naman po siya ng silver sa nasabing youth or Asian Youth Game. So congratulations. And recently lamang din po inannounce rin po natin, no, from cycling, meron na rin silang pambato, no, itong si Ems Krog, no, na nag-qualify na rin para sa 2026 Youth Olympic Games. Samantala, checker time, it's 1:17 p.m. Magbabalik pa po ang Game On for more.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ang live via Facebook, DZSR Sports Radio. Mapapakinggan sa ating talapitan 918 kHz sa inyong AM band. Available ng libre mula sa inyong mga Google Play at App Store ang ating PBS receiver para sa anytime, anywhere, no, na pakikinig, no, sa ating PBS BBS radio station. Samantala, at this point, syempre, no, very excited tayo, no, na malaman din itong first ever Philippine National Speed Cubing Open 2026. At dyan nga po ay tumutok yung ating kasamang si Miss Ria Arevalo. Ito pong competition na to ay ginaganap, no, sa Tagaytay City Combat Sports Center, kung saan ang mismong nagbukas na to ay ang pangulo ng ating Philippine Olympic Committee na si Abraham Bumble Tolentino. Kasama niya rin po sa opening ceremony kaninang umaga ang Asian Mind Sports Association or AMSA Director General na si Wen Sheng Yu, no. Silang dalawa yung namuno dito sa okasyon. And I don't think if this is new, no. Pero maganda doon kasi 'di ba yung mga paglalaro, 'di ba, ng mga cubes, no. Yan actually ginagawang pastime lang yan before, pero ngayon talagang competition na siya, no? So aalamin natin gaano ka-excited, no, yung POC na merong ganitong Philippine National Speed Cubing Open. First ever ito, no? At talaga naman pong pinasinayaan na itong okasyon. So siguro hanggat inaantay natin, no, si Miss Ria Arevalo, gusto po nating syempre, no, ipabigay rin sa inyo, no, yung naging opening remarks, no, ng POC President na si Abraham Bumble Tolentino.
10: To the participants, congratulations and thank you for participating in this first ever Philippine National Speed Cubing Championship. Alam niyo po, I'm speed, parang pamamoto ako. Hindi lang po tayo yung sports na, hindi lang po combat, karate, fighting, MMA, judo, brass, sambo, boxing, velodrome, running. Meron din po tayo mind sports. So under mind sports, nandun po yung chess, Chinese chess, Changi. Ito po yung cubing, part po ito. Then makakaroon po yan ng baka magkaroon ng domino, scrabble, etc. Lahat po lang ito po sa mind. So hindi lang po ang pinagagaling natin ang pangangatawa ng tao, kundi po ang pag-iisip din ng tao. So yung ayaw ng mga suntukan, ayaw ng mga physical, pwede po ang mabola, pwede rin speaking po, pwede rin ang mga. Meron po tayo mind sports game. Kaya po, ngayon nagkaroon ng the first ever national cubing championship. By November this year, magkakaroon na po yan ng Asian, hopefully, there will be an Asian championship on mind sports. So lahat po ng mind sports, maglalaban naman, dito po gagawin sa Tagaytay. Kaya ito po yung una natin hakbang, is the first series, the cubing. And guys, kahit nila po lang, nalaro po ngayon yung number one sa ranking sa Philippines at nasa top 8 sa buong mundo. Nandito po sa ngayon, Brenton, Brenton, right? Yes. Thank you for ano pa na doon patagalan ng ipapinisan. So, anong lang po kayo? Para po mag-interes yung mga estudyante natin, iba po makakapanood ito. So, as I've said, It's not only physical, but also within a mental, and this is the mental sports organized by the Philippine Olympic Committee and the Asian Mind Sports Association. Natatopo ng Vicente po doon sa AMSA. Again, welcome to Tagaytay. Makakakita po kayo ng ibang level na competition. Kagalingan po ng pag-iisip ng bawat tao. So, again, welcome and good morning to all and congratulations to all of you.
0: At ayan po, atin pong napanood at napakinggan ang POC President na si Abraham Bumble Tolentino. Talagang hindi lamang po ano, no? Hindi lamang physical yung kailangang mapalakas, no? Especially kung ikaw ay isang atleta dahil itong speed cubing, no? Na isang bahagi po, isang competitive mind sports, no? Ay mahalaga rin para sa ganun ay talagang ma-exercise or ma-enhance, no? Yung mental. And very important 'yon lalo na 'di ba? Yun usually no, malakas ka physically pero mahina yung mind mo. So ano, kailangan balance of everything. Samantala, ito naman na mention kanina, yung world number 26 at yung ating top speed cuber, itong si Brenton Angelo Lowong. So gusto nating pakinggan at panoorin, no? Sino ba tong si Brenton? Narito po ang exclusive interview ng ating kasamang si Ms. Rhea Arevalo.
11: Maraming salamat po. Ngayon ay kasama natin ang top 1 in the Philippines pagdating sa speed cubing and world number 26, si Brenton Angelo Lowong. Hi Brenton, kamusta na? Magko-compete po siya ngayon sa Philippine National Speed Cubing Open 2026. Ayan, gaano ka ka-excited Brenton dahil I heard na marami kang events na lalahukan dito sa Pilipinas mismo?
12: Yes po. Actually, so I'm very excited kasi parang bago siyang event. It's like, it's very new to us. Like, and I'm very excited to see the cubing community grow talaga. So,
11: So Brenton, paano ka nag-start sa speed cubing to achieve na mag-number 26 in the world and number 1 sa Philippines? Paano mo, kumbaga, hinoon yung skills mo to make that far?
12: Actually, I started when I was 10 years old po. So, I'm 19 years old now. And basically, throughout the years, I just really practiced. Like, I mean, di ko naman expect na parang number 1 ako, like, honestly. So, it's really just a lot of practice and a lot of grinding 3x3. So, yeah.
11: Okay. So, ito po yung Rubik's Cube.
12: Yes,
11: Rubik's Cube. Kasi diba iba-iba yung mga
12: opa.
11: Mga ano events. Opa. May 3x3, then 2x2.
12: Yes po.
11: At saka meron pong pyramids.
12: Pyramids po yung triangle.
11: Okay. Yes, so anong events yung lalahukan mo dito sa Philippine Open?
12: So dito po I'm gonna do 3x3 po, 2x2, tsaka one hand po. Isang kamay po.
11: Meron pa palang one hand, 3x3.
12: Yes po.
11: Okay. Meron ding ongoing kasi ngayon yung blindfold.
12: Yes po.
11: Okay. So, pag ano ba, sa'yo pala muna yung ano mo, personal best time?
12: So, sa competition po, yung record ko po is 3.84 seconds.
11: 3.84 seconds. Yes,
12: seconds.
11: Po. Parang kumukurap pa lang ako nung natapos mo na isang Rubik's
12: yes,
11: Cube.
12: Po.
11: Okay.
12: At home po, it's 2.8 seconds.
11: Okay.
12: 2.8.
11: Yes, sa ano ba sa speed cubing, anong mga nationality yung mga matitindi mong nakalaban na?
12: I think yung pinaka like best talaga in the world is China talaga, China. Kasi like all the kids they're very fast. Kahit 7 years old po, like parang world record na po sila. So like sobrang bilis talaga, honestly, yung China. So,
11: okay. So, I'm sure natutuwa ka kasi first time to na magkaroon ng tournament na speed cubing endorsed pa ng Philippine Olympic Committee.
12: Yes po.
11: So, how would this help the sport, mind sport na speed cubing dito sa Pilipinas?
12: Yeah, actually kasi like speed cubing started in the Philippines very small. Parang you know, it started in 2008 ata. So, parang long time na pero parang small, you know, small growth lang. So I'm very excited to see this kasi parang I think this will be a very big growth jump for the speed cubing community in the Philippines. And yeah, I'm just very excited to see how the community will grow.
11: And in the future, parang narinig ko kanina sa director ng AMSA na pwedeng masama to sa mga games, SEA Games. So, I'm sure isa ka sa mga maaaring maging represent ng bansa natin. Pero for enthusiasts, ano maipapayo mo dun sa mga interested to try the mind sport na speed cubing? Medyo na intimidate lang kasi siguro yung iba sa amin, mabagal lang kung ganyan. Paano ba usually ma-improve yung skills?
12: Yeah, actually, if you're really interested in speed cubing, I really suggest that you really try. Especially when you're young, when you have so much time. Kasi, nag-start ako nung when I was 10 years old. So, of course, marami akong time to practice and stuff. So, I would suggest, you know, really look up on YouTube, Facebook, how to really improve. Mm-hmm. There's a lot of resources na available online. So, I would say that, yeah.
11: Okay. Thank you so much.
12: Thank you so
11: and good
12: much.
11: Luck sa'yo, Brenton.
12: Thank you. God bless. God bless.
0: There you have it, si Brenton Angelo Loibong, no? Ang ating world number 26 and Philippines top speed cuber, no? Imagine, 19 years old ngayon pero 10 years old lang siya nung nagsimula dito sa speed cubing. Isa pong competitive mind sports, no? So, ang ganda nung kanyang sinabi, no? Na imagine, yung sabi nga ni Ma'am Ria, parang kumukurap pa lamang siya dahil 3.84 seconds yung kanyang time, pero sa bahay kaya niyang i-2.8. Imagine, paano kaya yun, no? Ano kaya yung special technique? So, talagang kailangan kabisado. And syempre, mabilis din syempre yung kamay, no? So, merong 3x3, merong 2x2, and merong single hand, no? And yung kanina na-mention, meron ding naka-blindfold. So, mamaya, no, habang inaantay natin yung pag-join ni Ma'am Ria Arevalo, mas mabibigyan natin ng linaw yan. But of course, hindi lamang po ito sa mga kids, no? Even father and son tandem, meron din pong sumali dito sa first ever Philippine National Speed Cubing Open. So, narito naman po sina Chris Red Donasco at ang kanyang anak na si Dream Donasco. Pakinggan at panoorin po natin.
11: Kasama po natin ngayon ang mag-ama na kasama po at nag-participate dito sa kauna-unahang Philippine National Speed Cubing Open 2026, si Sir Chris Donasco and si Dream Donasco. Ayan. Sir, kamusta po yung experience ninyo? Parang magkalaban pa kayo kanina ni Dream sa naging 3x3 event.
13: Yeah, masaya kasi nung pinag-uusapan namin sa bahay, ang agreement lang namin is enjoy namin yung moment. We compete sa sarili namin but not other people.
11: Okay. How about you, Dream? Kamusta yung experience mo?
13: How was
11: this is the first time you competed?
14: Yes, my first time.
11: How did you like your time earlier?
14: Before I was slow. I got 2 minutes, but I did improve. 2 minutes to 1 minute.
11: Okay. So. We heard po kanina na parang lately lang kayo naging interested or naglaro ng speed cubing. Yes. Bakit po of all interests or sports, di ba, itong speed cubing yung nakahiligan nyo at naging bonding nyo mag-ama?
13: So it started nung napanood namin sa Netflix yung documentary about speed cubing. And I noticed na lagi niyang pinapanood and he started asking me kung pwede siya magkaroon ng cube. Tapos yun, binilang ko siya ng cube. Tapos he was exploring sa YouTube kung paano. Naging interested na rin ako. Then, para maturuan ko siya, inaaral ko rin. Yung mga long nights na inaaral ko. Then, dun siya natutunan ko siya. Then, tinuro ko sa kanya. Actually, before itong competition na to, 2 weeks pa lang siya bago siya nakapag-start, talagang natatapos siya. So, 2 weeks pa lang.
11: So, 2 weeks ago lang siya talaga nakakabuo.
13: Yes. So, practice niya lang yun.
11: Pero it was, of course, an experience for him dahil, syempre, yung speed cubing is kinoconsider na as a serious sport.
13: Yes,
11: and this early, Dream is enjoying speed cubing. Okay. So, kayo po, ano po masasabi nyo sa, para sa iba pa mga magulang, di ba, na baka ma-inspire sa inyo at gawin ding bonding itong paglalaro ng speed cubing?
13: So for me po kasi I always try to support my son. Kapag may bago siyang ginagawa, I try to do it as well para makita ko kung ano yung kung ano yung bagay na nagugustuhan niya doon at kung bakit siya nag-enjoy. Then pag trinay ko, doon ko ma-realize kung ano yung bagay na napapasaya sa kanya, kaya gagawin na lang namin magkasama.
11: Okay, good luck! Good luck po sa inyo! And
14: can I say something?
11: Yes, go
14: next
11: ahead.
14: Next year, I'm going to switch methods from Daisy method to the CFOP method.
11: Wow! So aside from 3x3, are you also interested in the other events? Like
14: yes, snake, pyramid, mirror.
13: Cute.
14: and 4x4.
11: Wow! Okay, so grabe, malayo pa at marami Kulotsky. Pa kayong bonding.
14: Yung Kulotsky, yung numbers.
11: Okay, so maraming thank salamat you. Po Sir Chris and Dream Donasco.
15: Thank you.
14: Bye.
0: At ayun po, atin naman pong napanood at napakinggan ang father and son tandem ni na Chris Red Donasco at ni Dream Donasco. So, can I say something? Napaka-cute naman ng bata na yun. Imagine, dito naman, nagsimula lang, no, na nahilig na manood ng documentary about speed cubing, no, itong si Dream. So, syempre, as dad, nakita niya na nandun yung interest, no, nung kanyang anak. So, even siya, no, inaral niya para sa ganun, maging bonding, maging siya matuto din. At dito nga, sa first ever Philippine National Speed Cubing Open, ay silang dalawa po ay lumahok. So, napakaganda ng story nun. But of course, check your time. It's 1:37 p.m. Magbabalik pa po ang Game On.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Congratulations and wishing a 40th anniversary no, to Sports Radio. Napapasalamat ako sa inyo dahil sa inyong continuing coverage if not talking about and mentioning the successes of our able-bodied sports people as well as our Paralympians and our para-athletes. So maraming salamat sa Sports Radio at sa inyong programa.
18: Hello po, ako po si Angel May Otto.
19: Hello po, ako po si Ernie Gawilan.
18: Nagpapasalamat po kami sa pagsuporta po ninyo sa mga para-athlete. You made us feel seen and napakalaking importansya po ito para maging aware ang lahat ng tao.
19: Maraming salamat po sa pagsuporta sa para sports dito sa Pilipinas.
18: Happy 40th anniversary Sports Radio!
9: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik ang Game On dito sa Sports Radio 918. At this point, agad tayong pumunta sa Tagaytay City kung saan nariyan po si Miss Rhea Arevalo. Hi Ma'am Rhea, welcome to the program.
21: Hi, salamat kaya pagkatang kapon sa ating mga tagusubaybay sa Game On and sa mga nakikinig na nanonood. Ngayon ay nasa Tagaytay City sa may Hawan Sports Arena kung saan nagaganap po ang kauna-unahang Philippine National Speed Cubing Open 2026. So first time po ito na nagkaroon ng tournament para sa ating mga elite speed cubers. And ito po ay sanction ng Philippine Olympic Committee. So first time ito at inaasahan nga natin na ang pag-daraos na po ng tournament na ito ay lalo pang pag-promote sa ninth sport na speed cubing. Kanina, dumalo po sa opening rights ang ating Pangulo sa Philippine Olympic Committee, si Abraham Bumble Tolentino, and sama rin po niya sa Asian Mind Sports of Association or AMSA Director General Wen Sheng Yu. So, kanina nga po, yung underscore yung kakalagahan na pagkakaroon din ng sport na pagpapalawak at pagpapalakas ng ating isipan. So, dyan papasok yung speed cubing and yung other mind sports like the chess and marami pang iba. So hindi lang dapat physical yung pinapa-inog natin, pinapalawak natin, hindi yung health natin din sa kaisipan. And nakakatuwa kasi for all ages itong speed cubing. Meron tayong mga nakita na yung ako as young as maybe 7 years old, si Three Donasco kanina yung actor pinake. Lagang very passionate na siya no, sa pag-embrace itong sport niya sa improving. Tapos naging, ano pa ito, no, bonding nila ng kanyang father. And aside from that, yun na pati yung mga magulang, pasali rin sila dun sa tournament. And pagsay lang na kahit ang edad, pwedeng maging kumbaga, pwedeng mag-participate no? At maging maalam dito sa speed cubing. Yung speed cubing is iba-iba kasi siyang mga, may iba-iba siyang variation. So, merong 3x3. 3x3 ang tawag doon. And then, merong 2x2 na Rubik's Cube. Rubik's Cube. And then, meron ding pyramid na tinatawag parang ano siyang pyramid na isosolve mo yung pyramids ang tawag. And then, meron din mga event dito na blindfolded, no? 3x3 blindfolded. So, pabilisan, by memory na lang yon kung paano mo isosolve yung cube. No? Kasi naka-blindfold, tapos meron pang karang sa mata. And then, meron din yung one hand. So, isang kamay lang yung gagamitin mo para ma-solve mo yung Rubik's Cube. So, nakakatuwa kasi maraming mga participants nandito. At kasama po ang top speed cuber ng bansa na nandito. Dumahok siya ang world number 26 na si Brenton Wong. So, kanina nakapanayam natin siya at na-airin niya sa ating hintilan yung ating interview. So, very, very honored din po ang Philippine National Speed Cubing Open dahil isang, di ba, world rank speed cuber ay nandito sa event at lumako. So, isa rin sa mga siguro nais natin na iparating is yung naging anunsyo kanina po ng ng BOC President si Sir Bumble Tolentino nga, nabanggit niya na ang Pilipinas after this inaugural edition ng Philippine National Speed Cubing Open, mag-hosting po ang ating bansa ng Asian Speed Cubing Championships or Open. So later this year yan. And next year, according naman po kay AMSA Director, si kanina rin po ay kasama ni POC President na nag-raise dito sa opening rights. Si Asian Mind Sports Association Director General, Wen Sheng Yun. Nabanggit nga niya na aside from next year na mag-host ang Pilipinas ng Asian Speedcubing Championships ay next year sa Southeast Asian Games magiging bahagi ng demonstration sports ang speedcube. Okay, so nakakatawa dahil talagang seryoso, siniseryoso na itong sport na speedcubing. Yes. And for our athletes, i-encourage natin sila na i-try din itong speedcubing. Kasi kung ayaw nyo nga, according nga kay President Tolentino, sabi niya, kung ayaw nyo ng mga contact sports, di ba, ayaw nyo ng mga masyadong exhausting na sport, physically, i-try itong mind sports katulad ng speedcubing para, di ba, mas ma-exercise naman yung ating isipan. So, yun yung ilan sa mga sidelights dito nga po sa actually second day na ito ng event dahil kahapon, although first and last day na ito naman, no, competition per se. So, pero sa event nga po kahapon, nagkaroon pa ng parang seminar para sa mga referees ng sport na speed cubing. So, nagkaroon sila ng seminar, workshop, and syempre, para mas, di ba, maging maalam pa yung ating mga officials kung paano mag-officiate, mag-judge sa ganitong event. Kasi mas palalakasin na po ng Philippine Olympic Committee yung sport na ito at yung iba pang mind sports na dito sa ating fans. So yan yung ilang mga pag-uulat natin mula dito sa Tagaytay City. Ayang, baka meron ka pang mga tanong?
0: Yes, Ma'am Rhea, pero ano ba ang meron tayo talagang official na grupo para sa speed cubing?
21: So, ngayon kasi hindi pa napapanggit, no, kung meron ba tayong NSA, pero yung mind sports, di ba, meron na rin tayong mga in the past naging
0: yes
21: athletes, di ba, yung sa mga tournaments, ikinapadala rin ang ating bansa. So, siguro isa yun sa mga aalamin natin mamaya kapag nakapanayom natin si POC President Tolentino. And, syempre, kung makakasama na as sport, di ba? Demo sports na eh, sa SEA Games next year, yung itong speed cubing or mind sports, kailangan meron na tayong tututok dyan, no? Para ma-develop naman yung mga atleta natin for that sport. So, yun yung ating siguro lilinawin din mamaya. At ano pa yung mga plano ng ating mga sports leaders patungkol na dito sa sport na ito. Kasi parang nahanay siya sa, parang nabanggit kanina ni POC President Tolentino na yung e-sports at saka yung mind sports, parang magkahanay. So, yun yung isa sa mga tututukan pa na palaguin at i-promote ng ating mga top sports officials katulad na ng Philippine Olympic.
0: Okay, maraming salamat po, Ma'am Rhea Arevalo, mula po sa Tagaytay City.
21: Maraming salamat mula dito sa Tagaytay City na malakas ang ulan sa labas. Ayan. Ako po si Rhea Arevalo, nag-uulat para sa Sports Radio 911.
0: Ayan, maraming salamat at mag-ingat ka po, Ma'am Rhea Arevalo. Ayan, talaga naman pong grabe, no? Maganda na meron tayong inaugural Philippine National Speed Cubing 2026 ngayon. Dahil preparation pala ito sa mas malaking competition as we host yung Asian Speed Cubing Open. Later this year daw po yan. At the same time, itong speed cubing ay magde-demo na sa paparating na 2020 2027 Southeast Asian Games sa Kuala Lumpur, Malaysia. So talagang ngayon pa lamang dapat maghanda na at talagang palakasin natin yung koponan na posible nating maipadala para sa SEA Games. Samantala, check your time. It's 1:50 p.m. So at this point ay gusto naman po nating pumunta mula sa Agusan del Sur kung saan ay makakasama po natin ang ating kasamang si Jess Alain. Hi Jess!
2: Yes, magandang hapon Orion, magandang hapon to our viewers and listeners. Ito yung last race for today, inabutan natin. And very important race dahil chance ito ng grupo ni Riley Alendogan ng Region 5 to claim ang kanyang pang-anim na ginto for this Palarong Pambansa 2026. Actually, we are seeing na in the lead yung kanilang group. Yan yung nasa lane number 6. If you can see yung Splashing Waters on lane number 6 going into their final swimmer. And ang kanilang final swimmer ay walang iba kundi hindi si Riley Alendogan but itong si Janelle Bien Quinto. And quite an advantage. Up man's length, or actually two man's length yung kanyang advantage going into the final 50 meters of this race. This is the girls elementary 12 and under 4x100 meter medley relay. Remember, for Region 5 ay si Riley Alendogan. And now, going into the final, nakikita na lang, laki na ng lead na hawak-hawak ng Region 5 going halfway of the 100 meters or 50 meters. So less than 20 meters ahead for the gold medal. Mukhang makukumpleto at least 6 out of 7 gold medals para kay Riley Alendogan ng Region 5. And definitely something to show itong ipinapakita. Yes! Nakuha niya na ang kanilang clocking is 4 minutes 51.92 but wasn't enough to break the record. But still, it's a gold medal. Antay lang natin yung official announcements. But it looks like Riley Alendogan will have 6 of the 7 gold medals dito sa Palarong Pambansa. Ito yung kanyang final event. Wala na siyang event for tomorrow. Kaya naman, tinutukan din at pinantayan din natin. So we will be right back for an interview sa mga susunod. Abangan nila sa ating Facebook page, DZSR Sports Radio 918, yung ating magiging panaya with Riley Alendogan, who can be, again, hindi pa siya yung final, but she can be the most bemedaled athlete, gold bemedaled athlete dito sa Palarong Pambansa, particularly in swimming. So syempre nandiyan, possible pangkarap niya si Patricia May Santor, si Charles Buneong ng Region 4A Calabarzon, and other tankers. But as of this moment, siya ang may pinakamarami, 6 of 7 golds ang kanyang nakuha dito sa Palarong Pambansa 2026. Live mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, sa tulong ng Philippine Sports Commission and the Department of Education at ng Presidential Broadcast Service, Jess Laid, para sa Palarong Pambansa 2026, Sports Radio 918.
0: Yes, maraming salamat, Jess Laid, live mula po sa Agusan del Sur. Again, nasa ika-apat na araw na tayo nitong Palarong Pambansa 2026. At sa mga oras na to ay nakatingin tayo ngayon no sa kanilang official website no para makita na rin natin. Pero kanina no, meron actually ng pinost no ang ating Agusan del Sur Palarong Pambansa 2026 as of May 28, 2026. 10 a.m. ang National Capital Region ang nangunguna sa leaderboard with 26 gold medals, 16 silver and 21 bronzes. Ang Region 4A ay pangalawa na mayroon ng 18 ginto, 16 silver at 11 bronze medals. At pangatlo naman ang Region 7 na mayroon na pong 13 gold, 12 silver and 10 bronze medals. Again, sila yung top 3 kaninang 10 a.m. Pero kung titingnan natin dito sa official website, no? Ang overall ngayon nasa National Capital Region pa rin, no, ang top spot, no, sa overall rankings. Meron na silang 27 gold, 16 silver at 24 bronze medals. Pangalawa dito sa official na kumbaga live rankings ito. Region 4A, pangalawa na mayroon ng 22 gold medals, 17 silver at 12 bronze medals. At pangatlo, itong Region 7 Central Visayas na mayroon ng 13 gold medals, 12 silver medals at 13 bronze medals. So again, 317 out of the 456 gold medals, no, ang napakawalan na dito sa fourth day ng action dito po sa palarong pambansa. Pero kung titingnan naman natin, no, pagdating dun sa mga top medalist, ito talaga naman pong ang aabangan natin ngayon, sino kaya ang papangalanan bilang most bemedaled palaro athlete ngayong taon. Dahil kung titingnan po natin from the regular sports, ito magkasalo po sa unang pwesto, no, ang gymnastics at swimmer mula naman sa Central Visayas at sa Bicol Region. For the elementary level ng gymnastics ay nangunguna po bilang most bemedaled athlete ngayon, ha, itong si Assis Jaden Diaz from Central Visayas at ang kanyang eskwelahan ay University of Southern Philippines Foundation. Mayroon na siyang 5 gintong medalya. At meron na rin pong 5 gold medals. Itong na-mention nga po ni Jess na may event ngayon, itong si Riley Madeleine Alindogan from the swimming elementary level. From Bicol Region, itong si Riley, mula naman siya sa St. Agnes Academy Incorporated. At mayroon namang 4 na ginto, itong si Patricia May Santor, also from swimming but this time from the secondary level. Si Santor naman ay pambato ng National Capital Region mula sa University of Santo Tomas. 4 gold medals ang meron itong si Patricia May Santor. Samantala, meron nang nahalikom na 3 gintong medalya. Itong isang swimmer din, no, na si Ashton Clyde Jose mula rin sa National Capital Region from UST as well, no. So, I believe posibleng kaklase to nitong si Patricia May Santor. Secondary level din po, meron na siyang 3 gold medals, meron na ring 3 gold medals itong si James Ray Michael Ahido from the secondary level from National Capital Region as well, pero itong si Ahido ay from La Salle Green Hills, no? At yung iba pa po nating kumbaga sabihin natin multiple medalist or multiple gold medalist, no, ay available mula sa official palarong pambansa 2026.com. So nandoon makikita natin kung sino ba ang nangunguna sa ating mga palaro athletes na syempre inaasahan din natin ang mga potential nating mapasama rin sa ating Philippine team in the near future. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Again, thank you so much sa ating mga nakasama, kay Ms. Ria Arevalo, kay Jessel Laid, sa ating Master Control, si Sir Winson, si Sir Mark, Timmy, ang ating Malolos at Marulas transmitter, and of course, yung mga nanood at mga nakinig sa ating Facebook at sa ating PBS Receiver live streaming. Muli, ako po si Aryan Malyare. Ito ang Game On. Magandang araw sa lahat.
3: This is a public service announcement.
15: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
3: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
25: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. ito yung ating para sa mga indigent o indigent natin, yung mga social pensioners.
24: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
25: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
24: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
11: Philippine Standard Time is exactly 2 p.m. Good afternoon. Here is the news. The National Grid Corporation of the Philippines announced that the Visayas grid will be under yellow alert status anew for 7 hours this Thursday. This as major coal plants in the region remain unavailable due to forced outages and derated capacities. This comes as the available capacity was recorded to 2,532 megawatts against peak demand of 2,388 megawatts, while a total of 1,006.2 megawatts remains unavailable to the grid. NGCP said 13 plants are forced outage since May 2026, one plant since March 2026, three plants since 2025, two plants since 2024, two plants since 2023, and one plant since 2021, while 14 plants are running on derated capacities. Iloilo local farmers in Iloilo are preparing to plant their crops with the anticipated rains that southeast monsoon may bring. This state weather bureau Pagasa reported that the country may experience the effect of Super El Nino. Pagasa's Iloilo said the rain may continue to experience in the first week of June. Visayas will experience normal rainfall even with the anticipated entry of El Nino in June. In news overseas, the World Health Organization called for a ceasefire in Eastern Democratic Republic of Congo to contain an Ebola outbreak. WHO said the ongoing fight was driving mass displacement and spreading of the disease in overcrowded camps. The Bundibugyo strain of Ebola, for which there is no approved vaccine or treatment, was declared an emergency of international concern by the World Health Organization. Eastern DRC now faces the catastrophic collision of disease conflict with the Ebola outbreak in Ituri province. Philippine Standard Time, it's 2 minutes after 2 in the afternoon. Matinig na Totoo Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muna po si Mita Pales at isang magandang hapon sa inyong lahat.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
24: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
24: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagkalat sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
26: What they are doing is creating panic.
24: We say no.
27: Yung pagkalat ng fake news.
4: and some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news
6: at di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
12: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib-puwersa.
8: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
12: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
26: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
27: Football Connection. Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything football. Football Connection. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
28: Hello everyone, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Aaron Bayato. This is your Football Connection, the Sports Radio 918 AM, your radio guide to anything and everything football. And hoping you guys are doing well for this Thursday, May 28, 2026, final Thursday of the week. And almost a week, or actually less than a week na lang mga kaibigan, before we see again our Philippine men's national football team sa kanila pong magiging tri-nation na friendly na dadausin po sa Rizal Memorial Football Stadium. That's the topic that we're gonna share sa inyo for this afternoon. Again, thank you very much for tuning in sa Football Connection here on Sports Radio 918. We're recording this around 3 o'clock in the morning. And of course, syempre, shoutout po sa the ating mga colleagues sa PBA Press Corps was also covering our men's and women's and the senior national teams, mga national teams natin sa football at sa ganyan din sa ibang mga national teams natin sa iba't ibang sports. And of course, this broadcast made possible by our hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter, guided po ng ating panel sa Master Control for this afternoon. So thank you very much po sa inyong lahat. Okay. So, next week, mga kaibigan, actually, this is going to be a preview of the Tri-Nation Friendlies made possible by the Philippine Sports Commission and some private sponsors. We're going to be taking on Guam and Myanmar, and then Myanmar will be taking on Guam for this Tri-Nation Friendly. Set to begin on June 3, sa Rizal, well, all games will be played sa Rizal Memorial Football Stadium. So, ito po yung schedule niya, no? Pilipinas contra Guam, June 3, 7:30 p.m., and then Guam versus Myanmar at June 6, 7:30 p.m. And then Pilipinas contra Myanmar June 9, 7:30 p.m. Dahil nga po tayo ay nasa FIFA window na po. FIFA Men's World Cup window actually. So, nirelease na ho at least yung mga players sa kanilang mga clubs na doon sa mga competitive na leagues para nga po makapaghanda na yung mga iba't ibang koponan na makapag-qualify na maglalaro sa World Cup. At yung iba naman po yung magkocompete like sa Asian Cup at sa iba pa mga continental federations at sa mga iba't ibang mga friendly.

0: for you. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusunod ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay nyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. #Tanatag ang may alam.

0: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
2: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
1: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
2: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
1: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
2: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
3: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
4: Miss Philippines!
2: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
1: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
2: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
1: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
5: Tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
16: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
17: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
15: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
16: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
18: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Okay, check your time. It's 4:02 and this is the program Sports Radio Magazine and it's a Thursday. Yan. Fourth day ng palarong pambansa. Kasama po natin for the first time ang ating newest member ng Sports Radio family, si Matthew Kent Pacheco. Hi Matt! Good afternoon!
20: Hi, partner, Ms. Cecil, magandang hapon. Sa Pangasinan, masantos siya.
19: Masantos siya. Narang. Oo nga. Anyway, ngayong hapon, Matt, talagang tututok tayo sa palarong pambansa, no? And syempre mamaya din, we will ask, no, itong si Jess, of course, tsaka si Allen Go, si Mika Allen Go, dahil si Mika right now is situated diyan po sa isang press con sa MPL Philippine Season 17 diyan po sa San Juan Arena. Yan, tatanggap din tayo ng ulat in a while. So unahin natin muna, Matthew, please give us the latest medal standing sa palarong pambansa.
20: Siyempre, we're almost halfway or more than halfway na dito sa nagaganap na palarong pambansa sa may probinsya ng Agusan del Sur. Amen. At sa kasalukuyan, as of 2:30 PM ngayong May 20, 2026 ay namamayagpag pa rin ang National Capital Region with 27 golds, 16 silvers and 24 bronze, a total of 67 medals. Mm-hmm. Sinunda naman ito ng Calabar Zone na mayroong 22 gold, 17 silvers, 12 bronze na may total na 51 medals. Na sinundan naman in third position itong Central Visayas Region, Region 7, na mayroong 13 golds, 12 silvers, and 13 bronze na mayroong total na 41. At samantala sinundan na yan ng Western Visayas sa pang-apat. At Bicol Region sa pang-lima, ang Northern Mindanao sa pang-anim, ang Negros Island Region na naging official na naging rehiyon na kasama nito ngayong taon lamang.
19: 18th region, right.
20: Na meron na silang 7 medals at a total of 19 medals. Ang Davao region, may total of 23 medals. Ang Eastern Visayas sa pang-siyam na pwesto, merong 20 medals in total. Ang Region 3 naman, Central Luzon, merong 18 medals in total. Ang Caraga sa 11th place, nasa 24 total ang kanilang medals. Ang Cordillera Administrative Region, nasa 11 total medals na. Samantala sa 13th pwesto sa Buanga Peninsula, nasa siyam na medals na. Ang Ilocos Region sa 14th place ay merong 18 medalya. Ang National Academy of Sports naman, merong 9 total medals. Ang SOC Sergeant sa 16th place, may 14 medals. Ang Cagayan Valley, 17th place, ay may 10 medals. Mm-hmm. Ang Mimaropa, nasa 18th place, ay merong 5 medalya. At ang Bangsamoro, ARMM, ay may 1 medalya. At ang Philippine Schools Overseas, sa huling puwesto, ay wala pang naitatalang o naililista sa kanilang talaan na medalya.
19: So it's still National Capital Region. Pero yes, actually, hindi masyadong malayo, ha? Mm-hmm. Yung pagitan, no?
20: ng NCR
19: at saka itong pumapangalawang Calabar Zone. So magkakaalaman pa kasi mga kaibigan, ngayon pong araw na ito, mm-hmm, ay meron pa rin pong aksyon sa athletics, meron, mm-hmm, pa rin aksyon sa swimming, right?
20: Yes. At iba pa mga ball games natin, mga sikat, yeah, sikat na sikat. Kanina nanonood nga ako, basketball, volleyball. Yes,
19: football.
20: Yes. At talagang nagpapainit pa rin sila doon. And despite ng mm-hmm, init nila, ha, may mga napanood tayong reels, uh-huh, na pagsapit ng gabi, inuulan doon sa kanilang lugar.
19: Oo, may ulan. Mm-hmm. Pero mabuti na rin yun, Matt. Bakit? Ang init eh.
20: Tama.
19: Para nagkakaroon naman ng kaunting kalamigan o kapahingahan ang kapangangatawan ng ating mga atleta. Although, dun sa palaro, di ba, we all know na pag outdoor, mm-hmm, 10 o'clock hanggang 3 o'clock, ay wala muna silang action. Puro indoor. Mm-hmm. Puro indoor.
20: Talagang nung last year din, ganun din, may window hour lang, lalo na yung mga outdoor, yes, games.
19: So, ikaw ba, Matt, experience ka na to cover palarong pambansa?
20: Opo, partner. At last year lang din, 2025. Mm-hmm. Ganitong, yes, season din. Parehas lang ng date, May 24 to May 31. Uh-huh. Halfway ng coverage namin doon, uh-huh, naging ano na, tag-ulan na. Nung
19: tag-ulan na. O, kasi patag-ulan na rin eh. June na eh.
20: Transition na po.
19: At isa sa pinakamahirap i-cover talaga, Matt, ay itong palarong pambansa. Yes. Kaya kailangan organize, yes, 'di ba? Kailangan organize ka at maglilista ka talaga, lalo na sa dalawang events. Ano 'yon? Mm-hmm. Swimming and athletics. Pero makikita mo sa swimming, aba, ay talagang bumabandera 'yung talaga, uh-huh, mga naggagalingan, mga 4 na medalyang ginto, 6, mm-hmm, na medalyang ginto. So, we will know, no, mamaya po bibigyan namin daan 'yan ni Matt. Mm-hmm. Pero in the meantime, Matt, mukhang, mm-hmm, meron tayong ulat mula sa Agusan del Sur.
20: Aha. Uh-huh.
19: So, tawagin na natin si Jess Lai. Jess, go ahead.
3: Yes, magandang hapon, Mr. Cecil. Magandang hapon, Matthew. Saktong-sakto na nandiyan si Matthew. So, he can help us describe itong nangyayari. Quarterfinal match between defending champions NCR and the Negros Island Region. Final set na po ito. 1-1 ang score sa set points and 5-5 ang talaan.
19: Ito, with, Jess, ano itong event?
3: Team Regu.
19: Sepak takraw, elementary boys. Okay.
3: Yes. Yes, 5-5 pa ang score. May break lang na kinuha ang coaches, both sides. 5-5 each side. Sa first set, nakuha ng NCR ang kalamangan. Yung humabol in the last portion, itong Negros Island region, as they tried and attempted na makuha yung makabawi. 15-11 yung naging score. In the second set, na-dominate ng Negros Island, itong defending champions, na NCR, 10-15 yung naging score, na kahit sumubok ng ilang beses na makadikit ng gusto ang NCR, hindi na nila na-kompleto pa yung comeback. Kaya ngayon, ay digdigan. Actually, unang nakakuha na naman ng lead for this set ang Negros Island region, with earlier lang naging 3-0 yung score, pero nakabawi itong NCR, and ngayon nga pantay yung talaan, and going into the last 10 points for this quarterfinal match.
19: Okay, so quarterfinals na ito between NCR, no, mm-hmm, and the Negros Island, no. So other quarterfinalists, Jess, sino-sino pa ito bukod sa dalawang team na to na naglalaban-laban? Who made it to the quarterfinals?
3: Yung ibang team, hindi pa officially nilalabas, but ongoing din yung iba pang quarterfinal match on the women's elementary side naman. 5-6 score in favor na itong NCR. So the lead is back to the defending champions. And the feeder, Estapon, for Negros Island Region. Number news from Regional para makuha itong set sa 6-6 pa rin. Ang mga napiling dikit, both sides. Nalaman natin Miss Cecil no, and Maxi na yung ating idol, yung ating champion na si Jason Huerte ay nagsimula rin sa kanyang career sa Sepak Takraw in this palarong pambansa. And the development was really something special for him. At ngayon ay nag-o-observe siya as part of the Pilipinas Sepak Takraw team para tumulong sa paghahanap ng mga magiging miyembro ng ating under-19 squad na iharap natin sa hosting natin for the international tournament.
19: Okay, Jess, go ahead.
3: Back into the game. Yes, back into the game with NCR getting the serve and a good receive from the Negros Island region. Natakpan ng NCR.

Dahil ang bahat ng work mo, ito ang NCR. But sabi nga, hindi pa rin maging kampante. Still, 7 points ang kailangan ng Binoong. At 2 puntos lang yung kanilang kalamangan kontra dito sa Negros Island.

0: goes back to the microfile and leave. Matthew, anong tawag nga dito sa mga kumukumpleto sa team regular events?
1: Okay, ayan, dito, meron tayong little background lang din. Ano, pagdating dito sa Rego events kasi, syempre yung kanilang mga positions, yan, meron tayong spiker, meron tayong feeder, at meron din tayong tekong, yung nasa gitna, yung nagsiserve. So basically, talagang itong sepak takraw, pagdating sa palarong pambansa, kaabang-abang din, lalo na itong sagupaan din, syempre, ng defending champions, NCR nga. At makikita natin kanina, nagpadala nga ng interview together with si Kapitan, si Jason Huerte. So, they are scouting sa mga possible na kanilang magiging part ng U19 nga na inorganisa nila. And I think that will happen this year din dito sa may Luzon area. So, basically, katapos lang din actually ng World Cup nitong Sepak Takraw last week, kung saan ang ating Team Philippines, kung saan kasama rin yon si Sir Jason Huerte together with other Sepak Takraw national players, ay hanggang quarterfinals lang sila doon. At ang namayagpag doon ay ang team ng Malaysia. Pero dito nga, makikita natin na talagang puspusan or talagang grabe yung dikdikan nila, no? Hindi lamang dito sa elementary kasi meron ding iba't ibang ano yan iba't ibang categories syempre sa elementary, sa secondary. So basically talagang dito natin makikita yung kanilang pinaghirapan at pinaghandaan ng ilang taon kasi hindi madaling sport itong sepak takraw.
2: Very technical. Yes. Very technical yes. Ang sepak takraw.
1: Yung pag-control pa lang ng bola and other stuff, actually yung naging World Cup nga recently between Thailand and Malaysia is naging controversial pa ito nung last week kung saan nanalo ang Malaysia
2: pero
1: against Thailand dahil itong Thailand kumbaga merong call yung umpire yung referee na hindi nila nagustuhan.
2: Controversial
1: match po talaga siya. So dito sa ganito talagang hindi lamang sa part ng mga players but also the technical officials,
2: yes.
1: Syempre led by the tournament director na talagang kailangan makita nila kasi nga this palarong pambansa is also a gateway para ma-scout yung mga future natin,
2: yes.
1: Na national athletes, 'di ba, na professional athletes na magre-represent ng ating bansa more on international stage.
2: Yes, ito yung talent identification program na talagang tinitingnan outside batang Pinoy palarong pambansa. Okay, although quarterfinals ito medyo matagal pa to, Jess, no? Itong nangyayaring
0: sepak. Three, ano lang po? 3 points na lang ang for DNCR 12-9 itong score.
2: Okay.
0: Pwede na din ipasok muna siguro and sa ating pagbabalik it's 13-9 now. So just 2 points away from the semifinal berth itong National Capital D Zone. And,
2: actually binibigyan lang natin
0: ng na makabawi.
2: Yeah, sinisilip lang po natin mga kaibigan ang bawat events, no? But we will fully give you the coverage pag gold medal na po ang pinaglalabanan kasi napakaraming events po dito sa palarong pambansa and binibigyan lang namin kayo ng idea kung sino yung mga regions but of course the centerpiece events here are swimming and athletics. Kaya mamaya titingnan po natin. Okay? So Jess?
0: Yes. And speaking of mga medal events, mamaya na rin.
2: Jess, sandali ah. Okay, Jess, we have PBBM. Sandali lang ah. We will get back to you. At ngayon po ay ihatid namin sa inyo si President Ferdinand Marcos sa kanyang address before the National Diet of Japan on this

siya, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit, sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay, mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The institution in Philippine sports broadcast.

0: ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan sa Sports Radio. Mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Na mismong panoorin ang favorite mong sport?
2: Worry no more!
3: Worry no more!
4: Recap tayo
5: dito sa post-game.
6: Walang mintis!
7: Walang mintis!
8: At may kasama pang update.
9: Post-game sa Radyo Pilipinas 2.

0: ready for this.
1: Alas 5:20 na mga tropa, this Thursday, May 28, 2026. Kaya simulan na po natin ang ating edition ng Postgame Today. Dito pa rin sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Live tayo napapakinggan sa inyong mga radyo 918 AM at napapanood sa ating Facebook page. I-search mo lang SR918. Yun lang ang kailangan mong itype para lumabas ang ating Facebook page. And we are also live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Capital 104.3. For today, unahin natin itong mga professionals. Dito muna tayo. Beginning with the playoffs ng MPL Philippines Season 17. It's the upper bracket semifinals na, mga kaibigan. At yung mananalo rito ay lalaban sa upper bracket final. At yung mananalo sa upper bracket final ay diretso sa ano, sa grand finals. O upper bracket final na ba kayo? Hindi, upper bracket... Tama, no? Upper bracket final lang yun, ano? Ay, bakit ganun? Nandun sa San Juan Arena ang ating... Hindi, upper bracket semis nga. Okay, so nandun sa San Juan Arena ang ating kasamang si Mika Go. Dahil meron ng umusad eh. Meron ng umusad sa upper bracket final. The first team ay ang Onyx Philippines. Tinalo po nila ang Falcons PH in the first upper bracket semis matchup ngayong araw. So, let's head over to the San Juan Arena. Kasama natin sa linya ngayon live si Mika Go. Mika, go ahead.
2: Yes, John. At ito nga, nandito pa rin nga tayo sa San Juan Arena dito sa San Juan City para nga sa MPL Philippines Season 17 playoffs at upper bracket semifinals nga today. So ngayon nga, no, na may nanalo na. Grabe talaga. Yung mga tao dito, sigawan hanggang sa kung sino yung manalo talaga. Pero ang nanalo na ngayon ay walang iba kundi ang Onyx Philippines. At sila ay na-sweep nila ang Team Falcons PH nga dito nga sa MPL Philippines Season 17 Upper Bracket Semifinals. Kung saan sila na nga yung mag-aabante nga dito, no? Papunta nga sa Upper Bracket Finals. At yun nga, yung laban na nila kanina, grabe. Parang ibang ihip ng hangin yung nangyari sa Onyx ngayon. Kasi talagang hindi makapalag yung Team Falcons dito. Nung simula nung Game 1, talagang dinominate nila yung Team Falcons nga, no? At grabe yung galawan, lalo na ni King Kong. Iba talaga yung galawan niya. Tapos samahan mo pa nang sa pagdating sa Game 2, nga, no, is denominate pa rin nila muli yung Falcons dito until Game 3. At yun nga si Super Prince naman yung nagpakitang gilas dito. With a 13-05 PBA nga, no, yun siya yung MVP dito sa last game nila sa upper bracket semifinals laban nga dito sa Team Falcons PA.
1: Pakiulit yung KDA ni Super Prince sa Game 3?
2: Sa Game 3, 13-05.
1: 13 kills? Grabe naman yan.
2: 13 kills. Wala talaga siyang bets. Flawless na flawless yun nila. Tapos 5 assists. Grabe iba talaga yung... Ewan ko ano nangyari, pero natalo talaga nila yung Team Falcons dito. Ito yung isa yung mga Team Falcons sa talagang inaabangan din dito dahil parang gusto nila magkaroon ng Team Liquid and Team Falcons na nalabanan pagdating sa upper bracket finals. Pero nagbumaliktad ang lahat at yun nga, ang Onyx Philippines na ang a-advance dito sa upper bracket finals. At yun yung pinaka-update nga natin dito, no? So kanina kasi sa mga opening naman na nangyari is yun nga, nag-set up lahat ng mga teams dito at syempre nagkaroon ng entrance din itong Onyx tsaka Team Falcons PH. So nag-red carpet entrance pa sila at syempre meron din performance from a Filipino band din na Sacred Red. So sila yung nag-open dito para sa upper bracket semis ng MPL Philippines Season 17. At yun nga, maya-maya naman, dahil ongoing pa rin naman ngayon yung mga press conferences and also interviews, maya-maya is yung maglalaban naman for the second match ay ang Team Liquid PH at ang Smart Omega. So malalaman naman natin mamayang 7 PM nga, no, kung sino naman ang aabante sa upper bracket finals. At yun lamang ang pinaka-update nga natin
1: Mix,
2: dito sa
1: Mika, meron lang akong request, Mika.
2: Yes.
1: Oh, meron lang akong request. Pwede mo bang ipasalubong sa akin yung suit ng mascot kanina ng ano? Ng Onyx.
2: Oh,
1: yan. Pwede mo bang ipasalubong yan?
2: Kung pwede lang sana eh.
1: Gusto ko yan.
2: Pwede ko sana hablutin na sana.
1: Gusto ko yan. Isusuot ko yan next week sa programa ko dito.
2: So,
1: gawan mo ng paraan
2: ha.
1: Gawan mo ng paraan.
2: Tatry natin yan.
1: Okay, maraming salamat. Mika Goff mula sa San Juan Arena, MPL Philippines, Season 17 Playoffs. Onyx with a 3-0 sweep of Team Falcons PH sa unang bakbakan. Ngayong araw na to, ang kanilang mga kalaban will be either Team Liquid Philippines or eto pong Omega. Back in the elimination round, kung tama pagkakaalala ko, itong Omega, sila yung nakatalo sa Team Liquid. Pinapanood ko yung replay ng laban yun. Ang ganda nung combination play ni Ogwen tsaka ni Guinevere na gamit ang Omega. I guess that's going to be a priority ban ng TL sa kanilang matchup later on dahil dun sa kanilang naging bakbakan in the eliminations, yung naging problema nila eh. Nagamit ng maganda ng Omega yung kombinasyon na yun. 5:26 oras natin, Pilipinas. 11 Pilipino po ang nasa knockout stage na netong UK Open. Pinangungunahan yan ng rising star na si AJ Manas. Si Manas, isa sa 7 players na directly ay pumasok sa knockout round galing sa winner's side. So, 2 panalo ang kailangan to directly advance sa knockout round. So, naka 2-0 si AJ Manas at ang kanyang mga katapat in the knockout round, itong table of 128, napakarami pa rin naglalaro, si Max Benko ng Slovenia. So, itong mga pangalan na babanggitin ko, pare-parehong 2-0 to ha, sa winner side. Si Bernie Regalario, ang kalaban niya sa next stage is Saman Golami ng Great Britain. Si Patrick Gonzalez versus Francisco Sanchez Ruiz. Ronel Nalaunan, kalaban niya si Revo Maimre ng Estonia. Michael Bawanan against Nathan Childress ng USA. Jeffrey Roda, katapat niya si Jan Van Lierop ng Netherlands. Si Alexis Ferrer naman, makakalaban niya si Sullivan Clark ng New Zealand. And then meron tayong 4 na players nang galing naman sa loser side. Si Mark Capito, makakalaban niya next round si Eklent Katsin ng Tunisia. Si Harry Vergara, katapat niya si Petri Makonen ng Finland. Si Marvin Assis naman, makakatapat ang Filipino-Norwegian si Emil Gangflot. And James Aranas kontra kay Dennis Grabe ng Estonia. Eh, tinitingnan ko, mukhang ang pinakamabigat na pangalan dito, yung syempre, yung Francisco Sanchez Ruiz. Bilang dating world number 1 yan, ganun din, yung Eklent Katsi ng Tunisia. Mga kilalang pangalan. So, Patrick Gonzalez and I think Mark Capito ang may pinakamabigat na assignment dito sa knockout round ng UK Open na magbibigay ng $40,000 sa magiging champion. Yan po ang kanilang pinaglalabanan. $40,000, that's about 2.4 million pesos, mga kababayan. So, UK Open. 11 na Filipinos po ang nasa knockout round. So, knockout to. Pag natalo ka rito, eh, babay na. Recap naman natin yung 2 laro kagabi sa PBA Commissioner's Cup Semifinals. In the first game, rain or shine, tinabla po ang kanilang series laban sa Ginebra. 97-85 ang final score sa pangunguna ng kanilang import na si Jalen Johnson na merong 13 points, 12 rebounds, and 4 assists. Si Gian Mamuyak may 12 points, 4 assists. Meanwhile, 11 points each. Sina Jonard, Clarito, Adrian Nocum, tsaka si Christian Manaytay. Eh, first half pa lang ng laro, nagkatambakan eh. First quarter, Joshua David, tsaka Santi Santillan, 2 sunod na 3 yan, abante ng 11. Ang Rain or Shine, 29. Pero dumikit po yung Ginebra, 2 puntos. Yun nga lang, tinapos ng rain or shine yung first quarter with six straight points. Si Christian Manaytay, pasok yung tres niya. And then Michael, hindi lang na picturean, kaya yun na lang muna layup. Although pang second quarter pa yan. Si Michael Malonzo naman, pasok din yung tres. 31-23. Second quarter, yung layup ni Christian Manaytay ang nagsimula ng 6-0 run ng rain or shine. At 13 puntos na ang lamang nila dito, 40-27. And then later on, Gian Mamuyak with a layup and a 3-point shot. Bigla na lang, naging 20-point lead yan, 49-29. The biggest lead ng Rain or Shine was 26 at 58-32 after a layup ni Jonard Clarito tsaka yung 3-point play ni Bo Belga. In the third, or rather in the second half, sinubukang gawa ng paraan ng Hinebra na pababain yung lamang. Nagawa nila to as low as 10 points in the third quarter, 65-75. Yun nga lang dun sa fourth quarter, hindi talaga nila maibaba to single digits. Ang pinaka, the best they could do was 13 points before the final score na 12-point lead para dito sa Rain or Shine. Justin Brownlee had 27 points, 10 rebounds, 4 assists. Scottie Thompson, 20 puntos para sa Hinebra. Yung second game, matchup, tabla na rin to at 2-2. 101-90 na panalo, inilistan ng Meralco laban sa TNT. Patrick Gardner ang pinalit nila kay Marvin Jones, 20 points, 13 rebounds. CJ Perez, CJ Cancino with 17 points. JV Mokon, double-double, 13 points, 10 rebounds. And Chris Newsom, merong 11 points. Fourth quarter, 2-point ball game lang to, ah. The afternoon jumper ni Jordan Heading, lamang ang Meralco, 77-75. Mahigit 10 minuto pa natitira sa laro. Tapos biglang nagpasiklab itong si JB Mokon para sa Meralco, 7 straight points including a 3-point play. Meron pang dinagdag na 5 puntos si Patrick Gardner. Palaman yung layup ni Chris Banquero. Abante sila ng 11-91-80. Bumawi si Chris McCullough para sa TNT. Naka-7 straight points siya. Tapos merong layup si RR Pogoy. Tatlo na lang hinahabol dito ng TNT. 93-90, 2 minutes, 55 seconds to go. Yun nga lang, dun sa tatlong sunod na possession ng TNT, namigay sila ng bola. Akala nila konsihal sila sa barangay. And lahat ng pagkakataon na yun, sinamantalan nitong Meralco. The first one was a 4-point shot ni CJ Cancino. Hindi lang napicturan, kaya yung layup na lang na yan. Hindi napitikan . And the second one, layup ni JV Mokon. At yung panghuli, a jumper ni Cliff Hodge. So lahat ng baskets na yan galing sa turnover ng TNT in the last 3 minutes ng laro. So overall, yung Meralco po tinapos yung laban with a 7-0 attack. Chris McCullough, 24 points, 9 rebounds, 3 blocks. At si Jordan Heading, merong 15 points, 5 rebounds, and 5 assists para sa TNT. Tropang 5G. So tomorrow is going to be game number 5. Sino ang kukuha ng 3-2 series lead sa parehong matchup in the Commissioner's Cup semifinals? 5:33 oras natin, Pilipinas. Magpapatuloy tayo dito sa post-game after this quick timeout.
0: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Magandang araw sa mga kaibigan ko sa Sports Radio Station 918. Ang bilis ng panahon talaga, no? 40 years, what a milestone. Sa tagal na natin magkakasama sa larangan ng sports, I just want to wish you a happy anniversary and to more 40 years of good sports coverage. All the best.
5: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: Alas 5.35 po ang ating oras this Thursday. Nandito pa rin tayo sa post-game sa Sports Radio 918. Lalaban sa Women's 400-meter final si Geraldine Rodriguez sa Asian Under 20 Athletics Championships. Si Geraldine pumangatlo sa heat number 3 in 55.36 seconds. So she will return to action bukas. That's going to be kung saan gaganapin yung final ng women's 400-meter race. Samantala, si Sep Placido, pampito lang eh, 7th and last sa women's 5,000-meter walk in 26 minutes, 36.93 seconds. So, hindi siya naka... ano naman to eh, one-time big time to. Wala nang hits to. Yun na yun, yung final na yun. And then, Pai Durden Wangkai finished 7th in the men's 100-meter heats in 18.53 seconds. Samantala, qualified na para sa 2026 Youth Olympic Games si Maritania Krog. Siya yung nakakuha nung nag-iisang cycling berth para sa Pilipinas. Nakuha niya yan matapos yung kanyang 6th place finish sa Asian Youth Games 2025 sa Bahrain. So, itong Youth Olympic Games this year gaganapin sa Dakar, Senegal mula October 31 to November 13. At this point, alamin natin ang detalye ng qualification ni Maritania Krog mula sa kanya mismo dito sa panayam ng Sports Radio 918.
6: Yes, congratulations! Meron na tayong Youth Olympic Games qualifier mula pa sa cycling. No other than Maritania M. Krog. Congratulations! Welcome to Sports Radio! How are you?
7: Thank you po, Ma'am Judith. Magandang hapon po sa inyong lahat and sa DZSR Sports Radio po, mga nanonood po. Magandang hapon po.
6: Yes, magandang araw. How are you? Nung mabalitaan mo na, eto na, ikaw ay pupunta sa Dakar 2026 Youth Olympic Games.
7: Sobrang saya po, pero ang unexpected po kasi na ako po yung napiling ipadala dun, kaya sobrang thankful po kay Sir Jun Lumibaw po.
6: Yes, at saka sa buong Pil Cycling, imagine, mag-Youth Olympic Games si Ems Krog. Paano ba nakuha nga ni Ems yung ano, yung right to represent the Philippines in this Olympic Games for the youth 17 and under?
7: Siguro po dahil po sa Asian Youth Games po. Sobrang nagpapasalamat din po ako sa mga nakasama ko po doon dahil nagawa din po talaga namin yung teamwork namin. And sa Asian Track Championship din po sa Tagaytay.
6: Yes, oh, kasi matunog yung pangalang Ems Krog eh. Mm-hmm. Halos nag-medal ka dun sa Asian Track, di ba? So very, ano, very versatile cyclist. So sa Asian Youth Games sa Bahrain, okay, last year yan. Sa road race, okay, pumang-ilan ka ulit doon?
7: 6th place po.
6: 6th place? Ilan kayong participants?
7: Sa 46 po.
6: Wow! 46. Dami, ano? Inakala mo ba no nag-6th place ka doon na in a few months, ito pala yung sunod na balita na matatanggap mo na ikaw ay pupunta sa Youth Olympic Games?
7: Hindi po talaga. Hindi ko rin po kasi expect na meron po or magkakaroon ng Olympic youth po.
6: Ah, okay. Ah, wala, no idea ka.
7: Opo.
6: Kasi akala din namin magkakaroon pa ng qualifying separate, di ba? Para dito sa Youth Olympic Games. Pero wala nang separate qualifying. Ang pinagbasehan talaga yung mga malakihang games, di ba, for the youth. At ikaw nga yung napili. So, anong reaction? Bukod ni Ems, na masaya ka. Reaction ni ano, ng coach ng Philippine team na, syempre, inay din ni Ems, si Inay Marita, matapos na malaman na mag-Olympic Games ka. for the youth.
7: Masaya rin po, pero di niya rin po in-expect na po ako po yung magka-qualify for Youth Olympic po.
6: Yes. Okay. So, ito na. Nandito na eh. Talagang pupunta ka sa Youth Olympic Games. Ano na yung mindset mo ngayon? Ano na yung naglalaro sa isip mo na ikaw ay haharap sa definitely mas matinding competition to? Kasi buong mundo na to eh.
7: Talaga pong kailangan rin pong mag-focus sa training. Pero hindi ko rin naman po kakalimutan yung study ko po. Kaya as long as kaya ko pong pagsabay yung gagawin ko po. Pero hindi ko po kakalimutan mag-training po.
6: Yes, okay. Ngayon ba, nasa training ka na for the Youth Olympic Games, EMS?
7: Binigyan na rin po ako ng training program ni Coach Joey De Los Reyes po para po meron akong guide na gagawin po every day.
6: Ayun, so that's it. Anyway, EMS, Youth Olympic Games to, na-force mo na ba o na-visualize mo na ba kung gaano kayo karami maglalaro doon? Para bang na-feel mo na ba kung gaano nga kataas yung level ng competition? Ano lang yung naglalaro sa ano mo, sa isip mo as of this time matapos na malaman na ikaw nga ay mag-Youth Olympic Games?
7: Hindi pa po talaga nagsisink in sa akin na makakalaro po talaga ako ng ganun kalaking days. Pero kailangan rin po talaga mapaghandaan ng maayos at magandang proper training po kasi sobrang lalakas po nun at marami pong bansang maglalaro doon. Halos lahat po talaga.
6: Yes, so ano pala din ang reaction ni Ate Matilda Krog, ni Kuya Luis Krog. Ito mga pamosong riders din natin, continental rider si Luis, minsan natunog silver sa Asian competition. And then ito namang si Matilda, syempre, isa siya sa mga top riders ng ating national team at saka ng Standard Insurance. Anong kwentuhan niyo dun sa bahay after receiving the news na you're going to the Youth Olympic Games?
7: Sobrang saya po nila para sa akin kasi sinabi rin po nila na dream din daw po nila makalaro ng Olympic. Kaya masaya po sila para sa akin na makakalaro po ako ng Youth Olympic po.
6: Yung palang bunso, makakarating ka agad sa Olympics, di ba, Ems? Grabe, no? Pero alam ko na definitely you deserve that slot. Ang tawag kasi country quota, di ba? Quota para sa Team Philippines at binigay ngayon kay Ems kasi galing ng performance niya sa Asian Youth Games at saka din do for road and then the Asian Cycling Championships for track. Ano nga ba sa tingin mo yung yung character ni Ems kung bakit ganito ka nakahusay sa cycling at a very young age, 17 years old?
7: Ano po, dedication lang po talaga at saka sa mga tinuturo po sa akin ng family ko, ng other people, ng mga coaches po. Talagang pinapakinggan ko rin po talaga dahil gusto ko rin po talaga matuto kung ano po yung mga dapat gawin sa laro, kung ano po ba yung mga strategy na dapat kong ginagawa.
6: Yes. Kahit girl na girl si Ems, di ba nakakatakot maglaro ng cycling yung mga semplang, di ba? Mapa roadman yan o mapa track. Ano ba yung iniisip mo whenever you are in that saddle?
8: Tulong ng Philippine Sports Commission and siyempre ng ating Department of Education at Presidential Broadcast Service, just like Sports Radio 918.
1: Maraming salamat, Jess Laid. Ayaw pa rin kumana na computer. Live from Agusan del Sur, Palaron Pambansa 2026. By the way, Quezon City is going to host the 2027 Palarong Pambansa. Napakalayo naman yan. Baka mahirapan tayong makapunta dyan, ha? QC. Baka mahirapan tayo, maubusan tayo ng plane ticket. Thank you very much, Jess Laid. And dyan po nagtatapos ang ating Thursday episode ng post-game dito sa Sports Radio 918. Up next ay Sports 918. So sa susunod po nating pagkikita-kita, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
0: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Pilipinas.
0: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Headlines ngayon.
1: Philippine Standard Time, it is now 6:01 p.m. President Ferdinand Marcos Jr. has secured $3.4 billion worth of investments during a high-level roundtable meeting with Japan's business leaders. The president met with top Japanese conglomerates and financial institutions, to which he highlighted the importance of a robust Philippine-Japan economic corridor. He was joined by the Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque and Tourism Secretary Dita Angara Matay. Roque emphasized the country's readiness to absorb high-tech manufacturing and green investments to secure regional supply chains. For her part, Angara Matay highlighted the opportunities in the Philippines' travel and hospitality sectors. The National Water Resources Board, or NWRB, has decided to temporarily suspend water allocation for irrigation to farmers in Pampanga, Bulacan, and parts of Rizal starting this June. NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. said it has no significant impact to consumers in Metro Manila as part of conservation efforts as well as irrigation, as harvesting of crops has ended. The NWRB has started reducing water allocation to Metropolitan Manila and waterworks system this month as the water level in Angat Dam continues to drop amid the dry spell in the country. According to David, from the regular 52 cubic meters per second, its allocation is now down to 50 cubic meters with a standby allocation of 2 cubic meters.

0: per second. In news overseas, the Australian government is suing America's manufacturing giant 3M for $2 billion Australian dollars over its alleged use of toxic chemicals in firefighting foam that contaminated dozens of defense bases across the country. Attorney General Michelle Rowland said it is the largest legal claim by the government as it seeks to recoup the substantial costs in dealing with the chemicals known as PFAs at 28 locations. In response, 3M said it has never made PFAs in Australia and stopped selling the foam there 20 years ago. That is our top of the hour news. It is now 6:03 p.m.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan. Walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: This is a public service announcement.
6: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ikaw ba ay naharana na?
10: Tumawin mo sana.
9: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
11: uso pa ba ang harana?
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is

0: Si Super Friends started in the clinching game. Ang kanyang stat line, 3-0-15 na KDA on Lilia. I hope I pronounced it correctly. Lilia to lead Onyx to a 19-10 victory. So, yun po yung initial update. That's as of, what do you call this? Hang on. That's around 48 minutes ago. 49 minutes ago. So, kanina around mga past 6:30, nagpadala siya ng mensahe ang Onyx Philippines. Now, we will get a full glimpse of what happened kanina at yung mga ongoing na updates. Don't worry, we're not going to preempt the up-to-date stuff, but just a full glimpse of everything that's happening sa MPL Philippines Season 17. Mika Go, na sinasamahan din ni Suzy Felestio at Z. Luis. Boss Mika, magandang gabi. Again, sorry, we just had some power issues, pero now we're back. Kumusta po?
1: Yes, Sir Aaron. Magandang gabi nga sa inyo ulit dyan, sa mga nanonood at nakikinig dito sa Sports 918. At ito nga, nandito pa rin nga tayo sa San Juan Arena, sa San Juan City, para nga masakyan itong MPL Philippines Season 17 na playoffs. At yun na nga, kanina lamang, no, i-recap lang natin yung nangyaring upper bracket semis, kasi kanina ay may nanalo na, naka-advance na sa upper bracket finals. At ito nga ang Onyx Philippines. Ayun nga, ang Onyx Philippines ay natalo nila ang Team Falcons PH, isa sa mga world champions din yan, na 3-0 dito sa upper bracket semifinals. At yun nga, sa pagkapanalo nga nila, no, nag-advance pa sila dito sa upper bracket finals. At yung nangyari nga sa games nga nila, nung game 1 at hanggang game 3 talagang dinominate ng Onyx ang Team Falcons PH, lalo na yung sa last game nila sa game 3, nag-lead nga dito ay walang iba kundi Super Friends with a 3-0-15 KBA and on the Lilia yon. So correction lang kasi kanina nagkamali nga tayo nung sinabi natin about sa KBA ni Super Friends, but yun nga 3-0-15 na naging KBA niya, and yun nga ang nagpapanalo sa Onyx para mga makapasok dito sa finals ng upper bracket. And syempre, yun sila na yung pasok nga dito, ina-await na lang nila kung sino nga yung mananalo ngayong matchup naman ng Team Liquid PH, ang ating reigning champions, at ang Smart Omega. So ngayon is the first game na nila, ongoing naman ang laban nila this second match of the MPL Philippines Season 17 Upper Bracket Semifinals. So, tingnan natin, no, kung sino, maya-maya kasi mahaba-haba pa siguro ang gabing to para malaman natin nga yung magiging upper bracket finals slot na makakuha nga dito. So, yun lamang ang update natin. Ay, yung ano rin pala, kanina din is bigay na rin natin yung update na dumaan din dito yung MWI Champions, or rather MWI qualifier nga. So, yung nanalo sa Athena Cup Season 2 na Navi PH is nakapag-interview din tayo sa kanila. And siyempre, ihahatid din natin yan sa ating social media pages. So, yun nga, sila ay qualifier ng MWI 2026 dito sa Esports World Cup na gaganapin nga sa Paris, France. So, ang Navi PH nga, natalo ang Falcons Vega PH naman. At na-skip nga nila ito dito sa Athena Cup Season 2 na ginanap doon sa Tagaytay Sports Center. So, yun lamang ang pinaka-update muna ngayon for this MPL Philippines Season 17. And maya-maya, makikita natin sa postings nga natin, no, na yung magiging final na talaga na kung sino man sa Team Liquid PA at Smart Omega ang makukuha ng upper bracket final slot. Aaron?
0: Yes, thank you very much, Mika. Just one last question. I hope you can hear us. Wala namang power outage din, no? Sana wala. Nadamay nadali kami dito.
1: Wala namang power outage. Tuloy ang mga laro pa rin dito at grabe pa rin ang mga hiyawan ng mga tao. Talagang Wasak yung tenga natin dito pagdating sa mga cheers ng bawat teams nga dito, no? And syempre, tuloy pa rin ang laban. No power outages and walang ibang mga consequences naman dito sa labanan.
0: Okay, that's good. Sana wala talagang power outage kasi nga umulan kasi dito around sa east ng Metro Manila. Mika Go, and of course, yung mga kasama natin, sina Suzy and Z, salamat.

0: sa inyo, Mika Jabaldan.
1: Yes, maraming salamat Aaron at muli nga dito sa San Juan Arena sa San Juan City para sa MPL Philippines Season 17 Playoffs. Mika Go, kasama po ang ating trainees na si Z. Luis at Suzy Palesio dito lamang sa Sports Radio 918.
0: Alright, maraming salamat Mika Go mula po sa Phil Oil, Eco Oil o San Juan Arena. In generic name nila, San Juan Arena sa pagpapatuloy po ng MPL Philippines sa Season 17. So, well done, Mika. Before we take our first time out, by the way, Sports 918 for this Thursday, samahan niyo po kami until kahit mga siguro mga 7:57, 58, mga ganun. We'll take our, before we take our first time out, just like to give a special shout out kina Idol, sina Ate Alex Ayala, tsaka si Ma'am Victoria Imboco. Kasi medyo inaabangan natin yung kanilang women's doubles. But unfortunately, nabasa natin sa Twitter, sa posting natin that they withdrew from the tournament. No official reason was provided as of 7:20 in the evening Philippine time. Actually, ano oras ba sa Paris na yun? 1:20 ng tanghali oras sa Paris. So dahil po doon, tapos na po yung kampanya ni Ate Alex sa clay court na Grand Slam season. At ang magiging focus niya na po ay... Excuse me po, sa WTA 500 Queen's Club Championship na nakatakda sa Hunyo 8 hanggang 14 sa London, England. So, from clay, we're gonna go to grass, mga kaibigan, dahil ang pinakapaghahandaan natin doon is the Wimbledon Champions or the Championships Wimbledon, yung kanyang formal name. Philippine Standard Time, 21 minutes after 7 p.m. Kayo pa nakikinig sa Sports 918, sa Sports Radio 918 a.m. We'll take our first time out. Don't go away.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sports Radio 918 AM.
5: Sports 918, always ready, always 100%
6: analysis and updates you will never miss out.
5: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
6: Kanilang strengths and assets.
5: Pag-uusapan yan.
6: Kasama si Ria Arevalo.
5: Let's go team!
6: Sports 918.
0: Alright, Philippine Standard Time, 23 minutes after 7 p.m. Sports 918 po here on Sports Radio 918 a.m. Your sports connection on behalf of Ria Arevalo. We'll get into the stuff na kinover ni Idol Ria shortly. Spoiler alert, Rubik's Cube. Ang tagal ko nang di naglalaro ng Rubik's Cube. But let's go to some grassroots stuff, mga kaibigan. Of course, tuloy-tuloy po ang 2026 sa Palarong Pambansa. We're gonna go Palarong Pambansa mode right now.
7: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palarong Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
8: Sports 918.
7: Palarong Pambansa 2026.
9: Sports 918.
6: Kasama si Ria Arevalo.
9: Let's go team!
6: Sports 918.
7: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
0: Alright, Philippine Standard Time, 24 minutes after 7 p.m. Tuloy-tuloy po ang pagtutok ni Idol, ang ating correspondent na si Jess Laid sa Agustan del Sur. So ongoing po na 2026 sa Palarong Pambansa, and we have some records healed there and everywhere. Of course, marami po sila, pero isa po sa mga natutukan niya ay si Ginoon John Lawrence Espaldo na we'll get into shortly. I think we're trying to reach to Boss just ano in just a while para po at least bigyan lang tayo ng quick wrap up para siya, of course syempre we're gonna be giving big airtime ish sa ating mga athletes that really succeeded dito sa Thursday ng Palarong Pambansa. Medyo closing in into the closing time itong palaro. I think we have 1 to 2 days bago po formal na magsara ang Palarong Pambansa. And in case you might have missed it, babalik po sa Metro Manila ang palaro. It's gonna be, or at least sa Luzon, gaganapin po siya sa Quezon City as the host. Now, since yours truly is a host of sa Football Beat, Football Connection, ito pong nabanggit sa atin ni Jessel, ano, that ang futsal will now be a regular sport in Palarong Pambansa. So, well done. Thank you very much sa Department of Education at sa ating NSA na Philippine Football Federation at sa Philippine Sports Commission for making it possible na maging regular sport ang Palarong Pambansa. And definitely, kasi we hosted the 2025 FIFA Futsal Women's World Cup, the inaugural World Senior World Cup for Women's, and rightfully so, dapat naman maging regular sport din siya. Okay, so we're still reaching out to Boss Jessel na kung sana hindi siya maudlot ng mga power issues sa recently. Dito po kasi sa QC, nagkaroon kami ng isolated thunderstorms. Kaya medyo nagkaroon po ng issue pagdating po sa communication. So now, by the way, shout out kay Boss Gav Ferreras. Thank you very much for always keeping it locked in, as well as kina Boss Julian Lapid. At syempre, sa ating PBA press corps at sa football press corps natin, magkita-kita po tayo next week sa magiging event natin. So while we're waiting for Boss Jess, we'll just be sige, focus muna tayo sa palaro, no? Still yung scrumming on some details. So for Palarong Pambansa at 2026, isa rin sa mga hinighlight dito ni Boss Jessel kanina, yun nga po, as mentioned, ano, will be Quezon City. Will be hosting the Palarong Pambansa in 2027. So that's according to DepEd Undersecretary Malcolm Garma during a press briefing na ginanap po sa media center ng sa may Prosperidad Agusan del Sur. So ayon po kay Undersecretary Garma, they are already coordinating sa local government ng Quezon City with regards po sa 67th edition of the Palaro. Okay. Now, all right. Putulin muna natin 'yan. We're gonna go kay Boss Jess Laid from Prosperidad Agusan del Sur. Maayong gabi, Boss Jess. Exciting stuff continuously na nangyayari sa ating palaro. So siguro just some quick recap from your perspective, kumusta ang environment and vibe na 'yon after Thursday's festivities, sir?
10: Maayong gabi din sa iyo, Aaron, no? And siyempre, magandang gabi din sa ating lahat ng viewers and listeners for Sports 918. Katatapos lang halos ng maraming events. May mga ongoing pa na heats ng athletics events, but more so yung swimming, definitely natapos today and going into their final day tomorrow. Magkakaalaman na talaga kung sino yung most medal athlete dyan. Currently, being held ng ating taga-Bicol na si Reline Alindogan. She has 6 golds and 1 silver. Pero ang nabantayan, nakita natin ngayong hapon, particularly, yung quarterfinal matches ng Sepak Takraw. Natapos na yung 4 quarterfinal matches. Alam na natin kung sino-sino yung maghaharap-harap for the semifinals tomorrow. It will be National Capital Region contra Calabarzon. Interesting fact, this is the finals of last year's Palarong Pambansa 2025 Talawag na sa Sepak Takraw Elementary Boys. So, it's a rematch pero hindi na, definitely one of them ay hindi na magkakaroon ng chance ang makasilip, makakita ng gintong medalya. Ngayon, just anong pinalo ng NCR? They defeated Negros Island Region 15-11. 10-15, nakabawi yung Negros Island Region the second set. But in the third set, 15-11 muli na pang-indigan itong National Capital Region in a tight match kontra dito sa Negros Island Region. Sabi nila, nung huli ng pag-aharap, ayon kay coach, hindi nila in-expect na magiging ganito kadikit yung kanilang laban. But definitely, pagdating sa quarterfinals, semifinals, going into the medal round, nag-iiba yung timpla ng mga manlalaro at yung timpla ng mga coaches to make sure they can win and move forward. So, quarterfinal 2, again, Calabarzon defeated Cagayan Valley Region 15-11, 15-10. Though mukhang dikit ay dominant na may pinakita ng Calabarzon for this match against Cagayan Valley Region. Nakakahabol ng konti but parang inaalaw lang nila na makahabol ng konti to make sure na well-rested and well-planned yung kanilang mga plays. On the third quarter final, ito, dominant. Soxalgen versus Eastern Visayas. First set, 15-2 ang naging score. Grabe yung Soxalgen na umabot sa punto na 12-0 yung naging kalamangan na 13-1. But definitely, isang showing para sa isang mga tinitingnan as possible medal contenders for this palaro sa elementary boys event again. For Team Regu ito sa Sepak Takraw. Second set, medyo nagpakita ng buhay ang Eastern Visayas, 15-9. But again, Soxalgen, despite having their smaller lineup, they showed heart, they showed na kayang-kaya nilang sumabay. And in the quarterfinal four, ay Western Visayas ang makakaharap ng Soxalgen. After nilang talunin ang Central Luzon, 15-9, 15-12 yung naging tala na medyo pinakaba pa ng Central Luzon itong Western Visayas sa paghabol na in the second set. But definitely, nakompleto nitong Western Visayas ng kanilang target. So, tatlong games, tatlong quarterfinals, ang sweep 2-0, 2-0, 2-0. But the first quarterfinal was as close as it can be, 3-1 for NCR. And syempre, atin pang babalikan yung mga finals, mga medal and mga records. Actually, iron sa events ngayon, no, meron ng total of at least 8 records na na-break sa athletic secondary boys pa lang ito. Just to give a side note, si John Lawrence S. Apaldon ng Bicol Vision cleared 62.48 sa kanyang performance for javelin throw. So meters ito, binura niya yung 2024 record ni Mel June Sabidor ng Davao Region. Ang isa pang award or record holder na ngayon ay itong si Cesar Manliges ng NMR dahil nabura niya yung record nitong si Martin James Esteban para sa event na triple jump. Si Philip Chris Rico naman ay nagtala ng 4:02 from Central Luzon. Gardening daw now si Manliges Central Luzon itong si Rico and he deleted the 2025 record ni Anthony Carriazo in the event 1500 meter run. Si Charles James Villapana, ito yung distance runner, maganda rin yung kanyang performance sa 100 meters deleting itong record ni Mico Villaran in 2025 na to provide Northern Mindanao its new record of 13.51 seconds. Samantala, ng hawakan itong si Jul Ian Canalita, ito pala yung correction. Ito yung ating long distance runner na napanood pa mismo ni Sunny Wagdo. Kanyalita first broke the record doon sa 5,000 meter run and 15 minutes 15.12 seconds siya ay from Central Visayas. Deleting itong previous record niya rin noong 2025. So wala naman siyang pinapakang record. Ganun din sa 3,000 meters steeplechase. He recorded 9 minutes 11.40. Better din sa 9 minutes 23.89. So new meet record talaga ng kanyang nagawa. And another record holder ay si Mark Eddie Marcos. As he won itong 200 meter dash and deleted ang record ni P. Burden Wang Kai. And finally, ay si J.R. Hensha na nanguna sa 2,000 meter walk with a record 7 minutes 59 seconds para sa Zamboanga Peninsula. And he deleted yung 2025 record na anyang taga-Davao region si Marco Antonio Arela. So yan yung current number of new meet records for this palarong pambansa. At least in athletics. Sa mga susunod dating ulat, particularly tomorrow, babalikan naman natin yung mga record holders na sa swimming. And we will give that update sa ating mga reports tomorrow, araw ng GMS. So before we go closer and closer sa pagpapapos nito ang 2026 palaro to Agsur dito sa Agusan del Sur. Aaron?
0: Yes, so thank you very much, Jessa Laid, mula po dyan sa Agusan del Sur. Boss Jess, good evening and great stuff.
10: Thank you. And maraming salamat din sa ating mga kasamahan dyan. And syempre, sa tulong ng Philippine Sports Commission, Department of Education, at ng Presidential Broadcast Service para sa palarong pamansa 2026, Jess Laid, Sports Radio 918.
0: Thank you very much, Jess Laid, mula po sa Prosperidad para po sa 2026 palaro to Agsur. We'll take a quick halftime break, mga kaibigan. And when we continue, palaro mode pa rin po tayo. Mga ilang highlights po sa mga nakausap at nakapanayam ng ating correspondent na si Jess Laid. Don't go away.
11: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagalit sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Happy 40th anniversary, Sports Radio. Thank you for being a big part of my bowling career. May you continue to support Philippine sports. More power and mabuhay.
11: Sports Radio, 918 AM.
20: Palarong Pambansa 2026.
21: Sports 918, always ready, always 100%
22: analysis and updates you will never miss out.
21: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
22: Kanilang strengths and assets.
21: Pag-uusapan yan.
22: Kasama si Ria Arevalo.
21: Let's go team!
22: Sports 918.
0: Philippine Standard Time, 38 minutes after 7 p.m. Sports 918 po sa Sports Radio 918 AM. Kanina nakapanayam ni Boss Jess, itong si John, na ang spelling ay J-H-O-N, Lawrence Espaldon. Siya po ang record holder natin sa larangan ng javelin throw for Palarong Pambansa 2026. Let's hear it. And also, sundan na rin siguro ni ng ating mga sepak takraw protagonist na sina Deandy Ruiz Jr., team captain ng Metro Manila, correction, National Capital Region, coach Paul Rodil Ditalo. Ng coach naman ng NCR. So we have a mixtape for javelin throw and sepak takraw ng 2026 Palarong Pambansa. Pakinggan po natin.
1: Sports Region 918, kasama natin John Lawrence Espaldon ng Region 5 na nakagawa ng record dito sa Palarong Pambansa 2026. John, can you share with us, ilang taon ka na ba pang inang palaro mo na to?
3: First. Ilang taon ka na ngayon? Ano,
4: 17.
3: Anong school mo?
4: Ano po? High Media Spain.
3: High Media Spain. Last year mo na sa palaro?
4: Okay.
3: Okay. Anong kwento mo sa amin kung paano mo na-break
4: yung record?
3: Yung record sa pro?
4: Ano lang po? Hindi ko naman po ano talaga na makaka-break ako ng record ngayon. Hindi naman abot yung record sa record ng Palarong Pambansa.
3: Pero na-break mo 62. Ano ba ang best mo bago man nung 62?
4: Ano po? 59.
3: 59 na. Okay. So, last palaro mo, pero naka-break record ka pa. Ano nang ano ang balak, ano ang nasa isip ni John?
4: Ano po? Antay na lang po ng mga school.
3: Ah, magka-college ka. So, may kumukuha na ba sa'yo? May mga in-applyan ka?
4: Wala pa po.
3: Oh, saan mo gustong mag-aral? Baka may gustong kumuha sa'yo.
23: May pangarap ka ba na eskwelahan?
4: Kaya na lang po kung ano yung umuha. At yun, doon na lang po.
3: Oh, sabihan mo yung mga coach na nasa Maynila para kunin ka. Sabi mo, papangakong sa kanila na puro gold ang iuun mo.
4: May ano na po sa akin, nag-recommit sa NU.
3: Ah, okay. That's good.
23: Anong sabi sa'yo ng coaches mo after learning na nung nalaman nila na na-break mo yung record at the same time nakuha mo yung medalya?
4: Ano po? So, na sa'yo nila,
23: Nakausap mo ng mga magulang mo.
4: Okay.
23: Ano naman ang mensahe nila sa iyo pagkatapos nito na?
3: Ano ba din tsaka work ng mga magulang mo?
4: Si Papa po sa dagat.
3: Mangingisda. Si Mama mo?
4: Sekretary po.
3: Saan?
23: Sa barangay. Okay.
3: Si ilang ba kayong magkakapatid?
4: Tatlo po.
3: Ikaw lang ang atleta.
4: Hindi po, si ate din. Ay, ate mo ano? Kami lahat.
23: Okay.
3: Ate mo ano?
4: Atlet din po.
3: Anong
23: atlet sport? Atlet din.
4: Jumps po.
3: No. Okay. Yung isa?
4: Yung isa po ano? Yung softball.
3: Softball?
23: Softball.
3: Ah, okay.
23: Talagang athletic yung kanilang pamilya, no? So, John, anong masasabi mo? Ay, anong mensahe mo dun sa mga katulad mo na hindi iniisip na magkaroon ng record, but eto, nakita na natin nagsasucceed ka.
4: Ano po? Focus lang sa goal. Focus lang sa laro. Di lang mag... Hindi sila matakot sa kalaban. Kasi sila lang naman yung kalaban nila. Yung record lang naman nila.
3: May iba ka pa bang sports na nilalaro? Athletic ano lang o naglalaro ka rin ng basketball, volleyball?
4: Basketball po.
3: Basketball lang. Yung Philippine National Team kulang sa thrower. Nagbabala ka ba na maging
23: national
3: team member?
4: Kung makapasok po.
23: National
3: team. Merong national open sa June. Baka kung gusto niyong sumali, di try mo lang.
23: Yes.
3: Try mo lang ito yun, 62. Sabihin na natin ng mga 65 or 68 yung mga national record eh. Kayang-kaya mo naman. I-aspire mo na lang. Maging...
5: Yes, sir. Sports Radio 918, kasama natin ang kapitan ng National Capital Region sa Pakpak Raw Team, Janry C. Ruiz. Janry, panalo kayo, but it was a very close match contra Negros Island Region. Kamusta?
6: Ano naman po, solid naman po kasi parang mabigat-bigat na rin po yung kalaban namin. Parang napachallenge na rin po ano. Tsaka po, para experience na rin po yan. Sobrang saya po. Yan yung maraming saya natin po sa nakalaban namin. Kaya din ko po mo ng exposure.
5: Now, as we know, defending champion kayo, may pressure ba?
6: Siyempre, meron pa naman po, sakto. Kasi po, marami din po mga tao na lakas, mga player po. Mga mag-pressure po. Kalong maroon yung mga kalabas sa sergeant po.
5: And ito yung pangatlong palaro mo in the elementary division. Kumbaga, next year, aangat ka na to the secondary level. Anong target, anong goal si Janry?
6: Goal ko po, palaro ko kasi po, masaya na po yung mga skill ko nila. Kaya po, masyado ko po sisi pa naman yung sayo.
5: Now, viewing, ito, watching itong game, actually yung kapitan ng ating national team, Jason Huerte. Anong naging pakiramdam mo after that? Na nakikita mong nanonood sa'yo, yung isang Jason Huerte.
6: Sobrang saya ko po dahil po pinapanood ko ng idol ko po. Tsaka lalo ko po si Subaya dahil po may nanonood ko sa'yo. At saka po maraming saya din po sa'yo dahil po. Dahil din po sa'yo tinuruan niya din po. Asa maranday po ano, paano po dumiskarte at paano po tutulungan sa team.
5: Anong nakaka-inspire sa'yo na mag-perform ng ganito kaganda sa palarong pambansa?
6: Lalo na lang po yung mga coach, tapos yung mga sumasapot sa mga magulang. Dahil mga sumasapot po na mag-marigin na po. Lalo na lang po yung principal po namin.
5: Sino yung principal niyo?
6: Ang maaysa rin ka, Tunera po.
5: Andyan ba siya? Nanonood sila online?
6: Apo, nanonood po online.
5: And siguro, kamusta naman yung experience mo dito sa Agusan del Sur?
6: Ganda naman po, nakaka-enjoy din po kasi marami din po yung mga tao dito sa yung nakipaglabanan din po.
5: Yes, and yung sitwasyon nyo sa ano? Sa billeting, sa transportation?
6: Okay lang po, nakatulog po na maayos, nakakaayos po. Wala naman po nagsabi din naman po kasi nakakaano po, malinis po.
5: Anong team ang inaabangan mong makaharap?
6: Calabarzon po.
5: Calabarzon, rematch of the finals ng nakaraan. Opo. Again, good luck sa inyong paparating na journey and congratulations sa panalo in this quarterfinals match. Region 918, kasama natin Coach Paul Ditalo ng National Capital Region. Completed itong match for quarterfinals and moving on to the semis after a 2-1 win against Negros Island Region. Coach, anong pakiramdam? It was a back and forth.
6: Yes. Medyo sobrang nakakaba kasi hindi namin inaasahan. Actually, nagkalaro kami nung a day before the start of the competition. So, medyo hindi ganun kabigat yung laban. Pero ngayon nakita ko na medyo mabigat pala silang kapundali. So, medyo nirapan yung mga bata ko. Actually, hindi namin expected ganun naman sila kalakas. So, yun. Pati yung bata ko, in-surprise yung sila sa lakas ng kalaban namin.
5: First set, malayo kayo ng umpisa tapos medyo dumikit bigla itong
6: nagkasa ko yung nakita ko po yung aming spiker medyo bumigay siya kaya pag nag-time out po ako ng dalawang beses kasi gusto ko maka-recover siya dun sa sa emotion na bumababa yung moral niya so ganoon po yung ginawa ko
5: sir yung elimination games ba nung mga elimination games kamusta yung observation mo sa mga nakaharap mo
6: sa during elimination po hindi naman po ganun kabigat yung mga laban namin. Kaya nagulat po talaga kami dito sa Gordon Final. Yung elimination po, isang team lang po nag-perset kami. Puro straight set po kami sa elimination.
5: So kumbaga talagang nag-iiba yung timpla ng player.
6: Habang pahabang patagal yung journey dito sa palarong pambansa, habang papalapit ng papalapit yung finals, talagang iba po talagang performance ng bata. Lalo silang gumagaling. Nakakamangha.
5: Coach, ano ba yung mga teams na kasama nito sa kumbaga yung mga natitira pa sa quarterfinals sa binabantayan niyo?
6: Quarterfinals po ang binabantayan po naman ay ang Calabarzon. Kasi sila po yung medyo mabigat na kalaban namin last year. Kami po yung naglaban doon sa championship din sa going back to Ilocos. Then isa pa po malakas diyan ay ang Sox.
5: Yes,
6: malakas din po yan. So yun yung mga binabantayan namin team, naghahanda namin.
5: May nakikita ka ba coach na
7: pwedeng maka-upset dun sa dalawang team na to.
6: Sa so far sa ngayon, wala pa akong observe. Basta yung dalawang yun, medyo malakas na nakikita na may hirapan kami. Yes. Pero tatabuhin namin yun.
7: Yan, very well said. So, Coach, siguro mensahe mo na lang to mga supporters ng National Capital Region. Dahil medyo mas marami dito yung opo, mga taga-ibang bayan.
6: Opo. Ang mensahe ko lang po sa mga taga-National Capital Region, maraming salamat po sa suporta. Lalo na lang po sa amin sa Marikina, yung aming ano, Mayora, Mayor Maan Chodoro, at saka si Congressman Marcio Chodoro. All out po yung support sa amin. Yung aming SDO Marikina, yung aming top management, kay Sir Al Ibanez, Carl Sasena, kay Ma'am Aizaline Gochitorena, yung aming principal po na hanggang ngayon po ay kahit nandun sa Marikina, bumalik na, ay patuloy po yun siya nagmo-monitor. Kahit nandun sila, nag-share po sila sa amin. At yun lang po sa buong delegation ng NCR. Meron po tayong kasama na NCR doon sa likod. Pumunta po sila dito para mag-share. Yung aming PWG ng NCR, pumunta po dito para mag-share. Maraming salamat po sa delegation ng buong National Capital Region. Sana supportan niyo po kami hanggang championship.
7: Good luck po, sir. Maraming salamat po.
8: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
0: Thank you very much po sa mga na-feature natin na yun for 2026 sa Palarong Pambansa. Of course, as always, Boss Jess Laida bringing us the action from Agusan del Sur. Okay, kung okay lang, diretso na tayo. Rubik's Cube. Okay, never, di ko inakalang sa pag-cover natin sa sports, mag-feature natin ang Rubik's Cube. Ria Arevalo went to Tagaytay through the auspices of the Philippine Olympic Committee para po tutukan yung mga itong exciting na sport at mahirap actually na sport. Ang tantawag po dyan, at least on the sporting terms, ay speed cubing. So we have a new world record holder sa 3x3 one-handed event Philippine National Speed Cubing Open 2026. And none other than the Mr. Crimson Aradaza. So si Crimson, nakuha niya ang oras in 5.33 seconds, eclipsing the previous world mark na sinet po ni Druva Saimiruba ng Switzerland. Ang oras niya kasi 5.66. Ang oras netong si Ginoong Aradaza ay 5.33. So that's 3/10 of a second faster. Yung galing ko rin mag-mat eh. No? sa dito po sa ginanap na opening round ng 3x3x3 100 speed cubing event sa Philippine National Speed Cubing Open 2026 sa Tagaytay City Combat Arena. So Ria spoke to Crimson. Let's hear it from Crimson. How on earth was he able to break the record?
9: Thank you so much. Nagbabalik tayo dito sa Sports Radio 918 and we're now here with Crimson Aradaza, one of the participants ng Philippine National Speed Cubing Open 2026 sa qualification round pa lang ng 3x3 one-handed. Nakapag-set siya ng world record, unofficial pa lang to, time na 5.335 seconds. Grabe ang bilis. Congratulations sa iyo, Crimson.
10: Thank you so,
9: so much. How was it? Talagang naghiyawan din yung mga tao sa loob ng ano, ng arena after your record performance.
10: I was nervous. I was so nervous. I was shaking through the whole average, honestly. But I'm just glad I got some good, you know, to say the least.
9: Okay, so is this your best best time or mas mababa pa yung time na usually mong ginagawa sa event na 3x3 one-handed?
10: Sometimes I get mga ganyan, 5 seconds sa bahay at sa mga ibang competitions pa, pero hindi masyadong ano pa. Yung talagang average ko, medyo taas pa. Mga 7 or 8 yung average ko.
9: Okay. Pero ito yung one of the best performances mo in a tournament. Okay. So since sanction to ng Philippine Olympic Committee, ng AMSA, at syempre ng NSA sa Mind Sports in the Philippines, so mukhang ilalakad nila to para ma-ratify ng mga authorities or mga organizations para yung 5.335 second time mo is yun yung maging official na world record. Kasi for the record, ang nasa nung sinearch natin is 5.66.
10: Opo.
9: from India, no? You know,
10: kay Dhruva, Saima Ruva. That's the cuber.
9: So, ano nararamdaman mo sa possibility na, wow, first, ano to, first tour namin in the Philippines, may world record kagad na naset.
10: Yeah, this has been a long time goal of mine actually since I started practicing 3x3 one-handed seriously. And there have been many times where parang I choke, I mess up sa comp. There have been too many times. But I'm just glad I finally improved a lot dito sa inaugural ano pa tournament kay AMSA.
9: Okay. Pero sa other tournaments ba sa ibang bansa ka talaga nagpa-participate o meron ding mga local?
10: Ano po?
9: Sa yung other tournaments abroad na ba yung nilalahukan mo or dito lang sa
10: Hindi Pilipinas? Po, dito lang sa Pilipinas.
9: Dito lang sa Pilipinas. Opa. Pero ito kasi ano to eh under na talaga ng sanction siya ng ano Philippine Olympic Committee. So qualification time pa lang 'yan kanina. Do you think may promo pa 'yan later on?
10: Baka tagal pa pero maybe let's see. Kasi, yun nga, sa bahay, I've gotten faster. So, I'll just keep practicing.
9: Okay. But definitely, congratulations sa'yo,
10: thank you so much.
9: Crimson. And more power dahil I'm sure this is only the start na marami pa mga speed cubing tournaments no, sa ating bansa. Thank you.
10: Thank you.
0: Thank you very much, Crimson. Crimson, yun, yung ating nakausap kanina. Nakausap ni Ria Arevalo dun po sa ginanap na Philippine National Speed Cubing Open 2026. Okay, we have 3 to 4 minutes before we conclude the Sports 918. Just some quick schedules na ihatid sa inyo. Number 1, actually parehong basketball. Number 1, NBA playoffs bukas, magpapatuloy po siya. Medyo nakakapanibago, no? Wala tayong NBA games kanina. Masyado kasing ginalingan ng New York Knicks, eh. Hindi na nakaporma ang Cleveland Cavaliers. So, kaya walis-walis, sabi nga ni Jalen Rose. So, waiting ang Knickerbockers between the Oklahoma City Thunder and the San Antonio Spurs. Tomorrow po yan, alas, siguraduhin ko lang, ha? Kasi, alam ko alas 8, pero minsan 8:30, minsan 8. Pero here's the thing, sa NBA po, hindi nag-i-start on time ang mga games nila due to ads sa kanilang television. Okay. Looking at the league pass. 8:30, okay. 8:30 ang Game 6 bukas sa Frostbank Center. The Spurs will be hosting the Thunder. Must win ang Spurs to keep their season alive. Otherwise, the Thunder will be advancing into the NBA Finals for the second straight year. Kung mag-Game 7 tayo mga kaibigan, that will be on Sunday. That's 8 a.m. At babalik po sa Paycom Center between the Spurs and the Thunder. NBA Finals slated naman next Thursday, Philippine time. And game number 5 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup semifinals sa pagitan po ng Reynard China Lasso Painters at ng Barangay Ginebra San Miguel at ng Meralco Balls at ng TNT Tropang 5G. Magsisimula po bukas sa Smart Araneta Coliseum alas 5:15 in the afternoon, Meralco versus TNT, tabla po ang Serie 2 and 2. And then 7:30 p.m. Still, Barangay Al Francis Chua and Barangay Ginebra versus Yang Giao and the Rain or Shine Elasto Painters. They had some words, they have feisty words kahapon, kagabi. Let's see if that will spill over, will still continue, and it's gonna be, of course, a perfect setup of what will happen tomorrow. Pero syempre, we want cooler heads to prevail. Let's just leave the action sa mga players themselves. Okay! Alright, maraming salamat po sa inyong pagtutok po dito sa Sports 918, inviting everyone and also appreciating everyone po na naghintay po sa amin na makabalik kasi nga po, nagkaroon po kami ng power outage due to severe isolated thunderstorms. Natatempt na nga po kaming apat actually na gayahin si Lito Lapid mag-undertime ng onte pero hinintay po namin na bumalik yung kuryente kaya ayun po, nakapag-show po kami. Siyempre, para din sa mga correspondents namin. Oh, kagaya ni Boss Lito Lapid, mahal namin kayo. Okay, make sure to like and follow us sa aming mga social media channels sa facebook.com/ actually, yung aming pong FB domain, pinaikli po namin para short and sweet. SR918. Okay? SR918. Pero you can still search us. Diyan po. Shout out kay Zane Barameda who created the graphic. DZSR Sports Radio 918. Mahanap niyo rin po kami. Sa Twitter, yan po yung handle namin. Sports Radio 918. Sa X or Twitter. You can call it whatever. And also, the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android at sa App Store for iOS. So, sa mga wherever you go and saan man po yung panig ng mundo, eh pwede niyo po kami mapakinggan. At also yung mga mga teammates namin ng mga radio stations ng inyong Presidential Broadcast Service. So on behalf of the men and women of your institution and Philippine Sports Broadcast, kina Mika, Z, Suzy, Ria, and Jess, sa ating hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter, sa aming VAR crew, dahil World Cup season na po, VAR crew sa Master Control, sina engineers Mark, Matthew, and Winston. Ako po si Aaron Bayato. Sports 918 will have our mixtape tomorrow featuring Palarong Pambansa and yung MPL Philippines playoffs. Bukas po yan ng alas 6 ng gabi. Till then, have a great evening mga kaibigan. Godspeed sa Philippine Sports at sa atin, ang West Philippine Sea.
12: Sports 918, always ready, always 100%.
22: Analysis and updates you will never miss out.
12: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
22: Kanilang strengths and assets.
12: Pag-uusapan yan.
22: Kasama si Ria Arevalo.
12: Let's go team!
22: Sports 918.
0: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Percent of departments confident commitments in securing additional program resources for the government, the Golden Lindsay, for the benefit of our farmers and fisher folks, especially at this time of crisis.
4: This program reflects yung confidence ng international community, specifically ng ating development partners sa Philippine agriculture ngayon. The objective really is to bring yung transformation to agriculture by providing yung ano yung mga gagawin.
5: Sa pamamagitan po nito ay gagawa tayo ng mga pamamaraan, mga mekanismo upang sa ganon ay mas mapalawak natin yung access ng ating mga magsasaka sa mga ating fertilizer support program. Ito ay makakatulong din kung paano natin i-improve ang efficiency nila ng paggamit ng mga fertilizer.
6: We are excited. Again, it's the first time na makakakuha tayo ng ganitong suporta. Most especially, ang isang magandang matutulungan nito is yung export industry natin. Ano? So aside from the agricultural technologies that we want to bring in, tuloy yung ating training sa ating personnel. So from our part sa DA to our stakeholders, we try to capacitate.
7: Kita-kita naman natin, this is component 2 of the program loan and we will surely benefit dito. So we are looking forward to have this project and this will really help our agribusiness sector.
8: This project can really help our production. No? That's number one. Help the movement of products, which is also really part that we really need, no? So cold storages is of course an important, not only cold storages, even yung mga rice storages and other storages po.
9: Natutuwa din ako na ito ay binigay sa atin ng World Bank, no? At ng British government yung may grant pang portion na ito. Sa pagbibigay nila na itong ganitong pondo sa atin, is malinaw na mataas ang kanilang confidence sa ating Department of Agriculture sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
10: Ang ating pumuling pagpunta rito ay bilang pagtugon sa paanyaya ng pamahalaan ng Japan para sa isang state visit. Minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.

0: we have had long-standing diplomatic relations with Japan to begin with. And so sa labor diplomatic relations, napakataas ng antas. Of course, ang Pilipino sa Japan, matagal na rin nananatili dito, andyan ang mga permanent residents, but also sa OFWs, lalo na yung napaigting nung landmark labor agreement natin, yung PIJEPA. At sa panahon ni Pangulong Marcos, napaigting yung standing or legal status, visa status, work status ng ating mga OFWs. Nadagdagan pa nga, dumami pa nga sila dito at a rate of around 27 to nearly 40,000 in a year ang nadagdag sa mga nade-deploy dito. So, napakataas ng kumpiyansa, napakaganda ng relasyon natin. Parati nagkikita, Ambassador Endo at yung team, yung labor attaché. May labor attaché kasi sila sa Manila na parati natin kausap. And of course, yung mga Japanese counterparts natin sa Ministry of Health, Labor, and Welfare, parati natin nakakausap at nakakahalubilo. Ang kahalagahan ng bisita, pagbisita ng Pangulo, napapaigting, no? Yung relasyon natin patungkol sa tinatawag na people-to-people exchanges, whether it's tourism, whether it's labor and welfare, ay nagkakaroon ng kumpiyansa ang both sides na parating joint effort sa pagtulong sa mga OFWs in need. Parating may malaki ang kumpiyansa sa mga OFW sa pamahalaan ng Pilipinas at ng Japan in terms of yung coordination and partnership natin tungo sa pagbibigay ng protection at employment opportunities para sa mga Pilipino. Patuloy po tayong maglilingkod. Ito po yung pinag-utos ng Pangulo. Wala lang pong iisip ang ating mahal na Pangulo everyday, kundi ang masinop na pagtanong niya, concern niya sa inyong mga kapakanan. Kaya hindi po tayo hihinto, hindi hihumpay ang ating mga programa at serbisyo para sa inyo, ang Action Fund, nandiyan dyan para tumulong sa inyo. Nandiyan din yung mga aspeto ng reintegration in terms of livelihood and employment facilitation, including skills upgrading facilitation. So, patuloy po natin sa sasagawa ng serbisyo. Taos puso po ito. Ang gusto ng Pangulo, may impact sa inyo. Tagos sa inyong puso at diwa ang mga programa ng kanyang administrasyon. At yan po ang isasagawa natin.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
2: 9 minutos kapit bahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Biyernes ngayon, a 29, huling araw ng Biyernes sa buwan ng Mayo. Ibig sabihin sa mga susunod na araw pa, tatalo na tayo sa kabilang buwan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Wal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Siyempre, muli magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Tagus ho yan, kay nanay, kay tatay, kay lolo at lola. Ayan. Tuno naman sa mga biyahero, biyahera ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Long drive ho yung mga yan. Hindi kaya, gilid-gilid lang muna ho tayo. Power nap lang, 15-30 minutes, okay na yun. Ako natin balikan yung ating manibela. Muli po tayong sabay-sabay na napapahinga sa natunang ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang Radyo Television, ang Japong 104.3 The Capital. Yan po ang DWCI sa Mepidig, Ilocos Norte. CJ po naman sa Mekagayan. At sa lahat po ng ipila ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan pa rin. Diyan tayo sa Facebook, nandiyan tayo sa YouTube. Ano tayo sa lahat po ng social media platforms. Magkakarinigan, magkakapalitan ng mga impormasyon at mga tamang balita. Alaman pa rin po sa usaping agrikultural.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Biyernes o ngayon at TGIF Thanks Get It's Friday. Ibig sabihin sa araw ng bukas yung Labada Day na ho namin. Ano? Pumasok na ho sa ating Philippine Area of Responsibility yung Tropical Storm Domeng. Yung international name ho niyan eh Jiangmi. Ano ho? Kanina ho yan, madaling araw ng alas 12:30, Bagamat hindi ito ay inasahang magla-landfall, sinasabing direktang tatama sa kalupaan, pinalalakasan nito yung hanging habagat. Magdadala ho naman ang mga pag-ulan, ilang bahagi po naman ng ating bansa. Huling namataan po itong si Domeng sa silangan ng Southern Eastern Luzon. Layo po ito sa kalupaan at patuloy na kumikilos pa north-northwest. May maximum sustained winds na 75 km per hour at pabugsong abot po naman sa 90 km per hour pa rin. Walang direktang landfall, ngunit posibleng magtaas po ng wind signals. Extreme Northern Luzon sa mga susunod na araw. Habang lumalakas po ito bilang isang typhoon. Ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sogsajen, at po sa Bam at saka sa Palawan, maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, Southwesterly wind flow o hanging habagat po ang sinhi po naman yan. May babala pa rin na posibleng magkaroon po ng biglang pagbaha o pag-uha ng lupa. Clouds, tulog po ng katamtaman hanggang sa malalakas na ulan. Ibang bahagi pa rin ho ng Mindanao, maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, trap o buntoy po ng bagyong si Domeng. Pag-ingat pa rin sa banta po ng mga flash floods at landslides. Naman sa Metro Manila, itinang bahagi po ng ating bansa, agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan. Biglaan po namang thunderstorm sa hapon po naman o sa gabi. Pag-ingat sa matinding init ng sikat ho ng araw at tanghali, at hindi sa maribaring hong umabot sa danger zone sa ilang lugar ho. At bigla ang boost po naman ng ulan. Agya hanggang sa katamtaman po naman pag-alon. Slight to moderate seas ang iirot po naman sa buong kapuluan. Tapos naman pumalaot ng mga maliliit na sasakyang pandagat. Ngunit pinag-iingat pa rin po naman sa tuwing may mga tinatawag pa rin thunderstorm.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Po sa mga balitang tututukan nyo sa maghapon ho. Update si Gumonggago sa Alit sa Mi Angeles City. Nagpapatuloy pa rin po yung search and rescue operation. At kinumpirma nga po na nanatili sa tumaas na to, di ba? O anim na yung mga nangamatay. At mga wawala pa rin po namang hinahanap. Ayan. Mandala, kaya nagkapirmahan na po ang Pilipinas at Japan ho ng landmark economic deal. Yun. Isyal na ho nilagdaan ng Pilipinas at Japan ng isang kasunduan ukol po naman sa avoidance of double taxation. Pang mas mapalago pa ang mga cross-border investment po sa pagitan ho ng dalawang bansa. Sabay ho niya na paggawad ng formal na negosasyon para po naman sa intelligence sharing agreement. Pagitan ni na Pangulong Marcos sa Japanese Prime Minister na Takeichi po naman sa Tokyo. Ang balita pa rin babantayan ho ninyo ay inihain na po ng Office of the Ombudsman ang mga kasong non-bailable plunder. Aban po kay Senator Jinggoy Estrada. Ari pa pa mga opisyal na may kaugnayan sa mga anomalya. Flood control scam dito po naman sa bansa. Inalakay ho naman at matagumpay na nabuwag po naman ng mga otoridad ang isang aktibong drug den. At sa may Dipolog City, apat na suspect po naman ang nasabing arestado. Okay. At okay, meron ba yan? Meron. Oh. Sa palarong pambansa, dyan sa Agusan Sur, patuloy po yung mainit na tapatan sa sports kung saan tampok po sa weightlifting si Mateo Diaz. Mabangkit po ni gold medalist sa Hidilin Diaz. Nasungkit po naman ang silver medal matapos ang dikit na laban sa pambato po naman ng Zamboanga. Formal na rin pong naharap sa kasong itong si Senator Robin Padilla. Kaugnayan po sa reklamo sa mga pagtulong o pagkakaroon po ng partisipasyon na kontrobersyal na pagtakas sa batas ni Senator Bato de la Rosa. Ang miyembro naman ng New People's Army sa lalawigin po ng mas bati ang formal ng nagbaba ng armas at sumuko sa mga otoridad upang magbagong buhay po naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ilan lamang yan sa mga balitang inyong babantayan sa maghapon at kinatutukan na ho natin ang usapang agrikultura headliners.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Agahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa uling bahagi ng taon, pinalakas ng Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: ESWD, muling na mahagi po naman ang ayuda sa mga magsakang apektado ng tagtuyot dyan po naman sa lalawigan ng Cagayan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: At Department of Energy, nakisa sa workshop on offshore wind farms kasama ang coastal communities sa Pili, Camarines Sur.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Kasi natin 16 na minuto ang kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tambay po lamang sa mga bumper to bumper board galing sa mga lalawigan. Ipinagutoso ng Department of Agriculture ang muling pagbuo ng El Nino Task Force. Iubang ihanda po naman ang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa huling bahagi pa rin po naman ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., halagang agad na makapagpatupad ng mga hakbang pang mabawasan po naman ang epekto nito sa agrikultura, supply ng pagkain, presyo at kabuhayan ng mga magsasaka, maging ng mga mangingisda ho naman. Babala po ng DA na maaaring bumaba naman ang produksyon ng bigas ng hanggang 700,000 metriko tonelada. Kaya po'y katumbas ng 3.5% ng taon ng target ng produksyon kung mararanasan po naman ang malakas na El Nino. Bilang sa mga hakbang ng DA ang cloud seeding, ang gamit ng solar-powered irrigation systems, pagsasayos po naman ng cropping calendar at crop diversification programs upang mapanitiling matatag ang produksyon at kita po naman ng ating mga magsasaka. At ay po sa ulat ng PAGASA ay 92% na posibilidad ng katamtaman hanggang sa malakas na El Nino sa ikapat na quarter ng 2026 hanggang sa unang bahagi po naman ng 2027. Binigyan din pa rin po ng DA na mahalaga ang maagap na paghahanda matapos magdulot ang El Nino ng 57.78 bilyong pisong pinsala sektor ng agrikultura noong 2023 hanggang sa taong 2024.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: At tuloy naman ang pag-aalay ho ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding pagtuyot sa lalawigan ho ng Cagayan. Kasalanin po ngayon ng State of Calamity. Apo ay pinagpatuloy po ng DSWD Field Office 2 o Cagayan Valley ang payout ng emergency cash transfer at Tuguegarao City at Bagao. Agi po ito na pinalawak na ayuda para po naman sa mahigit sa 1,100 ang mga corn farmers sa lalawigan kung saan tumanggap po ang bawat benepisaryo ng tiga 10,125 bilang panibagong kapital upang makatulong po naman sa muling pagkapasigla ng kanilang sakahan. Ayon sa DSWD, magpapatuloy pa ang payout sa mga susunod na araw para makompleto ang target na 3,000 benepisaryo mula po naman sa iba't ibang bayan po naman sa probinsya.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Mandala, nakiisa naman ang Department of Energy sa gusto ang multi-stakeholder consultation and solution-based participative workshop on offshore wind farms ay ginanap sa Pili, Camarines Sur. Sama po sa workshop ang mga mangingisda, coastal communities, local government unions, kadim at civil society organizations upang talakayin ang mga pagkakataon at hamon po naman ng offshore wind development ng San Miguel Bay. At pamamagitan ng bukas na dialogo, ibinihagi po ng mga kalahok ng kanilang mga pananaw ang pangangalaga ng kabuhayan, marine ecosystem, pantay na pagbabahagi po naman ng benepisyo. Muling pinagtibay ng DOE ang kanilang pangako naman sa pagtiyakho na ang renewable energy transition ng bansa. Ginagabayan po ng AGHAM, transparency at makabuluhang partisipasyon po naman ng stakeholder. Ang pagkikinig sa mga boses ng mga apektadong komunidad, patuloy na sinusulong po naman ng departamento ang mga patakarang nagtataguyod ng malinis na enerhiya habang

0: Sa aksidente, iwan sa kuna tayo araw ho ng Biyernes. Nasa government offices, yung mga walang pasok ko ngayon yan. Medyo bawas dagdago sa plano, bawas sa mga bumabiyahe, mga motorista, mga mananaki din ho naman. Samantala, higit sa 33,000 residente po naman sa Valenzuela, tumanggap ho ng rice assistance mula po naman sa local government support fund. Mga detalye, tutok tayo kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sinimulan na ng Valenzuela local government ang pamahagi ng rice assistance para sa marginalized at vulnerable sector sa lungsod. Ito ay sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang na pinondohan sa pamamagitan ng local government support fund at pinangangasiwaan naman ng City Social Welfare and Development Office at ng PWD Affairs Office. Ayon sa lokal na pamahalaan, umaabot na sa higit 33,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilong bigas bilang dagdag na suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Magpapatuloy naman ang distribution nito kada isa't kalahating buwan at inaasang aabot sa kabuang 40 kilo ng bigas ang matatanggap ng bawat benepisyaryo sa mga susunod na tranche ng distribusyon. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, NFA Bicol Region, lumampas sa target po naman matapos makabili ng higit sa 153,000 mga sako ng balay. Mga lokal na magsasaka, alamin natin ang mga detalye na katutok si Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lumampas sa kanilang itinakbang target ang National Food Authority o NFA Bicol Region matapos itong makapagtala ng kahangahangang 127.68% palay procurement accomplishment sa buong rehiyon. Sa pinakahuling ulat ng NFA Bicol, kabuo ang 153,250 na sako ng palay ang kanilang nabili mula sa mga lokal na producer. Sa kabuuan, mayroong 1,446 na individual na mga magsasaka at mga farmers cooperative and associations sa buong rehiyong Bicol ang nagtiwala at direktang nagpabili ng kanilang mga aning palay sa pamahalaan. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat ang NFA Bicol sa mga magsasaka dahil sa kanilang pakikiisa na hindi lamang nagbunga ng mataas na accomplishment rate kundi nagsilbi ring malaking ambag sa pagpapapatatag ng supply ng bigas at pagpapanatili ng seguridad sa pagkain ng bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, tututukan ho ng Department of Agriculture sa may kapagtulungan po ng Philippine National Police sa mas maigpit na paghuli. Mga negosyanteng lumalabago naman sa 50 pesos kada kilo na price cap para naman sa mga imported na bigas. Nagbaba na rin po ang kautusan ng PNP na para mag-deploy ang mga tauhan sa mga pampublikong pamilihan upang masigurong nasusunod po naman ang itinakdang presyo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ang Dala Cagayan Valley RRMC bumuo po naman ang Regional El Nino Team pang tumutok sa matinding epekto ng tagtuyot sa rehiyon. Mga detalye nakatutok dyan si Abel Jens Salucon, Radyo, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bumuo ngayon ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVRDRIMC ng Regional El Nino Team na tutok sa inaasahang epekto ng mararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon. Ang El Nino Team ay binubuo ng 5 security sector, ang food security sector, water security sector, energy security sector, health security sector at sa public safety. Inihayag ni Office of Civil Defense Region 2 Director at Council Chair Leon Rafael na maliban sa presensya ng konseho, mahalaga ang pagbuo ng team na tututok sa sitwasyon lalo pat aabutin ng ilang buwan ang naturang fenomeno na inaasahang magtatagal hanggang unang bahagi ng taong 2027. Ayon sa direktor, na atasan na ang mga lead agency sa iba't ibang sektor na balangkasin ang kanilang mga plano at maiging balikan ang kanilang mga naging aksyon noong taong 2023 to 2024 kung kailan naranasan din ang kaparehong sitwasyon. Itututukuyin ang mga kakulangan sa pagharap sa hamon sa mga taong ito para maisama sa gagawin nilang action plan. Inihayag pa ni RD Rafael na maigiring bumuo ng sariling task force ang mga LGU upang higit na matutukan at agad matugunan ang sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon, Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
0: And salamat April Salucon, Radyo Pilipinas, Tugegaraw. Samantala, dako tayo ng bontong. Pamahalaang panalubigan po ng Mountain Province patuloy sa pamagi po naman ng mga gulay. Detalye, nandiyan po naman si Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas, Bontong.
1: Radyo Pilipinas.

0: Rancho Pilipinas. Report.
1: Patuloy ang pamamahagi ng provincial government ng Mountain Province ng mga gulay gaya ng repolyo at wongbok sa iba't ibang barangay sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office at Office of the Provincial Agriculturist. Pinakahuling nakinabang sa distribusyon ng sariwang gulay ang mga residente ng Tukukan, Bontoc. Ayon sa Provincial Information Office, ito'y bahagi ng barangay muna. Tuloy ang serbisyo sa Barangay Banner Program ng Provincial Government na nagtataguyod ng Food Security at Community Support Initiatives. Layunin ng programa na masuportahan ang mga komunidad, lalo na ang mga magsasaka na lubhang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at mga kababayan na apektado ng tagtuyot. Nauna nang namahagi ang Provincial Government ng mga gulay sa mga bayan ng Paracelis, Natonin, Sadanga at sa mga piling tanggapan gaya ng Mountain Province District Jail at Mountain Province State University. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala naman, ika-37 na agriculture and fishery sector sa Lawag City. Focus natin, sinigawa ho naman. Kali, nandiyan po naman si Jude Pipitan, Radyo Pilipinas, Lawag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinasagawa ngayon dito sa lungsod ng Lawag ang ika-37 na agriculture and fishery sector celebration. Sa Farmer Summit na isinagawa mismo sa Lawag City Hall, nagkaroon ng exhibit sa mga farm inputs, mayroon ding demonstration sa paggawa ng iba't ibang bamboo products, pagpapakita sa mga naglalakihang ani ng mga magsasaka at may paraffle pa. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na patuloy ang suporta nila sa mga magsasaka at mangingisda, hindi lamang sa aspeto ng produksyon kundi sa marketing pa. Katunayan, plano ng lokal na pamahalaan na bumuo ng mga panibagong pista sa lungsod tulad ng Ipon Festival para sa mga mangingisda at Inartem Festival para naman sa mga gumagawa ng sukang Iloco. Yan ay pagpupugay sa mga makabagong bayani ng bansa na siyang responsable sa food security at pagkain sa lamesa ng bawat pamilyang Filipino, ang mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pipitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Samantala, patuloy ho namang umaaray ang mga bungas growers sa Binmalay, Pangasinan. Apoy dahil pa rin po sa mataas sa presyo ng crude at petrolyo. Ay lang pagkapatakbo ng mga palaisdaan at transportasyon ng mga huling isda ng mga huli ay labisong umaasa sa krudo. Ihirapan ang mga lokal na producer na kalkulahin kung kikita ba sila sa gitna ng mataas sa produksyon bago po naman makarating ang mga produkto sa mga konsignasyon. Mantala, bilang tulong sa mga magsasaka, sinimulan po ng lokal na pamahalaan ng Bawab dyan po sa Davao de Oro kanilang Free Tractor Service Program. Ayunin po ng inisiyatibong ito na mapataas ang agricultural productivity at mabawasan ng gastusin ng mga lokal na magsasaka, paghahanda po naman ng kanilang mga lupang sakahan. Angkit na sa 63% naman ang compliance rate ng mga retail market sa Metro Manila pagdating po sa tinakdang 50 kada kilo na price cap. Para po naman sa 5% broken imported rice, ayon po kay DS Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, gamat maraming nahihirapan nung una dahil sa mataas ang kanilang kuha sa mga supplier, hindi-unti nang sumusunod ang mga trader at hindero matapos ang ipataba ng Executive Order number 118.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Sa bang report bago tayo mag-break. Dar, nagpabot po ng buong support na naman sa mga magsaka sa Pangasinan. Kaya nandiyan naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa iyo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Matagumpay at masayang dinaos ng Abante Agno Sinukalan Federated Irrigators Association Incorporated sa pamumuno ng kalang pangulo na si Jovito Soriano ang taunang Irrigators Day 2026 na may temang daloy ng pagkakaisa tungo sa masaganang agrikultura. Naging panauyang pandangal sa okasyon si DAR Secretary Conrado Estrella III, ipinabot nito ang kanyang buong suporta sa mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura. Agrikultura na niya patuloy na nagsisilbing gulukod sa supply ng pagkain ng bansa. Nagpaabot din ang pasasalamat si Engineer Jeffrey Catulian sa mga magsasaka dahil sa walang sawang pakikisa at pagsuporta sa mga programang isinusulong ng ehensya para sa ikauunlad ng irigasyon at pagsasaka sa bansa. Bilang patunay sa bunga na maayos at tuloy-tuloy na serbisyong patubig sa mga sakahan, itinampok sa pagdiriwang ang iba't ibang produktong ani ng mga lokal na magsasaka. Ang mga aning ito ay sumisimbolo sa sipag, dedikasyon at mahalagang ambag ng mga tinuturing na bagong bayani ng bansa. Dumalo rin upang magpakita ng suporta sa aktibidad si Nania Pimo, Division Manager Engineer John Mulano, Dar Ilocos Region Regional Director Maria Ana Francisco, Urdaneta City Mayor Julio Paraino III at iba pang mga opisyal mula sa National Irrigation Administration. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Ay samantala, nagkasapo naman ng Department of Agriculture ng case build up laban sa ilang kaduda-dudang proyekto ng Farm to Market Roads sa bansa upang masiguro hindi nasasayang ang pondo naman ng pamahalaan. Ngunyan, inuspinda rin po naman ang Fertilizer and Pesticide Authority naman ng ilang limang kumpanya ang pataba dahil po naman sa mga paglabag sa regulasyon at kalidad po naman ng produkto. At kipagpulong naman si DA Secretary Chu Laurel Jr. upang mas patatagin ang kooperasyon sa agrikultura sa pagitan po ng Pilipinas at ng Japan. Tutukan sa pagtulungan ito ang pag-aaral po naman sa mga bagong storage technologies at modernong sistema naman ang pagsasaka ng Japan, habang madami rin po naman ang mga Japanese investors na interesadong mamuhunan sa industriya dito ating bansa. Ay, magbabalik ko kami ho. Munang mahalagang balala, pakiusap pa rin, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
11: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Shoutout lang tayo sa mga sukiyakin at yung nagiging dyan sa may parte ho ng Santa Cruz, Laguna sa Beltran family. Kay Ganghan Yuji, maging sa kay Engineer Alfredo Ducusin. Na kayong mga geodetic dito sa Pilipinas. Sa karamihan, nasa abroad, matatanda na. Tapos siyempre, happy listening din po naman kay Director Romel Penesa ng Kapuso. Saka na Maid. Na ganun din kay si General Tom Lanchon nga pala. Good morning din. Kay General Pase. Ganun din. At nagandang umaga rin po naman kay sa Carzola family na nakatutok. Sa may Poresa, sa may Santa Mesa, Bad Santos. Okay, good morning ho. Ganun din sa Pataxil, Jacob at De Leon family. Po naman sa may pati ho ng Guadalupe, Makati, Metro Manila. Good morning kay Manang Susi. Diyan sa Pangasinan ha. Manang Menad Pudente, diyan sa Tayog Pangasinan. Good morning.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Samantala, DSWDB Call, patuloy sa bote naman sa mga masakang naapektuhan ng Ashfall sa Gilbata ng Albay. Sa detalye sa Henry Chris Balian, Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Patuloy ang pagbibigay ng suporta ng Department of Social Welfare and Development o DSWDB Call sa Porpis Ginubatan SLP Farmers Association sa Albay matapos maapektuhan ng Ashfall mula sa Bulkang Mayon ang kanilang pananim at poultry farm enterprise. Ang kabuhayan na ito ay inilunsad sa tulong ng 300,000 seed capital at capacity building support sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWDB Call, katuwang ang Albay Provincial Agricultural Office at Ginubatan Municipal Agricultural Office. Kaugnay nito, tiniyak ng ahensya na nakikipag-ugnayan sila sa APAW upang matulungan ang asosasyon sa rehabilitasyon ng kanilang kabuhayan, kabilang ang pag-aaral sa posibleng pagbibigay ng karagdagang agricultural livelihood assets para sa bagong Pilipinas. Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Maraming salamat, Helen Balayan ng Radyo Pilipinas, Albay. Ngayong araw naman, Mayo 29, tinakdang huling araw po naman ng Department of Finance. Araw ho sa pagsumitihan ng aplikasyon ng mga LGU sa People Survival Fund. Imok po nitong si Abra Loan District Representative JB Berno sa mga lokal na pamahalaan na samantalahin upang pondohan ang mga proyekto ang makatutulong sa mga magsasaka na makasasabay po naman sa pagbabago ng klima at maprotektahan ang lokal na supply ng pagkain po naman. Dala, before Bicol Region, nagsagawa po naman ng field inspection sa mga fishery sites sa Camarines Norte. Detalye, nandiyan naman si Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagsigawa ng mga serya ng inspeksyon at field visit ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5 sa pamumuno ni Fisheries Director Rosendo Entico upang makipag-ugnayan sa mga nasa sektor ng pangingisda. Bagi ito, anya ng pagsisikap ng BFAR 5 na patatagin ang sektor ng pangisdaan at palaguin ang kabuhayan ng mga mangingisda sa rehiyon. Binisita rin ng opisyal ang Mercedes Shrimp Hatchery and Research Laboratory sa Mercedes Provincial Fisheries Office ng Camarines Norte at Mercedes Aquaculture Project upang alamin ang kasalukuyang operasyon nito. Kasama rin sa ininspeksyon ng opisyal ang Special Aquaculture Projects sa Kapalonga at Salt Project sa ilalim ng Project Lawa at Binhi sa Jose Panganiban. Samantala, sinaksihan ni Entico ang operasyon ng National Stock Assessment Program sa Mercedes Fishport bilang bahagi ng Sustainable Fisheries Management. Layunin ng personal na inspeksyon na masuri ang implementasyon ng mga programa at proyekto ng ahensya at tiyaking nakakarating sa mga mangingisda ang mga serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng BFAR bilang bahagi ng ugnayan nito sa sektor ng pangisdaan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Samantala, National Irrigation Administration, ipinasakay na ang isang water system para sa mga magsasaka, na ibig sabihin nun, sa Dingras, Ilocos Norte. Tingnan natin ang mga detalye, si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Formal na ipinasakamay ang Sitio Nagtenga Water System sa mga benepisyaryong magsasaka na residente ng Sitio Nagtenga, Barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Pinangunahan ito ng National Irrigation Administration sa Laluigan kung saan ang proyekto ay kayang magpatubig ng 5 hanggang 10 hektarya ng sakahan at makakapagbigay ng supply ng tubig sa 161 na residente o katumbas ng 40 kabahayan sa naturang lugar. Ayon kay Niya Ilocos Norte Manager Engineer Joselito De Vera, nagkakahalaga ng 3 milyong piso ang proyekto na kung saan nagkumbisa ito dahil sa kahilingan ng mga residente. Paalala lang ni De Vera, napakaingatan ang naturang proyekto upang ito ay mapapakinabangan ng matagal na panahon. Nagpapasalamat naman si Barangay Chairman Noel Calawagan sa Niya dahil hindi nalalayo ang mga residente upang mag-igib ng tubig na maiinom, pangligo at gagamitin sa pagluluto. Nagpapasalamat din si Dingras Mayor Jomel Sagid Gosi sa tulong at suporta ng Niya dahil ang tubig ay nagsisilbing karugtong ng isang buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Nantabayan na po natin mga kaugnayan yung tagapagsalita ho ng DA. Ano ho? Baka gising na yung kasama sa bahay, paikalabit lang si spokesperson Arnel. Pangasinan Salt Center, pinalalakas ang supply ng agricultural salt fertilizer mula sa ibang rehiyon sa bansa. Ang detalye, nandiyan po naman si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas sa iyo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinalalakas ngayon ng lalawigan ng Pangasinan na ang lokal na industriya ng asin matapos makapaghatid ang Pangasinan Salt Center sa Bulinaw ng agricultural grade salt fertilizer para sa mga plantasyon ng niyog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Assistant Provincial Agriculturist Nestor Batalya, nasa 17,000 na sako ng tig 50 kilo ng agricultural salt fertilizer ang naipadala na sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region sa unang quarter pa lamang ng taon sa tulong ng Philippine Coconut Authority. Patuloy rin ang delivery sa Central Luzon na may dagdag na higit 21,000 na sako. Sa kasalukuyan, binibenta ang asin bilang pataba sa halagang 800 pesos kada sako, ngunit minungkahing itaas ito sa 1,000 pesos dahil sa tumataas na gasto sa operasyon. Lumampas din sa target ang produksyon ng Pangasinan Salt Center matapos umabot sa mahigit 8,500 metric tons hanggang Abril ngayon taon. Samantala, pinagtibay rin ang kasunduan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan at BFAR para sa karagdagang pasilidad at makinarya sa ilalim ng Development of Salt Industry Project. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, bahagi ito ng pagpapalawak ng produksyon at merkado ng lokal na asin alinsunod sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa tinatawag na salt crisis sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marinil Dredd Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, nagbabala po ang DA Region 9 sa Zamboanga Peninsula na ang sinumang retailer o establishmento na lalabag po naman sa Executive Order na 118 yung 50 kada kilo na limit sa imported rice, ihaharap po sa 1 hanggang 10 taong pagkakabilanggo. Multang mula po naman sa 5,000 hanggang 1,000,000 sa ilalim po ng Price Act. Ano yung mga pag-uusapan natin na kay Asik Arnel Demensa ng DA? Nasa linya na at nakalabit na eh.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: So natin, apat na minuto makalipas ang alas 5. Ibig sabihin, meron na lamang tayo 16 na minuto. O ngayon, 15 minutos na lamang, alas 6 na. Higit sa 33,000 pilo, pisong pinahalaga ng bayad pinsala mula po naman sa PCIC. Tanggap na mga magsasaka mula naman sa tatlong bayan ng Camarines Sur. Diana Mendez, ang Radyo Pilipinas, albay.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Umabot sa 333,420 pesos na bayad pinsala ang tinanggap ng kabuang 39 na mga magsasaka mula sa bayan ng Milaor, Minalabak at Magaraw sa Camarines Sur sa isinagawang magkakahiwalay na pamamahagi ng tseke ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol. Laking pasalamat naman ang isang magniniyog mula sa Minalabak na si Hilario Francisco sa kanyang natanggap dahil anya, malaking biyaya ito upang makabangon muli siya mula sa pinsalang iniwan ng bagyo sa kanyang niyugan. Isa si Hilario sa mga magsasaka ng palay, mais at high value crops na naapektuhan ng kalamidad peste at sakit sa pananim na pinagkalooban ng ahensya ng insurance claims. Patuloy ding pinalalahanan ng PCIC Bicol ang mga magsasaka hinggil sa tamang proseso ng pagpapasiguro at paghahain ng claim upang mas mapadali ang pagtanggap ng bayad pinsala sakaling makaranas ng pagkalugi sa kanilang pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, albay.
2: Ikol pa rin tayo, higit sa 125 mga magsasaka naman sa Camsur, bahagi na lang kooperatiba ng DAR. Mga detalye, nandiyan naman si Ray Norong ng Radyo Pilipinas, Naga.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Itinaguyod ngayon ng Department of Agrarian Reform ang 119 na magsasaka sa Garchitorena at Karamoang Camarines Sur para maging ganap ng kooperatiba. Sa isinagawang pre-registration seminar, lumahok ang tatlong organisasyon ng mga agrarian reform beneficiaries. Kabilang dito ang Toytoy Pambuhan Kanlong Farmers Organization sa Garchitorena at ang mga Mampiraw Farmers Association at Agrarian Reform Beneficiaries Organization of Mandiklom sa Karamoan. Ayon kay Engineer Delcy Martires, OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, layunin ng seminar na ihanda ang mga magsasaka sa proseso ng pagpapariso sa Cooperative Development Authority. Dito tinuro ang mga prinsipyo, tungkulin at benepisyo ng pagiging cooperative. Kapag rehistrado na, mas madali silang makakakuha ng tulong pinansyal, training at suporta sa pagbebenta ng mga produkto. Makakatulong din ito para mas maayos nilang mapamahalaan ang kanilang mga sakahan at kabuhayan. Ang aktibidad ay bahagi ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng Philippine Coconut Authority. Karamihan sa mga kalahok ay mga new farmers. Sa datos, inaabot na sa 34 ang opisyal na kooperatiba sa lalawigan. Inaasahan na sa programang ito mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at mas marami silang makukuha ang oportunidad mula sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Sayang naman, 63% compliance sa balaho. Iulat mo ng DA na umabot na sa 63% ang compliance rate o yung pagsunod ng mga retailers sa National Capital Region. Mga karating probinsya sa tinagdang 50 kada kilo na price cap. O sa 5% broken imported rice. Kayang naman Asik Arnel, ano? Tapos yung mga pag-uusapan natin, yahoo, yahoo, hello, hello, saan ka na? Ang 30-day price cap ay pinutupahan, sila rin po naman Executive Order 118. Ang babala din po naman ng DA na ang mga lalabag, maring maharap po sa multang haabot naman sa 1,000,000 piso. Yung gano'n, pag may mga dapat tayong tawagan na hindi sasagot, may multa na rin, ano? Sabantala, mga binibisaryo ng DA saan? Sa Leyte, pinalawak ang poultry project. Ang mga bagong inahing manok, ang dagho naman doon. Namin natin mga detalye si Benny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Mas pinalawak pa ng Barangay Aringit Farmers Association o BAFA sa Pastrana, Leyte, ang kanilang poultry project sa ilalim ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DA Saad Program. Gamit ang 45,000 pisong ipo ng samahan, nakabili sila ng 100 bagong laying hens o inahing manok bilang dagdag sa kanilang egg production project. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang proyekto dahil nagkaroon sila ng araw-araw na pagkakakitaan mula sa pagbebenta ng itlog. Noong nakaraang taon, nakatanggap ang asosasyon ng mahigit 1,000,000 pisong suporta mula sa DA Saad, kabilang ang 300 ready-to-lay chickens, feeds, biologics, at mga pagsasanay. Sa tala ng samahan, umabot na sa mahigit 43,000 itlog ang kanilang nakolekta na kumita ng halos 300,000 piso. Bukod sa dagdag kita, sinabi ng mga miyembro na mas tumibay rin ang kanilang samahan at mas natuto silang pamahalaan ang kanilang proyekto. Plano ngayon ng BAFA na muling gamitin ang kanilang ipon upang lalo pang mapalawak ang kanilang poultry enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Samantala, bagong swine facility sa Davao de Oro, binuksan na si Maymay Benedicto sa ng Radyo Pilipinas Davao sa detalye.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Formal nang pinasinayaan ang 3 bagong agricultural infrastructure projects sa Lamdag Farm sa Barangay Pasian, Mungkayo, Davao de Oro. Kabilang sa mga proyekto ang Swine Multiplier and Technology Demonstration Farm na nagkakahalaga ng 10 million pesos na pinondohan ng Department of Agriculture sa ilalim ng INSPIRE program. Layunin nitong mapalakas muli ang swine industry sa probinsya sa pamamagitan ng moderno at biosecure na pasilidad upang makatulong sa pag-iwas sa African Swine Fever o ASF at makapagbigay ng dekalidad at malulusog na alagang baboy para sa mga magsasaka. Pinasinayaan din ang greenhouse facility with shading and irrigation system na nagkakahalaga ng halos 3 million pesos para sa mas epesyente at climate resilient na produksyon ng mga gulay at binhi para sa mga lokal na magsasaka, paaralan at agritourism stakeholders. Kasama rin sa binuksan ang bagong water system na magsusupply ng pangangailangan ng tubig sa loob ng Lamdag Farm upang higit na mapalakas ang operasyon at produksyon ng iba't ibang agricultural facilities. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, inaasahang makatutulong ang mga proyektong ito sa patuloy na pagpapaunlad ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa Davao de Oro. Para sa Bagong Pilipinas, Maymay Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Maymay Benedicto ng Davao. Dako tayo sa ating editorial.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Mabilis na lunas sa nag-aapoy pong presyo ng bilihin ang pagpatawho ng price cap. What's yung topic natin with Asik Arnold de Mesa sana eh. Sa unang tingin, bayani ang masasabi sa pag-awad po sa sipa ng inflation, yung mga planong yan. Ngunit sa likod po ng ginhawang yan, meron ho nagbabadyang mas malalim na krisis. Ang tanong, or nga ba ito sa masa? At higit pa sa lahat, pat ba ito? Yun. Aborable po ang price cap upang pigilan ang mga mapagsamantalang negosyante. Balit hindi po ito gamot lamang, sapagkat merong kaakibat na dapat na pangamba o alalahanin. Ano kaya yon? Hindi po sapat ang kontrolin ng presyo kung ang puhunan sa produksyon ay nananatiling napakataas. Kung malulugi ang mga lokal na magsasaka at malilitong tindero, pipilitan silang huminto. Ang logical na kasunod niyan ay kakulangan sa supply. Isang nakapanlulumong sitwasyon kung saan, pura nga ang turing sa bilihin, ngunit wala ka namang mabili sa palengke. Habang nagtatalo ang mga eksperto, ang mga magulang na umiiyak sa harap po ng barya-baryang natira sa kanilang bulsa, nag-iisip kung paano pagkakasyahin ang pagkain sa nagugutom na pamilya. Bawat pagtaso ng presyo hindi lamang numero sa balita. Ito po ay kumakalam na sikmura ng ordinaryong Pilipino. Kaya naman, bago patuluyang gumuho ang kabuhayan, dapat isa katuparan mga konkretong hakbang ay na pagkakaloob na makatarungang subsidy. Pasuhin ang oil deregulation law. Spindel ang size tax at bad. Maging mapagbatsyag po naman ang lahat. Pero ang price cap ay mistulang band-aid lamang ang malalim at dumurugong sugad. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pilit na itinakdang presyo ngayon. Hindi sa pagtataguyod sa dignidad at kapakanan ho ng ating mga lokal na magsasaka. Ang pagkaing abot kaya hindi dapat maging isang pangarap pinag-aawayan po sa palengke. Ay dapat ito maging permanenteng realidad. Sa pagtutulungan ng lahat, kaya nating punuin ang bawat hapagkainan. Isang patunay na bawat krisis ang nagkakaisang lakas ng Pilipino ang magpapanatili sa ningas ng ating pag-asa at kaunlaran.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Alin, next time, baka madali natin si Asik Arnold de Mesa, no? Mapag-usapan natin yung price cap, yung lalim nito. Malaman natin pare-pareho. Sa ngala natin mga nakasama, mga kapatid doon, Pilan, Luzon, Visayas at Mindanao sa DWCR, sa Pinigil Locos natin. Diyan po naman si WCJ. May parte ng Cagayan. Salamat sa lahat-lahat, oh. Himpili ng Radyo Pilipinas Nationwide. Thank you. Alam nila Roger Cruz, Rolly Bamatayo, Arnel Villamor. Diyan pa rin po sila Nida Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora. Ama pa rin silang Sam Reyes, Marisol Malimban, Jolo Sungab, Camilo Mali, Rona Esperanza. At yung mga producers. Diyan pa rin po sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Ano rin po naman ang yung lingkod ay TGIF, oh. Ng Biyernes ngayon sa aming Labada Day. Ako yung nasa Batis. Pero ilustre ng brigado nag-iiwan namang bagay na matwid at tama hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang. Po ay isang paraiso. Binsan pa. Pag ho tayong basa-basa naniniwala sa fake news, wag ho tayong magpaninlang.
11: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential.
22: Sa pag-uwi, wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento sa pagsisimula pa lang ng Department of Kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
23: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
24: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
22: Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
23: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 56.3 billion peso investment sa mga industriya ng electronics at shipbuilding. Kabilang sa mga iuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Japan.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture pinagutos ang muling pagbubukas ng El Nino Task Force.
4: Headlines.
3: Department of Labor and Employment maglalaan ng tulong pinansyal para sa mga manggagawang naapektuhan ng pagguho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga.
4: Headlines.
3: Ombudsman, kumpiyansang hindi matitinag ang mga kasong isinampa laban kina Senator Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pa.
4: Headlines.
3: Bureau of Immigration, pinababantayan ang mga galaw ni na Senator Rodante Marcoleta at tatlong iba pa sa mga paliparan sa bansa.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, May 29, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 56.3 billion peso investment sa mga industriya ng electronics at shipbuilding, kabilang sa mga iuwi ni Pangulong Marcos mula sa Japan. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinatay ang nasa 56.3 billion pesos na halaga ng pamumuhunan para sa industriya ng electronics at shipbuilding ang na-secure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pakikipagpulong nito sa ilang malalaking Japanese companies sa sidelines ng state visit nito sa Japan. Ilan sa mga nakausap ng Pangulo, mga matataas na opisyal ng Tenneshi Group Corporation, kung saan ipinabatid ang planong pagpapalawak ng shipbuilding facility ng kumpanya sa Pilipinas. Sa oras na may sa katuparan ito, maituturing na ang Pilipinas bilang pang-apat na pinakamalaking shipbuilding nation bukod sa China, Japan at South Korea. Nakapulong rin ang Pangulo ang mga opisyal ng Furukawa Electric Company Limited, kung saan inilatag sa Pangulo ang proposed expansion project nito na kinabibilangan ng pag-manufacturing advanced heat sink module at thermal management product na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Sumentro ang pulong sa pagpapalawak ng operasyon ng kumpanya sa Laguna Technopark upang mapataas ang production capacity nito para sa high-performance heat sinks na karaniwang ginagamit sa mga CPU ng computer. Mahalaga ito lalo na ngayong umuusbong ang AI technology. Samantala, nakapulong rin ni Pangulong Marcos ang mga kinatawan ng Sumimoto Electric Industries Limited, kung saan sumentro naman ang talakayan sa 4.3 billion peso expansion project ng kumpanya para sa advanced electronic manufacturing. Sa oras na may sa katuparan ito, patatatagin ito ang partisipasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain para sa electronic vehicle, AI-related electronics at advanced telecommunications. Samantala, nakausap rin ni Pangulo Marcos ang mga executive ng Minebea Mitsumi Incorporated, kung saan inilatag naman sa Pangulo ang ongoing at mga plano pang pamumuhunan sa Pilipinas na kinabibilangan naman ng semiconductor back-end manufacturing, battery-related components para sa hyperscale data center, Optical Image Stabilization Technologies at Advanced Precision Manufacturing. Ang kaliwat ka ng pakikipagpulong na ito ng Pangulo sa Japan, inaasahang lilika na higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang na-secure na $3.4 billion investment sa Japan, makakalikha ng 10,000 trabaho sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, resulta ito ng high-level meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga negosyanteng Japones. Mula sa Malacañang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas, Report.
7: Higit 10,000 trabaho ang naghihintay sa mga kababayan natin kasunod ng nakuha ang 3.4 billion pisong investment ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa mga nakapulong nitong negosyante sa Japan. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, short at medium-term job opportunities ang nakaantabay sa na-secure na investment ng Pangulo mula sa mga negosyanteng Hapon na nakapulong nito. Pinakamatagal na sa ilalim ng short-term job opportunities, sabi ni Gomez, ang 5 taon at kabilang sa papasok na investment ang expansion ng mga Japanese companies na mayroon ng puhunan sa Laguna, Cebu at iba pang lugar sa bansa. Wide-ranging anya ang coverage sa mga negosyong pinag-uusapan gaya ng electronics, semiconductor, maging ng shipbuilding. Pakinggan natin si PCO Secretary Dave Gomez.
8: Natin doon yung mga jobs that will be created. Magki-create ng mahigit 10,000 bagong hanap buhay, bagong trabaho sa atin in the short and medium term. No, pinakamatagal na doon yung 5 years. In the short term, ang kinocover nito, wide-ranging businesses, no, from electronics, semiconductor.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Formal na tinaas ng Pilipinas at Japan ang kanilang relasyon sa isang comprehensive strategic partnership sa ginanap na signing ceremony sa Tokyo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang kasunduan bilang simbolo ng mas matibay na kooperasyon ng dalawang bansa. Muling pinagtibay ng Pilipinas at Japan ang kanilang commitment para sa isang malaya at rules-based Indo-Pacific region sa gitna ng mga hamon sa seguridad. Inianunsyo rin ni Pangulong Marcos at Prime Minister Takaichi ang pagsisimula ng negosasyon para sa Military Information Protection Agreement at Maritime Boundary Cooperation. Nilagdan din ng dalawang bansa ang kasunduan laban sa double taxation at pagpapalawak ng pagtutulungan sa agrikultura, disaster risk reduction, artificial intelligence, digital infrastructure at human resource development.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Japan International Cooperation Agency o JICA President Dr. Tanaka Akihiko sa Tokyo bilang bahagi ng kanyang state visit sa Japan. Tinalakay sa pulong ang suporta ng JICA sa modernisasyon ng infrastruktura, healthcare, climate resilience at disaster risk management sa Pilipinas. Kasama rin sa usapan ang tulong ng Japan sa Philippine Coast Guard at mga development projects sa Mindanao at iba pang connectivity programs. Patunay ang hakbang na ito sa patuloy na suporta ng Japan sa Pilipinas para sa mas ligtas, mas maunlad at mas inklusibong kinabukasan ng bawat Pilipino.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Nippon Foundation Chairman Yohei Sasakawa sa Japan bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Nagpasalamat ang Pangulo sa matagal lang suporta ng foundation para sa mga Pilipinong maritime professionals sa peace builders at healthcare initiatives, kabilang sa mga programang scholarship grants sa World Maritime University at suporta sa peace building at medical assistance projects sa Pilipinas. Tinalakay din sa pulong ang posibleng kooperasyon sa critical minerals, digital innovation, artificial intelligence at sustainable ocean governance. Pinagtibay ng Pilipinas at Japan ang kanilang commitment para sa regional stability at people-centered development sa rehiyon.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sinabi naman ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na malaking tulong ang expertise at teknolohiya ng Japan sa pag-mitigate ng mga sakuna sa Pilipinas. Anya, maaaring gamitin ito para mas matulungan ng pamahalaan ng mga Pilipinong naapektuhan ng sakuna, kabilang ang lindol, bagyo at pagsabog ng bulkan. Dagdag pa ni Dizon, sa tulong ng Japan, mas mapapabilis ang pagtugo ng gobyerno para sa bawat Pilipino.
9: Pareho tayo ng sitwasyon ng Japan. Pareho tayong maraming earthquake, marami tayong mga volcano, dinadaanan tayo gagi ng bagyo. So yung expertise ni Ga, nanggagaling sa karanasan ni Ga, na dinadanas din natin taong-taon. So yung technology, yung kanilang swift response sa disaster, napakalaking tulong yan. Para talaga matulungan natin yung mga kababayan nating naapektuhan ng mga sakuna.
3: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinagutos ng Department of Agriculture ang muling pagbuo ng El Nino Task Force. Ito'y upang ihandang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahalagang agad na makapagpatupad ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto nito sa agrikultura, supply ng pagkain, presyo at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Babala ng DA, maaring bumaba ang produksyon ng bigas ng hanggang 700,000 metric tons o katumbas ng 3.5% ng taunang target na produksyon kung mararanasan ang malakas na El Nino.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kabilang naman sa mga akbang ng DA ang cloud seeding, paggamit ng solar-powered irrigation systems, pagsasayos ng cropping calendar at crop diversification programs upang mapanatiling matatag ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Batay naman sa ulat ng PAGASA, may 92% na posibilidad ng katamtaman hanggang malakas na El Nino sa ikapat na quarter ng 2026 hanggang sa unang bahagi ng 2027. Binigyan din ng DA na mahalaga ang maagap na paghahanda matapos magdulot ang El Nino ng 57.50 o 78 billion pesos na pinsala sa sektor ng agrikultura noong 2023 hanggang 2024.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Maglalaan ng tulong pinansyal at iba pang benepisyong Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga manggagawang naapektuhan ng pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan na ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Employees Compensation Commission o ECC na magbigay ng cash assistance at iba pang benepisyo sa mga kwalipikadong biktima ng insidente. Sa ilalim ng Employees Compensation Program, magbibigay ng 15,000 pesos na ayuda sa mga benepisyaryo ng mga nasawing manggagawa. Asikasuin din ng ECC ang funeral benefits na nagkakalaga ng 30,000 pesos sa pamamagitan ng Social Security System. Bukod pa sa regular na benepisyong maaari nilang matanggap.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Makakatanggap din ng death pension benefits sa mga kwalipikadong pamilya ng mga nasawi sa trahedya. Samantala, may 10,000 pesos na cash assistance at disability benefits naman para sa mga manggagawang nasugatan habang nasa trabaho nang mangyari ang insidente. Nauna nang bumisita si Tolentino sa Ground Zero site sa Pampanga kung saan binigyan din ito ang kahalagaan ng regular na inspeksyon sa mga lugar ng trabaho upang maiwasan ang kaparehong insidente. Tiniyak naman ng DOLE na magpapatuloy ang pagbibigay nila ng tulong sa mga apektadong manggagawa at kanilang pamilya.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila. Inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nairaffle na ng Sandigan Bayan ang mga kaso laban kina Senator Jinggoy Estrada at iba pa. Ibig sabihin na tukoy na kung anong dibisyon ang hawak sa mga kaso para sa mga pagdinig. Ang kasong plunder ay napunta sa 5th Division ng Sandigan Bayan habang ang unang graft case ay nasa 2nd Division ng Korte. Kasama ni Estrada rito si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan at ang ikalawang graft case ay napunta sa 5th Division kung saan kapwa akusado sina Bunuan at tatlong iba pang dating opisyal ng DPWH. Now na rito, sinampahan ng Office of the Ombudsman ng mga kasong plunder at graft sina Estrada at iba pang dating opisyal ng DPWH kaugnay ng anomalya at kickback scheme sa flood control projects ng pamahalaan. Samantala, sinabi rin ng ombudsman na magsasampay ito ng whole departure order laban sa mga akusado upang mapanatili ang integridad ng kaso habang dinidinig sa korte.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ombudsman, kumpiyansang hindi matitinag ang mga kasong sinampa laban kay Senator Jinggoy Estrada, dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan at iba pang individual. Yan pong balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na matibay ang mga kasong plunder at graft na inihain nito laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pang mga dating opisyal ng DPWH kaugnay pa rin ng flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi matitinag ang mga ebidensyang hawak ng kanilang tanggapan na kinabibilangan ng mga salaysay ng state witnesses na mga dating opisyal ng DPWH na umunoy sangkot sa mga anomalyang budget insertions at project allocation kapalit ng kickback sa flood control funds.
11: This is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map

0: na gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo kaugnay ng sinampang kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na kasalukuyan na naghahanda ang kanyang mga abogado ng mga hakbang para may pakitang mga irregularidad sa naging proseso ng investigasyon at pagsasamparang kaso laban sa kanya. Ayon sa senador, kabilang sa mga ebidensya ang hindi nabigyan ng sapat na konsiderasyon ay ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagsasabing walang record na nagpasok siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Anya, mahalagang ebidensya ito na sumasalungat sa mga aligasyon laban sa kanya pero na isa-isang tabi sa proseso. Kinatwiran din ng senador na hindi siya nabigyan ng sapat na pagkakataon na makita at mapag-aralan ng mga resolution ng Department of Justice at Office of the Ombudsman bago isinampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Dahil dito, anya, sinabi niyang naapektuhan ang kanyang karapatan sa due process dahil hindi siya nakapaghain ng kaukulang paliwanag o motion for reconsideration. Pinunto rin ni Estrada na ang anya'y mabilis na pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng majority block matapos ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ayon pa sa senador, agad nagsampan ng kaso ang ombudsman makalipas ang isang linggo mula nang maglabas ng resolution ng DOJ nang hindi nagsasagawa ng sarili at masusing fact-finding investigation.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagsasampa ng plunder charges laban kay Senator Jinggo Estrada. Welcome sa Mambabatas mula naman sa Makabayan Block. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Tinawag ni ACT Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tinio ang pagsasampa ng plunder charges laban kay Senator Jinggoy Estrada at dating kalihim ng DPWH na si Manuel Bunoan bilang isang mahalagang hakbang patungo sa pananagutan. Ayon kay Tinio, ang pagsasampa ng kaso kay Estrada at Bunoan ay patunay ng malalim na sabwatan ng sistema ng biyurokrasya. Anya, si Jinggoy ang kauna-unahan at kasalukuyang senador na humarap sa kasong plunder, habang si Bunoan naman ang pinakamataas na opisyal na ehekutibo na naisampa sa parehong kaso. Gayunman, inihayag niya ang kanyang pangamba sa pattern ng mga akwital na karaniwang nakakaprotekta sa makakapangyarihan tao. Dalawang beses nang naakwit si Jinggoy, una ay may kaugnayan sa wetting scandal at muli sa PDAF scam. Nangangamba ang mambabatas na muling makakamit ng senador ang akwital gaya ng mga nakaraan. Samantala, ayon sa party list Solon, hindi dapat maging instrumento ang kaso para sa selective justice at hiniling sa napalawigin ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa iba pang opisyal ng gabinete na nasasangkot sa korupsyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagayon ang health advocate na si Dr. Tony Liachon ng supplemental verified affidavit sa Office of the Ombudsman upang isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa mga naunan niyang nire-reklamong opisyal ng gobyerno. Kaugnay ito ng umano'y pag-divert ng 60 billion peso PhilHealth Reserve Funds at 107 billion pesos na Philippine Deposit Insurance Corporation Funds patungo sa National Treasury na naging batayan ng reklamong plunder at technical malversation. Sa kanyang supplemental affidavit, giniit ni Liachon na may pananagutan si Pangandaman sa anyay diversion ng health funds. Anya, ito'y dahil sa pag-aproba at pagpapabilis ng budgetary releases sa pamamagitan ng mga special allotment release orders at notices of cash allocation. Nauna nang nagayon si Liachon ng reklamo laban kina Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal ng gobyerno kaugnay ng nasabing usapin.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binababantayan na ng Bureau of Immigration ang mga galaw ni na Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viraisa. Sa mga paliparan sa bansa. Kasunod ito ng inisyong precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan dahil sa plunder at indirect bribery complaints ng ombudsman kaugnay ng 75 million peso campaign donation. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, ipinatutupad na nila ang precautionary hold departure order na nilabas ng anti-graft court kung sakaling tangkayin ang mga nasabing individual na lumabas ng bansa. Sinabi ni Sandoval,

0: bawal na haharangin sila ng mga immigration personnel. Nagugat ang rekomendasyon sa naon ng kaso sa Commission on Elections dahil sa non-disclosure ng donasyon ni Marcoleta sa Statement of Contributions and Expenditures.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, nagsampa ng reklamong obstruction of justice ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPC-IDG laban kay Senator Robin Padilla at iba pang individual kaugnay ng umano'y pagtulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirmahan ng Department of Justice na naghain o naihain ang reklamo kahapon. Maring tinanggi ni Padilla ang aligasyon at sinabing pinasakay lamang niya si de la Rosa sa kanyang sasakyan palabas ng Senado noong Mayo 14. Ayon naman sa CIDG, may kaugnayan umano ang insidente sa Senado at ang pagtakas ni De La Rosa na naharap sa Juan Dovarez kaugnay ng Crimes Against Humanity. Inatasan din ni Justice Secretary Frederick Vida ang mga law enforcement agencies na tugisin si De La Rosa at hinikayat itong voluntaryong sumuko sa mga otoridad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Kiko Pangilinan, giniit ang force majeure ay tumutukoy sa mga kalamidad. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Giniit ni Senator Kiko Pangilinan na hindi maituturing na force majeure ang naganap na insidente ng pamamaril sa Senado at ang pagtakas ni Senador Rolo Bato de la Rosa dahil ang naturang termino niya ay tumutukoy lang sa mga kalamidad o sa kunang hindi kontrolado ng tao. Sa isang social media post, sinabi ni Pangilinan na ang force majeure ay tumutukoy sa mga natural na sakuna o tinatawag na acts of God. Dagdag pa niya, hindi kabilang dito ang warning shot ng OSAA, ang insidente ng pamamaril sa Senado at ang umano'y pagtakas ni De La Rosa dahil gawa ito ng tao. Inilabas si Pangilinan ng pahayag kasunod ng patuloy na diskusyon hinggil sa definisyon ng force majeure kaugnay na rin ng mungkahing pagbabago ng Senate rules para mapayagan ang mga absent na senador na makaboto online habang may sesyon. Nauna nang tinatanong ni Senador Robin Padilla kung maituturing bang kasama sa tinatawag na force majeure ang tensyon sa Middle East, sigalot sa pagitan ng China at Taiwan at pati na rin ang posibleng epekto ng El Nino at La Nina, bagay na tinutulan naman ng minority senators. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Baha sa EDSA dahil sa matinding buhos ng ulan kahapon, agad na humupa sa tulong ng Department of Public Works and Highways. Yan po ang balitang hatid ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Umabot sa halos gutter deep ang baha sa kahabaan ng EDSA southbound Guadalupe papuntang Buendia kagabi dahil sa matinding buhos ng ulan. Pero sa tulong ng dredging at clearing operations na agarang isinagawa ng Department of Public Works and Highways, natanggal ang mga basurang nakabara sa mga kanal at agad ding humupa ang baha kasabay ng pagtila ng ulan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, ang mabilisang pagkilos ng kagawaran para tiyaking maayos ang daluyan ng tubig lalo na sa EDSA na isa sa pangunahing kalsada sa Metro Manila ay naaayon mismo sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing hindi mapeperwisyo ng baha ang mga motorista at commuter. Katunayan, bukod pa nga sa EDSA Guadalupe kagabi, agaran ding naglinis ng mga nakabarang basura ang mga tauhan ng DPWH sa EDSA northbound mula Dario Bridge hanggang LR 31 Balintawak Station kahapon naman ng madaling araw. Nagpaalala naman ang DPWH sa publiko, iwasan ang pagtatapo ng basura dahil ito ang kalimitang sanhi ng baha at pagbabara ng mga kanal sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ligtas na pagbiyahe ng mga bata at iniyak ng Council for the Welfare of Children at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan po ang balitang atin sa atin ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kaugnay sa nalalapit na pasukan, sanib puwersa ang Council for the Welfare of Children o CWC at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagsiguro sa kapakanan sa pagbiyahe ng mga batang mag-aaral. Sa panayam sa Radyo Magazine, tinukoy ni LTFRB OIC Executive Director Attorney Sherwin Visconde ang pagsisimula na ng kanilang offline balik eskwela.
5: Yung pasukan, nakikipag-ugnayan po kami sa mga parol at operator sa ilalim na nabanggit ko kanilang offline balik eskwela upang magsagawa po ng iba't ibang vehicle inspection, orientation seminars at road safety campaigns. Layunin po dito na matiyak ang ligtas, maayos at legal ang mga sasakyang ginagamit po ng mga estudyante.
4: Hangad ng CWC at LTFRB na maisulong ang inclusivity lalo na sa pampublikong transportasyon tungo sa ligtas at mas accessible na pagbiyahe para sa lahat ng mga bata, kabilang lang may kapansanan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, Iran at Estados Unidos, nagpalitan ng airstrikes. Tensyon sa gitnang silangan, mas umiinit. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Muling umigting ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na airstrike na isinagawa ng magkabilang panig malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat, nagsagawa ang Estados Unidos ng mga pag-atake laban sa ilang pasilidad na may kaugnayan sa operasyong militar ng Iran. Sinabi ng Washington na layunin itong protektahan ang kanilang puwersa at tiyakin ang seguridad ng mga rutang pangkalan lakalan sa rehiyon. Bilang tugon, inilunsad naman ng Iran ang mga pag-atake laban sa mga target na may kaugnayan sa Estados Unidos. Iginiit ng Tehran na ang kanilang aksyon ay bahagi ng kanilang karapatang ipagtanggol ang bansa laban sa mga dayuhang pag-atake. Kasabay nito ay tinanggi ni US President Donald Trump na may nabubuong kasunduan kaugnay ng Strait of Hormuz, aniya walang kasundo ang nagbibigay sa Iran ng espesyal na kontrol sa naturang ruta. Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto na maaaring maapektuhan ang katatagan ng rehiyon at ang pandaigdigang ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Quezon City muling magsisilbing host ng palarong pambansa sa taong 2027. Balita mula kay Sports Radio 918 correspondent Jess Slide.
7: Matapos ang mahigit 60 taon, Lungsod Quezon ang muling mag-host para sa ika-67 edisyon ng Palarong Pambansa. Ito ang inihayag ni Palaro Secretary General at Department of Education Undersecretary Malcolm Garma sa press conference sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ayon kay Garma, tuloy-tuloy na ang koordinasyon ng DepEd sa lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon para sa hosting ito na ikalawang beses pa lamang magaganap matapos mag-host ng syudad noong 1966. Magugunitang naging agresibo ang pamahalang lungsod ng Quezon sa pagsasaayos ng Amaranto Stadium at pagtatayo ng mga bagong sports facilities tulad ng skate park at tennis court sa loob ng Quezon City Memorial Circle. Samantala na ibahagi rin ni Garma na patuloy pa ang talakayan sa pagitan ng DepEd at Philippine Sports Commission sa posibleng pagsasaayos ng age groups para sa palarong pambansa at batang Pinoy na kasalukuyang may pagkaparehong age categories. Para sa palarong pambansa 2026, Jess Laid, nag-uulat.
1: News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
9: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. DILG Region 2 maglalabas ng manual para sa paghahanda at pagtugon sa nararanasang napakainit na panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugay Garao, Cagayan. Narito ang report ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dina.
11: Kung mayroong offline listo manual ang DILG sa panahon ng kalamidad, magkakaroon na rin sa malapit na hinaharap ng Disaster Preparedness Manual on Extreme Heat, lalo na at sobrang taas ang temperatura ang nararanasan ngayon sa Rion 2. Kaugnay nito, nagsagawa na ng paunang pulong ang DILG at ang bumubuo ng Technical Working Group na kinabibilangan ng DOST Pagasa, DOH, OCD, BFAR, 5th Infantry Division ng Philippine Army, PNP, BFP at ng United Nations World Food Program upang talakayin ang kanilang mga gagawing hakbang. IK Local Government Capability Development Division Chief Elsbeth Marali ng DILG Region 2, maalaga magkaroon ng isang responsive manual hinggil sa naranasang sitwasyon sa ngayon upang magabayan ang mga lokal na pamahalaan sa pagprotekta sa kanilang mga komunidad mula sa panganib ng napakainit na panahon lalo na sa Tuguegarao City. Ang Tuguegarao ay kilala bilang pinakamainit na lungsod sa buong Pilipinas dahil kadalasang dito na itatala ang pinakamataas na temperatura sa heat index man o sa actual temperature. Ngayon at naharap sa posibleng super El Nino ang bansa sa ikatlong quarter ng taon, ay marapat lamang na mapaghandaan magiging epekto nito sa tao at sa kapaligiran. Samantala, sinasabing pulong ay maglalatag na rin ang inisyal na listahan ng mga maagang paghahanda para sa mga LGU na siyang gagamitin basehan sa mga susunod na workshop at pagpupulong ng DILG at ng Technical Working Group. Para sa Bagong Pilipinas, Dinatudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 20,500 drivers sa Cordillera. Nabigyan ng tulong pinansyal ng pamahalaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Joseph.
12: Umabot sa 20,614 na mga individual mula sa sektor ng transportasyon sa Cordillera ang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng Cash Relief Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Cordillera Director Enrique Gascon, umabot sa kabuuang 81.5 milyon pesos ang naipamahaging tulong pinansyal para sa mga tsuper ng TODA, PUB at TNVS Sinabi ni Gascon na halos 100% ng target nilang benepisyaryo ang naabot ng kagawaran upang matulungan sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo punsod ng geopolitical conflict sa gitnang silangan. Nagsimula ang payout noong Abril at nakatakdang magtapos ngayong araw. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 5,000 pisong ayudang pinansyal. Layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng tumataas na gastusin at matulungan ang mga transport workers na maipagpatuloy ang kanilang hanap buhay sa kabila ng hamon sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga miyembro ng Bugarin Kalit ng SLPA ng Santa Maria, Pangasinan, matagumpay na sumailalim sa pagsasanay ng DSWD at DESDA. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan, narito ang report ni Grace Aquara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Grace?
13: Matagumpay na sinagawa ang value adding chili products, flakes and oil production training para sa 15 miyembro ng Bugarin Kalitang SLPA mula sa Santa Maria, Pangasinan sa pakipagnayan ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region Sustainable Livelihood Program sa Luciano Millan Memorial School of Arts and Trades. Ang pagtatanim ng sili, ang pangunahing kabuhayan ng SLPA, kada taon umaabot sa humigit kumulang 9,000 kilo ang kanilang ani. Mula Enero hanggang Hunyo, kadalasang nagkakaroon ng oversupply ng sili, kaya naman bumababa ang presyo nito sa merkado na nagdudulot ng pagkalugi sa SLPA. Sa pamagitan ng sinagawang pagsasanay, natuto ang SLPA sa paggawa ng produkto gamit ang sili, kagaya ng chili flakes at chili oil, para maiwasan na masayang ang sobra nilang ani at magkaroon ng dagdag na pagkakitaan. Sa DSWD Field Office 1 SLP, hindi lamang pampuhunan ang inaabot sa mga SLPAs, kundi nuugnay din sila sa iba pang katuwang na ahensya para mas mapanlad ang kanilang kakayahan at mas mapayabong pa ang kanilang kabuhayan kagaya ng TESDA. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga plano para sa isang plebisito sa Naga City nilatag ng Commission on Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jerome.
14: Inilatag na ng Commission on Elections Naga City Office ang mga plano para sa isasagawang plebisito para ratipikhan ang proklamasyon mula sa Malacanang na nagdedeklara sa Naga City bilang isang highly urbanized city o HUC. Ayon kay Attorney Mike Cujulia, election officer ng COMELEC Naga, na nakipag-ugnayan na ang COMELEC Central Office sa kanila para alamin ang bilang ng mga rehistradong botante at kabuuan ang bilang ng cluster precincts ng lungsod. Kaugnay nito ay magsasagawa ng pre-plebiscite activities ang lokal na pamahalaan at COMELEC kagaya ng information drive at meetings upang ipaalam sa mga botante ang kahulugan ng pagiging HUC ng lungsod. Aabuti ng 120 araw matapos ilabas ang proklamasyon bago magdaos ng botohan. Dito ay pagpapasyahan kung pabor o hindi pabor ang mga nagenyo na gawing highly urbanized city na ang kanilang lungsod.
15: Within 4 months after the proclamation, yung po ang petsa na ating schedule ng COMELEC para po maganap po ang isang plebisito.
14: Matatandaan na inanunsyo ni Naga City Mayor Lenny Robredo na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagiging highly urbanized city sa bisa ng isang proklamasyon na nakatakdang ilabas anumang araw. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 12 opisyal ng Sangguniang Panlalawigan ng Catanduanes sinuspinde ng Ombudsman. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes, narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Juris.
16: Naglabas ng preventive suspension order ang Office of the Ombudsman laban sa 12 opisyal ng Sangguniang Panlalawigan ng Catanduanes kaugnay ng kasong administratibong isinampa ni Governor Patrick Alain Azanza. Suspendido ng ng walang sahod sa loob ng 6 na buwan, sina Vice Governor Robert A. Fernandez kasama ang 11 provincial board members. Ayon sa Ombudsman, mananatili ang preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Kung maaalala, nagsampa ng reklamo si Governor Azanza laban sa vice-gobernador at ilang miyembro ng sanggunyang panlalawigan dahil sa umano'y grave misconduct, grave abuse of authority at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaugnay ito ng ilang hakbang at desisyon ng SP, kabilang ang pag-amyenda sa paggamit ng Quick Response Fund matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan, pag-override sa veto ng gobernador, hindi pag-aproba sa ilang department heads at umano'y pag-antala sa pagpasa ng 2026 provincial budget. Ayon sa reklamo, nagdulot umano ang mga naturang aksyon ng pag-antala sa mga proyekto at programang para sa mga mamamayan ng Catanduanes. Sa ngayon, wala pang pahayag ang panig ng mga respondents singgil sa issue. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang 6:00 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS,
21: Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa makuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
22: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Libreng gamutan ng pamalaan hatid sa mga liblib na komunidad sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Daritong balitang hatid sa atin ni Dalia Orit Atuel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Dalia.
24: Matagumpay na nagsagawa ng medical mission ng mga medical practitioners mula sa Southern Leyte Provincial Health Services Office o PHSO sa isang Aplan barangay sa Masin City, partikular sa barangay Lunoy, probinsya ng Southern Leyte. Sa ginawang aktibidad, mahigit 100 pasyente ang nabigyan ng iba't ibang serbisyong medikal, kabilang ang medical check-ups, dental check-ups at libreng tuli. Isinagawa rin ang iba't ibang laboratory tests gaya ng CBC, urinalysis, H. pylori tests, HEPA B surface antigen screening, blood typing, random blood sugar tests at iba pa. Ayon kay PHSO Head Dr. Feliciano Matibag, layunin na naturang inisyatiba na makapaghatid ng libre at accessible na serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng komunidad bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng public health services sa lalawigan. Inaasahan ng mas marami pang medical mission sa mga Aplan barangay sa buong lalawigan upang mas maipalapit pa ang serbisyong medical sa mga malayong komunidad. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Talia Oritaquil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Cebu City Police Office nakatanggap ng karagdagang gamit at mobility assets mula sa Regional Office Number 7 at sa Cebu City LGU. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Angeli Tahapal Valiente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Angeli.
3: Nakatanggap ng karagdagang kagamitan ang kapulisan ng Cebu City Police Office kasabay ng isinagawang pagbisita ni Police Regional Office 7 Acting Regional Director Police Brigadier General Arnold Abada. Ang mga natanggap na gamit ay kinabibilangan ng mobility assets, mga baril at operational equipment. Kabilang sa mga natanggap na mobility assets ay pickup units, SWAT van, dalawang patrol vehicles, 19 na motorsiklo at mga bisikleta. Nakatanggap rin ng mga karagdagang baril at bala, gayon din combat helmet, waistcoat vest at mga handheld radio. Mayroon ring mga office equipment na ibinigay katulad ng printers, biometric scanners, webcam at monocular auto-gated night vision devices. Dumalo rin sa nasabing pagbisita ng Acting Regional Director sa CCPO, si Cebu City Mayor Nestor Archival. Mensahe ni Mayor Archival sa mga pulis na pagkaingatan at pangalagaang mabuti ang mga natanggap na mga equipment at gamitin ito para sa mas pinalawak na pagpapatrol at pangangalaga sa seguridad ng mga tao dito sa Cebu City. Muli namang tiniyak ng lokal na pamahalaan na nakahanda silang sumuporta at makipagtulungan sa kapulisan para sa kaligtasan at kapayapaan dito sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Cagayan de Oro City, nakisa sa 44th Press Freedom Week Celebration. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ryan.
4: Ang lungsod ng Cagayan de Oro sa pamamagitan ng City Information Office ay nag-organisa ng mga aktibidad bilang paggunita sa ika-44 na Press Freedom Week Celebration sa pangungunan ng Cagayan de Oro Press Club Incorporated at mga aktibong membro ng pamamahayag mula sa iba't ibang organisasyon ng media sa lungsod. Ang Press Freedom Week ay pinagdiriwang tuwing huling linggo ng Mayo sa Cagayan de Oro alinsunod sa executive order na nilagdaan ni dating Mayor Aquilino Nene Pimentel Jr. noong 1982. Formal na binuksan ang mga aktividad sa Press Freedom Monument, Capitol Grounds na may banal na misa, paggunita sa buhay ng mga yumaong miyembro ng media, motorcade, sports fest, serye ng mga seminar sa malayang pamamahayag at iba pa. Ang tema nito ay Freedom of the Press, the Wellspring of Democracy. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes. May 29, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
8: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
9: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
8: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyo pong mga AM dial dito sa Mega Manila at syempre sa bayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas mong alas 7 ng umaga.
7: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, May 29, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
7: Radyo Pilipinas Traffic!
6: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
8: Good morning! Yes, ay kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, dyan lamang po sa may service road ng Monte de Piedad hanggang sa may Aurora Boulevard, nagkakaroon tayo ng light to moderate traffic. At masusundan po yan dito rin sa may service road ng Ortigas hanggang sa may intersection, may bahagyang pagbagal. At pagdating naman dito sa may tapat ng J. Vargas, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang makaahon lamang po yan ng Shaw Boulevard Tunnel. At muli po tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal dyan naman sa may Evangelista hanggang sa may Malibay sa Pasay. After ng Malibay, maluwag ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Diosdado Macapagal Boulevard. Samantala, northbound naman ang EDSA dyan po sa may Park Avenue, moderate traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. Ganon din po dito sa may Pasay Road sa Makati, may bahagyang pagbagal din pong nararanasan hanggang sa may Ayala Avenue intersection. Pero after ng Ayala, maluwag na po ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Maging itong Katipunan Avenue, northbound and southbound, light traffic naman na sa mga oras na ito. At nagkakaroon lamang po ng konting build-up dyan po sa may C5 paglagpas ng J. Vargas hanggang sa may Lanusa intersection. At ang northbound naman ng C5, dito lamang po sa may C5 Libisa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng B. Serrano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, westbound and eastbound nito, maluwag din ang daloy ng traffic. At yung vehicular accident naman kanina, dyan na sa may bahagi ng Quezon Avenue at Agham intersection sa pagitan po ng isang modern jeep at isang armored car, na cleared na po yan bago mag-alas 7 ng umaga. At ang number coding naman po natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 910 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMPE hotline 136. Kaya mo ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
6: Thank you. Thank you so much, Charlie Nozares. Yan po ay update mula naman sa MMDA Metro Bay.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong siyam na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Mamaya makikipag-ugnayan ho tayo sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, and later on sa PhilHealth. Hingi tayo ng update tungkol po, among others, sa coverage ng PhilHealth, ano, mas pinalawak na coverage ng PhilHealth, at update na rin dito po sa YAKAP program na pinatutupad ng ating pamahalaan. Yan po, mga kaibigan, pagkatapos lamang ng ilang mga paalala.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
5: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Makikibalita muna tayo direkta mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Update lamang po sa anti-drug campaign ng ahensya. Makakausap natin spokesperson ng PDEA, Attorney Joseph Kalulut. Sir, Attorney, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga din sa mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan.
6: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, para sa ating mga taga-subaybay, mga nanonood at nakikinig this morning. Update lamang po dito sa mga sa kampanya ng PDEA kontra sa illegal na droga, sir.
10: Sir Alan, kung titignan po natin ang datos mula January 1 hanggang April 30, 2026. So we're speaking up to April lang po dahil yung sa Mayo hindi pa natin nakukuha yung buong datos. Ang nakoconfiscate na natin ho na illegal na droga ay nagkakahalaga na po ng 18.96 billion pesos. So medyo malaki-laki na po ito, Sir Alan. And ang bulto po nito ay yung sa tinatawag nating shabu. That's around 2.3 tons of shabu na ho ang ating nakumpiska mula January hanggang April ng taon na ito.
6: Okay, at itong ganitong uri ng mga ganitong kalaking volume, ika nga ng mga illegal drugs are properly stored until iutos ng korte na pwede nang i-destroy, ika nga, at magtira ng kaukulang volume for evidence. Ganun ba yun, sir?
10: Tama ko kayo dyan, Sir Alan. Kapag ang isang operasyon ho ay naging positibo at meron hong nakasuhan na tao o nakasuhan na individual, hinihintay po natin ang court order para ito po ay masira. So yung nabanggit po natin na value po ng mga confiscated dangerous drugs, ito po ay resulta ng 14,000 operations na ginawa ho na hindi lang po ng PDEA, kung hindi kasama rin ho natin ng iba't ibang ahensya po dyan. Katulad po ng Philippine National Police, you have the National Bureau of Investigation, the Bureau of Customs, at iba pa hong other law enforcement agencies. At dahil o dyan, meron po tayo mga naaresto na 17,000 individuals.
6: 17,000 individuals ang arestado at ang kaso po laban sa mga ito ay kasalukuyan ang umuusad, Attorney Kalulut, sir.
10: Yes po, Sir Alan. Na-file na po ng kaso yung mga individual na na-aresto. To be exact, 17,690 individuals po ang na-aresto po dito sa mga operations na ginawa ho natin mula Enero hanggang katapusan ng Abril itong taon.
6: Mm-hmm. Okay. Well, on other related matters, Attorney Kalulot, of course, kumusta ang ugnayan ng PIDEA with the ordinary, with the barangay level officials? Ano po? Kasi mahalaga ang papel na ginagampanan down to the level ng mga barangay sa pagtutulungan, ika nga, sa kampanya kontra sa illegal na droga, sir.
10: Patuloy ho ngayon, Sir Alan, ang ginagawa nating coordination with the barangay officials, especially po yung mga miyembro po ng ating tinatawag na Barangay Anti-Drug Abuse Councils or yung BADAC. Dahil malaki ho ang papel na ginagawa ho nila, lalong-lalo na ho sa pag-clear ng mga barangay ho natin na drug affected. At saka yung pag-maintain, kasi ang importante po dyan is kung na-clear na ho ang barangay, kailangan ma-maintain pa ho lang na drug clear ang kanilang barangay.
6: Mm-hmm.
10: At idagdag ko pa ho, Sir Alan, nung nakaraang linggo, nagkaroon po tayo ng summit na kung saan yung mga tinatawag nating civil society organizations na inikilala ho ng PIDEA bilang mga partners ay binigyan ho natin ng kaukulang orientation ulit para ho sila ating maging force multipliers ng sa ganun yung mga lectures ho tukol sa batas, yung mga lectures ho tukol sa masamang epekto po ng illegal na droga ay lalo ho nilang may palaganap dun sa ating mga kababayan.
6: Ayan, okay. So mahalaga ang information sharing at yung kumbaga tulong, pangkaalaman para sa ating mga force multipliers gaya nung binabanggit niyo, Attorney, para sila ika nga ay mas maging epektibo na katuwang ng PIDEA dito sa mga anti-drug campaigns na ito, sir.
10: Tama ho kayo, Sir Alan. Dito pumapasok yung tinatawag nating demand reduction strategies ng ating gobyerno dahil kailangan ho, hindi lang ho yung pag-confiscate, pag-seize ng illegal na droga ang ginagawa ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Kung hindi, kailangan ho mabigyan ng tamang edukasyon din ang mga mamamayan.
6: Okay, halimbawa yung mga maliban sa, punta muna tayo doon sa mga barangay force multipliers, nandiyan yung mga barangay security forces, ika nga, kasama sila sa may ganitong uri ng mga intervention, Attorney, para sila'y aware din sa ganitong mga impormasyon sa kampanya kontra sa bawal na gamot, sir?
10: Opo, Sir Alan, yan po yung trabaho ng ating preventive education service na kung saan pinupuntahan din nila yung mga barangay, binibigyan ng tamang impormasyon para po yung nabanggito ninyo yung ating mga force multiplier sa barangay, alam naman ho nila kung ano magiging epekto ng illegal na droga at saka alam din ho nila kung paano i-handle ang mga illegal na droga kung meron man sila makita dyan ho sa kanilang mga barangay.
6: Mm-hmm. Ayun, okay. At meron kang binabanggit na demand reduction strategy ng PIDEA, ano? Of course, mahalaga na yung mga ordinaryong mamamayan, lalo tigit yung mga kabataan natin, ay aware sa panganib na dulot ng illegal na droga. Kumusta po ang pagdaragdag o pagsasali ng ganitong mga impormasyon sa mga kurikulum ng mga estudyante natin? O kaya naman, nagkakandak din ba ng seminar ang PIDEA sa mga let's say sa mga high schools natin para makatulong sa ganitong uri po ng information dissemination, Attorney Kalulot, sir?
10: Sir Alan, kasama rin po yan dun sa demand reduction efforts natin ho, yung pagpunta rin sa mga paaralan. Sa katunayan, ayon sa batas, kailangan ho na parte ho ng curriculum ng ating mga paaralan yung awareness ho tungkol sa illegal na droga, kung anong epekto po nito at saka kung ano po yung batas ho. And aside from that, Sir Alan, yung pagpupunta sa mga paaralan, hindi ho dyan limitado ang demand reduction efforts ho ng PIDEA.
6: Mm-hmm.
10: Nakikipag-ugnayan rin po tayo sa MMDA para yung mga LED boards po dyan ho sa ating mga kalsada, makita ho ng ating mga mamamayan kung ano pa yung mga proyekto ng PIDEA, kung ano pa ho yung maaaring lang gawin. Katulad ho yung pagpunta ko sa mga voluntary rehabilitation para sa ating mga kababayan na nalulong sa paggamit ng illegal na droga. Makikita po nila sa mga billboards o dyan sa ating kalsada kung saan sila maaari makipag-ugnayan. Pero aside from that, ang sabihin na lang po natin sa ating mga kababayan, sa bawat rehiyon po, meron po tayong regional public assistance desk na kung saan ang mga kamag-anak o ang mismo yung ating mga kababayan nalulong sa illegal na droga ay maaring lumapit sa ating mga PIDEA officers para sila po ang tutulong sa kanila mag-file ng petition sa korte para sila ay makapag-undergo ng voluntary rehabilitation.

0: decision na yung individual ay malala na ang kanyang paggamit ng illegal na droga, kailangan po siyang ipasok sa isang rehabilitation facility. Kung sa tingin naman ho ng doktor, hindi na ho kailangan ipasok sa loob ng rehabilitation facility, maaari ho siyang mag-undergo ng community-based rehabilitation.
1: Community-based rehabilitation, ika nga. Ayun. So, pag ganito, community-based rehabilitation, paano ang procedure doon? Halimbawa, so hindi siya mako-confine sa isang rehab facility, pero pwedeng sa komunidad at merong intervention, halimbawa, paano? Yung mga health center doon? Ganun ba yun, sir?
0: Kapag community-based rehabilitation po, Sir Alan, tama yung nabanggit ninyo, hindi na siya papasok sa loob ng rehab facility. Pero meron ho mga counseling na kailangan ho niyang gawin, kailangan ho niyang mag-report. Doon ho sa i-determine kung sino po yung opisyal na mag-handle ng counseling sa kanya. Kailangan din ho niyang mag-undergo din ng drug testing na hindi po sinasabi kung kailan ho niya ibibigay yung kanyang sample ng ihip. This is random at biglaan lang. So, yung mga ganyang mga bagay, ito ho ang kailangan gawin po ng ating kababayan na mag-undergo ng community-based rehabilitation.
1: Mm-hmm. Okay. Ngayon, of course, by way of added information para sa ating mga kababayan, what are the telltale signs, ika nga, Attorney Kalulot? Baka mamaya dun sa kanilang mga komunidad o dun sa kanilang vicinity, meron ng mga patago o na mga simplihan na gawaan ng mga illegal na droga. Ano yung mga senyales pagka ganon, halimbawa, medyo ingat-ingat at baka itong mga ito, kung ano na ang ginagawa sa kanilang condo unit, minsan mga ganong kaliit daw, attorney, sir?
0: Po, sir, ngayon, meron mga lumilitao na tinatawag natin kitchen type drug laboratory. Ibig sabihin, ito po yung mga laboratoryong maliliit na maaari yun lang i-set up sa isang bahay o gaya na banggit nyo sa condo unit, pwede hong mag-set up ng laboratorio dyan. Ano ho yung mga sinasabi natin telltale signs? Halimbawa po, kung sa isang residential area, dyan ho meron mga exhaust pipes, meron ho yung mga maraming exhaust na pinaglalagay dyan sa may bahay, hindi nyo masyado nakikita yung kapitbahay po ninyo. Siguro may mga dumarating dyan sa kapitbahay ninyo, mga this oras naman ng gabi. And sa kanyang bakuran, marami hong mga containers, ng mga plastic container, gaya ng mga galon, mga plastic drums. Ito po ay mga lalagyan o sisidlan ng mga chemical na ginagamit po nila sa pagtimpla ng illegal na droga. And minsan may naiimit na masangsang na amoy. Kaya itong mga nagluluto po ng illegal na droga, gumagamit ng mga maraming exhaust para ho ma-filter yung amoy po dun sa kanilang niluluto na illegal na droga. Ito yung mga ibang sinyalis na baka yung kapitbayong nila ginagawa na palang paggawa ng illegal na droga ang kanilang bahay.
1: Mm-hmm. Ayun. Okay. Well, Attorney Kalulot, sir, salamat ng marami sa mga impormasyon, mga paalala at mga update mula sa inyo sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, sir.
0: Maraming salamat din po, Sir Alan, sa patuloy na suporta ho na binibigay ho ninyo sa Philippine Drug Enforcement Agency and to other law enforcement agencies para maibigay yung tamang impormasyon ho tungkol sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Magandang umaga po at mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, si Attorney Kalulot.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 26 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga muna doon po sa mga nakikinig sa atin through 104.3 The Capital FM at yung iba naman sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz at ng Radio Magazine 1278 kHz. Hertz. Siyempre, sabayan din na mapapanood po ninyo sa live streaming

0: sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa PhilHealth. Ang makakausap natin, ang spokesperson po ng PhilHealth, si Dr. Israel Pargas. Marami hong mga inihanda ang PhilHealth para sa ating mga kababayan. Kagaya halimbawa ng pagkakaroon nila ng mga one-stop shop sa iba't ibang lugar. Ganon din ang coverage po nitong yakap o yakap program ng pamahalaan. Maya-maya po mga kaibigan sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
4: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
3: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
5: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
3: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
6: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
3: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
5: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
3: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
5: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
3: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 31 and a half minutes na. makalipas po ang 7 a.m. Sama-sama tayo mga kaibigan dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Mga nagbibiyahe ngayong araw na ito ng Biyernes, ha? Ingat-ingat sa number coding ng MMDA, huwag munang lalabas 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Ang mga private vehicles ng ending ng plate number ay 9 or 0. Kayo po yung coding ngayong araw na ito, ha? At gaya po ng binabanggit namin kani-kanina lang, tayo po yung makikibalita mula sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Baka kausap natin ang kanilang spokesperson, Dr. Israel Pargas. Dr. Pargas, magandang umaga po.
8: Magandang umaga po at magandang umaga din po sa lahat nating taga-sumaybay at taga-pakinig.
0: Okay. Nako, ang una makikibalita muna kami sa patuloy na pagpapalawak ng serbisyo ng PhilHealth. We understand kayo at sa pakikipagtulungan din ng PSA o Philippine Statistics Authority, meron kayong mga one-stop shop para higit na ma-streamline ang pagpaparehistro dito sa, among others, yung sa magagamit na mga dokumento para sa YAKAP program ng ating pamahalaan. Please give us an update tungkol dito, Dr. Pargas.
8: Last March po ng 2026, nagkaroon kami ng MOA signing with the PSA na kung saan ay nakasaad nga po dito na magtutulungan ang PhilHealth at ang PSA para sa pagbabalidate at pagbe-verify ng identity ng ating mga tao na iminimiembro o inire-register. At simula po nung May 26, at kasama po dito sa Memorandum of Agreement na ito, magkakaroon ng collocation ang PSA at saka ang PhilHealth. Kung kaya't simula po nung May 26 ay sa amin pong limang local health insurance offices dito sa National Capital Region ay nagsimula na ang PSA na mag-collocate at sila po ay nadudun na rin sa aming mga opisina sa atin pong Leo, Mandaluyong, opisina po natin sa Caloocan, sa Makati, sa Manila at sa Quezon City. So sila po ay nadudun na ngayon at kung halimbawa meron pong magpapa-register sa PhilHealth para po sa YAKAP or para sa membership ay na-check na rin po ng PSA or na-verify ng PSA through the PhilSys kung tama yung mga dokumento, kung na-validate na siya mismo yung taong nagre-register. Ganon din po, ay pwede na rin pong pumunta ang mga kababayan natin sa aming mga opisina para na rin po magpa-register at kumuha ng kanilang national ID. So pwede na rin po doong mag-issue ng national ID, pwede na rin pong mag-issue ng PhilHealth ID.
0: Ayun, okay. At nabanggit nito mga dokumento na ito, siyempre yung ID na mula sa PSA, nandyan din of course kung kinakailangan yung mga birth certificate. Ano-ano po ba? Kasama po ba ito sa mga dokumento, ika nga, na kinakailangang maipakita ng isang individual para sila ay makabahagi o maka-enroll dito sa YAKAP o itong Yaman ng Kalusugan Program ng PhilHealth, Dr. Pargas?
8: Well, basically, hindi na po naman tayo gaanong nanghihingi ng dokumento.
0: Opo.
8: Ang talagang binavalidate po at bine-verify dito is, una, meron na pong PhilHealth Check Utility na tinatawag na kung kayo magpaparegister sa YAKAP, kayo po ay pipicturan, kukuha na ng picture, at yun po ay ibavalidate sa PSA. Kung kayo po ay registered na rin sa National ID System, ay makikita or mabiverify na kayo nga po yung napicture na yon at yung identity nyo ay may establish. Ganon din po ay yung pong mga biometrics, kasi magkakaroon po din ng sa registration ng biometrics, mabiverify at mabavalidate din po ng PSA na kung tama, na kung ikaw mismo yung tao na yun, because under the PSA, meron po tayong mga biometrics, di ba?
0: Opo.
8: Especially pag kumuha tayo ng national ID. So, mas madali po nating na-check kung yung tao na nagpaparegister ay siya mismo at tama na siya po yung nagpipresenta ng kanyang sarili.
0: Mm-hmm. Okay. Nakol, Dr. Pargas, meron pa rin tayo mga kababayang nagtatanong. Minsan may mga nagtetext, nagpo-post sa social media pages ng Radyo Pilipinas tungkol dito sa yakap program ng ating pamahalaan. Ano? Bigyan nga po natin ng dagdag na mga detalye o impormasyon ng ating mga taga-subaybay tungkol dito sa yakap program na ito ng ating pamahalaan. Please, Dr. Pargas.
8: Well, gaya po ng aking nabanggit nitong ating huling interview, ang ating pong yakap program ay ang ating primary care benefit program, na kung saan doon sa yakap clinic po tayo ay aalagaan upang tayo ay mapalayo sa pagkakasakit. Dito po ay may libreng servisyo na check-up, konsultasyon, meron pong 13 laboratorio at diagnostics na libre, at ganun din po meron pong 75 drugs na ibinibigay po dito kasama na yung mga maintenance sa ating diabetes, hypertension, asthma, at mga antibiotiko kung kinakailangan. Ganun din po, and expand na natin yung ating serbisyo, at ngayon po meron ng mga free screening tests para sa breast cancer, liver cancer, colorectal cancer, at lung cancer po. So ito pong mga ito ay makukuha natin ng libre sa ating mga yakap clinics. Ang kinakailangan lang ng bawat Pilipino o ng bawat miyembro ng PhilHealth ay magpa-register sa kanilang yakap clinic of choice. Yun pong mga yakap clinics, sa ngayon meron tayong around 4,287 accredited nationwide.
0: Opo.
8: Ito po ay mga private and public clinics and hospitals. At ang listahan po ito ay makikita sa ating website at www.philhealth.gov.ph or through our eGov app. Yun pong application ng ating gobyerno.
0: Mm-hmm. Okay, binanggit niyo, Dr. Pargas, na sa ngayon ay may git sa 4,000 private 4,200 private clinics and even government hospitals and clinics ang kasama na maaring lapitan ng ating mga kababayan tungkol dito sa yakap program, sir.
8: Opo, yes, tama po kayo doon. At ito po ay nationwide din yung matatagpuan. Ito po ay mga pribadong clinic, private, public clinics, at saka po meron din pong mga ospital na public and private.
0: Yun. So, at ito naman, patuloy pang madadagdagan, Dr. Pargas, as the days go by, para mas maraming mapagpilian yung ating mga kababayang gustong mag-avail ng yakap health benefits po.
8: Yes po. Ang amin pong target for the year is around, ma-reach po natin yung 4,800 accredited clinics, at bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, PBBM, ang ating pong target ay magkaroon tayo ng accredited 6,000 accredited clinics po.
0: Mm-hmm. Okay. Well, sa isang puntos pa, makikibalita lang kami sa mas pinalawak pa na coverage ng PhilHealth para doon sa ating mga kababayang may karamdaman at maaring na-confine sa mga paggamutan. Doc, please.
8: Ang pinakahuli po nating expansion or pinalawak na benepisyo ay para po sa ating mga nanay at sa ating mga baby. Ito po yung ating pinalawak na maternity care benefit package sa hospital at mga non-hospital lying-in maternity clinics or birthing homes. So ngayon po ay mas pinalawak na po natin siya. Kung manganganak kayo ng normal sa ospital, ngayon po ay 29,000 na ang coverage ng PhilHealth from 9,000 before. At kung mga non-hospital naman po, mga maternity clinics, ngayon po ay 14,000 na from dating 12,000. Gayun din po, pinalawak natin ang ating cesarean delivery, cesarean section delivery na dati po ay nasa 39,000. Ngayon po ay umaabot na siya ng 58,000 to 62,000. Pero ang maganda rin po nito ay ang patuloy na pag-aalaga natin sa ating mga magulang na nagbubuntis, at kung kaya't yung pong ating antenatal or prenatal package ay pinalawak natin, dati po ay 5, ngayon po ay 8 prenatal check-ups na, at kinocover na rin natin yung mga gamot, mga laboratorio, at yung pong mga itinuturok na tetanus toxoid sa ating mga buntis na nanay. At ang pinakabago po nating expansion dito ay ang ating pagbibigay ngayon ng postnatal or yung pong pagkatapos ng panganganak na 3 check-up ay kinocover na rin po ng PhilHealth.
0: Mm-hmm.
8: So sa mga susunod po, ay maaasahan ninyo na mas meron pa rin po tayong ipapalawak na benepisyo kasi naaprobahan na rin po ng board yung ating expansion ng animal bites
0: Uy.
8: Treatment package at ganun din po ang expansion po ng ating leptospirosis. However, ginagawa pa po natin or binabalangkas pa natin ang guidelines. But the soonest possible time, ilalabas na rin po natin siya.
0: Ayun. So, ibig sabihin, mas malawak ang magiging coverage pagdating sa animal bites at yung mga leptospirosis cases. Naku, eh, magtatagulan pa naman. Tama po yung pagpapalawak ng mga coverage na yan, Dr. Pargas.
8: Opo, tama po kayo at talagang pinipilit po natin na mailabas siya bago po magsimula ang tag-ulan.
0: Mm-hmm. Okay, nako, may nag-post lang dito ng kanyang tanong si Elvira Peñamante. Although nabanggit na in passing ito ni Dr. Pargas kanina, paano po ba mag-apply? Senior na po ako, gusto ko po sana magpatingin. O, paanong mag-apply muli sa YACAP program?
8: Kung kayo po ay senior citizen, kayo po ay automatic PhilHealth member. Pero kinakailangan pa rin pong magpa-register kayo para meron kayong PhilHealth ID number. Kung meron na po kayong PhilHealth ID number, pwede na po kayong pumunta sa ating website or sa ating mga lokal na opisina para po makita ninyo yung listahan ng ating mga accredited YACAP clinics. Pipili po kayo doon at once may napili na po kayo, pwede na po kayong magpa-register online or through our local health insurance offices. Once na-register na po kayo sa inyong napiling clinic, ay pwede na po kayong masimulang tingnan ng ating mga doktor sa klinika po na ito.
0: Ayun.
8: Sa ngayon po, meron tayong mga around more than 6,000 accredited primary care doctors.
0: Yun, 6,000 primary care doctors din ang accredited under the YACAP program.
8: Yes, sir.
0: O kumbaga, merong mga accredited na clinics at may yung mga doktor na titingin sa kanila ay mga
8: accredited,
0: accredited doctors na at sa ngayon numbering to more than 6,000.
8: Yes, opo, tama po kayo doon.
0: Ayun. So si Nanay Elvira Peñamante, kung sakaling ano, pwede kasi online eh gaya nung binabanggit niyo, kung halimbawa Ma'am Elvira, no, pwede kayong magpa-assist sa inyong anak tungkol dito sa mga online registration na ito kaysa doon sa direktang, kasi makikita doon sa website, sabi niyo ng PhilHealth, Dr. Pargas, kung ano yung mga kailangan at kung saan maaring pumunta ng mga accredited clinics. Kaya mahalaga kahit papano na para kung online, ika nga, hindi na mag-fall in line. Di ba, sir? Di ba, Doc?
8: Opo, tama po kayo doon. Subalit, sir, akin din pong hinihikayat na sana kung gusto po ninyo ay magpunta po kayo mismo sa ating mga lokal na opisina.
0: Yun.
8: Para po sa isang puntahan ninyo ay pwede po kayo ma-issuehan ng PhilHealth at pwede rin kayo ma-issuehan ng ating national ID through the PSA. Kasi nga po ngayon meron pong co-location at nasa opisina na rin po namin yung PSA.
0: Oo.
8: Tapos mababalidate din po ang inyong biometrics, ang inyong identity ay maiitama at yun po, mas maganda at mas maraming serbisyo kayong makukuha.
0: Mm-mm. Kumbaga, dun sa pagtutulungan na yun, nagiging parang one-stop shop, di ba? Pagpunta ron,
8: yes.
0: Tapos lahat ng mga documentary requirements, ika nga.
8: Opo, tama po kayo doon. And of course, sa atin naman po mga opisina ay fast and convenient naman po at mababait po ang ating mga tao.
0: Mm-hmm. Okay, in closing, Dr. Pargas, sige po, baka kayo ay mayroong mensahe o panawagan para sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood ngayong umaga. Please go ahead po.
8: Maraming salamat po sa pagkakataon. Muli po ang aming panawagan na sana po lahat tayo ay makapagparegister na sa ating YACAP Clinic of Choice para po tayo ay maalagaan at mayakap na para malayo sa sakit. Ganon din po kung may mga karagdagang katanungan, pwede po kayong tumawag sa ating 24/7 hotline at 028-662-2588. 028-662-2588 or mag-email po sa aming action center at philhealth.gov.ph or iparating po ninyo dito sa Radyo Pilipinas ang inyong mga katanungan at sigurado pong makakarating sa amin yan. Maraming salamat po.
0: Okay, thank you. Salamat po mga kaibigan. Dr. Israel Pargas ang spokesperson po ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron ho tayong 46 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo mga kaibigan, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. Sean Kyle Flores, good morning ha. Mula sa Angeles City, Pampanga. At bago tayo tuluyang magtapos sa ating programa ngayong umaga ng Friday, siyempre update muna mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather!
0: Iatid sa atin ni Glyza Escolar. Glyza, good morning!
14: Good morning po sa inyo, Sir Alan. Kaninang madaling araw nga po ay tuloy nang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong ating patuloy na minomonitor. Pinangalanan po itong Tropical Storm Domeng. At ito po ay sa ngayon huling namataan 1,345 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay po ito ang lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na aabot naman ng 90 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon po ay wala naman po itong inaasahang magiging direktang epekto sa bansa, pero pag-iibayuhin po nito, ang southwesterly wind for which will eventually be called southwest monsoon sa mga susunod na araw. At dahil nga po dito, ay asahan po ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa simula po sa araw po ng Linggo hanggang sa susunod pang mga araw. Inaasahan po nga maglalabas po ng weather advisory ang PAGASA as early as tomorrow para po sa mga pag-ulan sa mga susunod pong mga araw. Sa kasalukuyan naman po, ay asahan naman po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkilat pagkulog dahil pa rin sa trough ng bagyong Domeng. Asahan po sa Eastern Visayas at Caraga ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat pagkulog. Sa parehong panahon po ang inaasahan sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soccsargen, Barm, Lanao del Norte at Palawan dahil naman po sa southwesterly wind flow. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bagamat maulan po ang ilang bahagi po ng ating bansa, ang Metro Manila at rest of the country po, mananatiling bahagi ang maulap ang kalangitan. Makakaranas pa rin po ng mainit na panahon, ngunit mas malaki po yung mga posibilidad ng mga hapon at gabi yung mga biglaang ulan o pagkidlat, pagkulog. Dito nga po sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin na ang heat index ay papalo ng 43 to 44 degrees Celsius ngayong araw. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
0: Glyza, dito...
14: Yes po, Sir Alan.
0: Yung bagyo, si Doming, ay hindi naman inaasahang lalapit sa lupa, di ba?
14: Tama po yan, Sir Alan. Hindi po ilalapit sa lupa, pero asahan po natin yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil po yung southwesterly winds or sakali po ma-establish po natin yung nakikita po nating mga signature po ng habagat ay eventually tatawagin din po itong habagat.
0: Mm-hmm. Okay, salamat na marami, Glyza Escolar. Thank you.
14: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
0: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, si Glyza Escolar, direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, May 29, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, at syempre, Ali Gumatay. Ali! Happy, happy, happy birthday, Ali Gumatay! May you have many, many more birthdays and blessings to come. Yan. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor. Thank you, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang, magandang Friday morning sa inyong lahat.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of the flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
18: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
19: Nagalit sa internet ang fake news.
20: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
21: What they are doing is creating panic.
18: We say no.
22: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
23: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
18: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
18: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
24: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
25: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
24: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
25: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
24: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
25: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
24: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
25: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
18: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
26: Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension.
27: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
26: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
27: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
26: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
18: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
28: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: This is a public service announcement.
30: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
31: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
31: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
31: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
28: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
32: Bahay
1: kubo kahit munti.
16: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to